simra kahle ra ku maka kem aku I can't stop loving you garo kahle wa lava vurandzana ngo dzela kuri hey ningi skoti ku tsamani nga rava ka wena ni hava munhu joni simra kahle leriya 10 minutes after our alia ya 2 o'clock hi karhi ya mahlweni hi nongonoko ku nga ri khale hi ta nghena ka xikhongelo hi karhi ya khomanda siku ra hina ku ri hi lava ri va njhani siku ra hina swi lava hi ri vulavulela siku ra hina swi lava hi ri vulavulela loko nga ri vulavuleli siku ra wena ri ta vulavuleriwa hi wun'wani matimba a maletilweni a malensi ka mati kambe mali non'wini wa wena rito leri nga ta huma enon'wini wa wena ri ta endla makungu ya wena ri endla na ku rhandza ka wena hi ku ya hi buku ya Isaiah 55 verse number 11.

Risimu ra kahle ra ku huma ka Jonathan Nelson Akum Amnolonga. I nkarhi waloyo wa ku ri hi khongela Xikwembu xa le tilweni hi nkarhi waloyo.

0: Nkarhi wa mina wu bile wa ku ri ni famba a hi hlanganini nakambe swin'we ka madyambu lama nga taka mi sala kahle emakaya Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa.
1: Vanhu va Xikwembu emisaveni a hi dyondzisaneni a hi dyondzisaneni hi rirhandzu. Xikwembu xi ri leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhani. Sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani. Hi nga vangelani vusathani, hi nga chelani moya lowu nga riki wona. Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya, kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo. Yehovha a ku ndza vaviseka hikuva ndzi endle munhu emisaveni. U kona manana, mi kona mhani. Mi endlele swinene loko mi fikelela mutini mi hanya, kambe mi tikuma yi nga ri mi dyondzisiwe ku endlelo swo biha hi mahanyelo ya nuna wa n'wina kumbe hi mahanyelo ya vandyangu lami nga tekiwa kona. Oh my God. Rito ra Xikwembu ri hlamusela leswi n'we mhani ni kombela ku vulavula kusuka le ndzeni n'we bava kusuka le ndzeni ka moya wa n'wina, hi ku leswi ni swi vulavulaka ni nga wu katsa mhani ni nga katsa n'wana kambe swi vulavu munhu hinkwabyo. Swi vulavu munhu hinkwabyo mhani, swi vulavu munhu hinkwabyo. Swi na nkoka emoyeni nevuton'wini ku va endzeni ka moya wa n'wina mi pfumela ku va ximudyana xa rirhandzu, ximudyana lexi nuhelaka ku nuhela exikarhi ka makhombo. Leswi mi nga na swona mi lavaka ku vona nuna wa n'wina a fanele mi endlele swona, ku rhanga n'wina n'we mhani mi endla vululami, ku rhanga n'wina n'we bava mi endla vululami, mi leha mbilu, mi va na ntwelavusiwana, mi va na tintswalo na vunene. Bava wa mina, mhani wa mina, n'wananga, tintswalo ti nga tlhela ti ya ku connecta, ti nga tlhela ti ya ku damarheta na nuna wa wena, ti nga ku tlhela ti ya ku rhandzisa hi vanxaka ya wena, ku ti sola hi ku I am sorry. Bava nuna wa mina, my husband, I am so sorry. Sati wa mina, I am so sorry. Ni ku onherile, my wife, forgive me. Vatswari ba mina, ni kombela ku rivaleriwa. Leswi hinkwaswo swi nga ta swi ya ku connecta na maxaka. Mona wu ku vangela tihanyi, mona wu ku vangela vuloyi, mona wa ku dlaya n'wana mhani. Twana ni vulavula marito lawa. Se ku ya hi n'wina mhani ni byeleni lani namuntlha leswi a hi karhi hi vulavula hi le ku vulavuleni ni tweleni swinene mhani, Xikwembu xi ta mi hlavutela mi ni twa kahle mi ni hlamula mi nga lehisangi. Ni kombela ku cheka la loko namuntlha hi vulavula hi xin'wanani lexi nga velekiwa tolweni ni ri xi nga velekiwa ivi mhana xo loko a heta ku xi veleka a xi khoma hi milenge, ma yi vona a xi khome hi yini hi milenge, a xi bananisa na khumbi xa ha rila ku twa ku ve ka ntlimbo wa ku velekiwa, a xi teka a xi khoma hi milenge a xi bananisa na khumbi xi phyandlaka. Loko a xi fayini xi fini fayina nhloko a bana khumbi xa ha ri xitsongo phe, a tlha teka mavoko a handzula nomo. N'wana loyi a hi wa n'wina, mi titwa njhani? Marhumbu ya n'wina hala ndzeni na mpilo a swi mi chavisi? Leswi swi mi vavisaka ni byeleni se Xikwembu se se loko loko swimi vavisa nwana nwana loyi angari wa nwina kuri unwanyana xikwembu lexinga xona nwini wa swikongomelo swa ku velekiwa ka nwana loyi kumbe xikwembu xinga xikongomelo xa ku velekiwa ka nuna wa nwina xikwembu xinga xikongomelo xa ku velekiwa ka nsati wa nwina ka vana va nwina nwina mi nga vi na ntwela biswana mi vana ti hanyi ta ku tshika nwana anga dinchumu mi suka mi vana nwansati loyi mi nga n'wi onhela vutomi bya yena nuna loyi mi nga n'wi tekela nkarhi wa yena mi n'wi vavisa mi ri xikwembu xi ndla yini a xi tuku va va ku fanele swi mi swi twaku loko n'wana loyi a karhabisiwa na kumbe
2: leswi mi nga ni tshama ni kha ni swi vula ni ku xikwembu xin'wana lexi humelelaka laha misaveni xo nyangateka xi twa ku vava xi nge tsakisi hi vanhu lava xi nga va endla ti xikwembu xi lo hi endla ane a xi loko xi hi tisa laha misaveni a xi nga hi tisi loko hi se hi ta nyangata a xi hi tisa loko hi ta hi ta andzisa misava yi kule ya matini mara loko hi endla swilo xo fanele xi boha xi nyangateka ni xi vula masiku hinkwawo ku xikwembu xa nyangateka swo tala lexi humelelaka xikwembu xi lo kwaka
1: ya na mi twa mani hayi ni khense ngopfu swinene mhani ni ri hi sweswoke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a ni kombela ku twa aka wena u vona yini laha ndzeka mbile wena ni byeli ku loko wena u nga ri na tintswalo aka munhu wun'wanyana u nga endli vunene u nga ri na rirhandzu aka nuna wa wena loyi a nga ku teka hi ku ku rhandza a ku nyika na xikhiya u nghena xikhiya u nghena mutini wa yena i tlhe n'wi miyelela kwalaha mutini wa ka vona kumbe wena wanuna i ta tatela n'wana wa vanhu matihlo kwalaya mutini wa ka n'wina i tswala n'wana i ta ku xanisa vision FM le moyeni ae hi pfukile hi bava ma xikwembu xi ri na vaviseka ma mi nga ta nyana mhaka ya njhani ni lava ku hi komisa yena namuntlha a ni ri hayi kona mani mi fambela yini epa mikarhi na sorry n'wana mhani mani exi hayi kona mani ni kombela ku mikwini ya vayingiseri mi kona kwala misaveni yaleyi mi kona kumbe swa mi vavisa swi ku endleka yi ni kombela mi tlakusa marito ya n'wina mi nghena mi le moyeni ka Vision FM
3: minjhani sondesa
1: hi pfukile hayi kona mani rito ri yo ni tlha kahle ina
3: hi pfukile
1: mi nga va na yini n'wina ni nga ha mi vutisele ti-question mi vona yini la
3: ahi i ntiyiso swilo leswi humelelaka xikwembu xi nga va xi vaviseka hi mhaka ya ku swilo leswi humelelaka hambi vanhu lava vo ngo van'wani va tivulaka i vafundhisi mi kuma ku swilo leswi va swi endlaka swin'wana swi va swi
1: a swi a tintswini sweswiwani swi ku humelela yini

0: ni ringetelene 063 132 0818. Ku yona iku endleka yini yona na hi kwani se kuma call kusuka ka yona ni kombela ku switoko ku endleka yini kwalani ka yona na 063 730 7890 na ku tatwa ku endleka yini ne. Xana la misaveni ku na ntwela vusiwana na lava va nga teka loko munhu a tekiwini wa swi tiva ku ni yele vukatini hi ku rhandziwa hi wanuna loyi ni swi ya vukatini hi ndlela yo wa swi tsundzuka loko a fikile la mutini na xikwembu xiku ndza vaviseka. Kutani Yehovha chava emoyeni wa miehleketo ya wena, twana swinene ni ri chava emoyeni emakorhweni endzenindzeni ka mianakanyo ya wena ku karharisiwa miehleketo emiehleketweni hi kona eka tshaku aka foundation aka tshaku ra vumunhu laha vumunhu byi fanelaku byiyabyiya connectana na ntumbuluko wa xikwembu le ndzenindzeni le loko u nga pfilunganyiwangi swipfilunganyo hinkwaswo rito ra xikwembu mi va mi karhi mi rhula ku vaviseka loko mi nga na kona hinkwako ehenhla ka Yesu hikuva timhaka ta n'wina ta mindyangu ya n'wina ta vutomi bya n'wina u ti tivile Yehovha n'wina mi nga se tswariwa. That's why Bibele eka Vakorinto wa ku sungula 10:13 hi ku a mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu. A mi se humeleriwa hi ndzingo lowu nga ringaniki munhu loko ndzingo wu ri kona. Xikwembu xa le tilweni xi ta ta na ndlela, xi ta humelerisa ndlela leyi mi nga ta kota ku huma ha yona. Ndlela leyi ndzingo lowu mi ta kota ku wu rhwala mani bava wa yi mi la ku hlundzuka mi tirhisa matimba ya n'wina mi nghena kereke mi rizotela ka leswo biha yi khona mani. Xava ku karhatiwa, twana ni vula marito mo kahle ku yi ta ritwa ni tirhisa rito ra Xitsonga ra ku tiya. Xava ku bodlomela, xava ku hoxa milenge endzopeni ya thyaka i tlela u kwatile i pfuka u kwatile. It's a new day, i siku lerintshwa. Cinca miehleketo u ya tisola eka vana va wena, eka vatswari va wena, eka nsati wa wena, eka maxaka ya wena. Ku miyelela vanhu i damu lero bola, u thoyilete. Sorry, sorry, sorry, u xihambukelo n'wana mani. U nga mi muhlayisi wa mathyaka ya lavakulu na lavatsongo, hinkwato ma ti-newspaper hinkwaswo ka swo a yi kona mani. Xaka ra mina la rhandzekaka, ni vulavula na wena hi mbilu ya mina hinkwayo. U nga pfumeli ku va xihambukelo, u nga pfumeli ku va damu ra ku hlayisa timhondzo, u nga pfumeli ku va storage leyi rhwalaka mathyaka ya hinkwavo lava ya ka xibedhlele xa Banana. U va xilo lexi amukelaka mathyaka hinkwawo lama humaka adan'wini ra a xibedhlele xa ka Malamulele na muti wa ka Malamulele hinkwawo. Hi ku va na xikhomela na ku rhwala leswo biha, vana na sefo leyi sefaka leswo biha swi huma u teka vululami. Chava ku bodlomela, chava ku karharisiwa miehleketo. Miehleketo hi rona tshaku ra vumunhu. Loko ku ri na lexi i fanele ku xi lwela masiku hinkwawo, u fane u lwela ku miehleketo ya wena uyi khona mani, u yi pfalela ku yi nga ngheneriwi hi leswo biha. Majarata ya hina hi akile ti-stop nonsense, hi akile ti-stop nonsense, hi akile makhumbi le leswaku ti donki ti taka tingangeni timzana taka tinga hixanisi mzana ya switwa ku kunuhwela nyama na marambu ri kona hayi ringeta ku hansa a yinge swikoti ku kwaya stop nonsense stop nonsense stop nonsense wena khumbi yimisa nonsense le inga nghena ku la jardin rame ibi khumbi ri tshembeka khumbi ra tshembeka kuri timzana a tingeni jardin rawe mara wena u tsandzeka ku vana khumbi leri u sirheletaka mehleketi ya wena u sirheletaka moya wa wena ku stop nonsense ku stopa nonsense u vulavula leswinene hi nomo wa wena marito ya xikwembu n'we mhani n'wina mi nga na matimba a ku rhukaneni n'wina mi nga na matimba a ku chingeleni ka vaakelani n'wina mi nga na matimba ya ku endla leswo biha yi ri ku nga tshuki ku huma emilon'wini ya n'wina rito ra tingana hambi ri rin'we kambe ke a ku hume rito ro nandzika ra ku akisa leri endlaka leswaku van'wana lava va ri yingisaka exikarhi ka maxangu lami nga ka wona va kuma vunene byo karhi hundzuka mudyondzisi exikarhi ka mihloti tanihi Jopo langete mukutsuri wa mina wa hanya vulani mhani mi ku mukutsuri wa mina wa hanya mukutsuri muponisi wa mina laha nga ni tisa misaveni a ri na xikongomelo vanhu ebibeleni va tele hikuva emihleketweni kahlekahle hi la ku tlanga ku titlaba timbirhi kumbe titlaba tinharhu ku nga tlaba ya vumunhu ku nga tlaba ya vusathani ku nga tlaba ya vukwembu loko emihleketweni ya wena u hluriwa hi leswo biha swi vula ku i pfumelele nkova wa soreji nkova wa mathyaka ya ku huma xihambukelweni ma pfelela emihleketweni ya wena yini ku ya hi vagalatiya chapter 5 vagalatiya chapter 5 n'wana mani vagalatiya chapter 5 from verse 16 mintirho ya nyama yi le rivaleni ku nga mona nsele xikhomela ku avana ku tikukumuxa ku khongela swikwembu swa hava vuntswaka xiloyiloyi vuprofeta bya hava vungomantandza bya hava hinkwaswo leswo biha rihleketelelo ri xiloyiloyi ku tikukumuxa hi ku lexi hluphaka ko tala emindyangwini i moya wa ku mina ni lava ku tekeriwa i fanele ni tekela nhlokweni i fanele ni twa mina i fanele ni twa a hi lavi ku twanana hi lahlekeriwe hi rito ra ku twanana hi lava ku twiwa Akab u zondhiwe hi xikwembu hi ku a lava xikwembu loko yena a hleketa swilo a lava xikwembu xi nga n'wi nyiki leswi na wu vulaka swona xikwembu a lava xi pasisa hi khongelela vanuna va hina ku va phunta va hetelela va nga havi kona hi lava ku va possessa hi lava ku va hanya leswi hina hi lavaka swona hi teke vasati va hina hi lava ku va nga havi kona hina hi va na mitsumbu ya vona hi yi possessa a ha lavi a hanya hi lava a ku va leswi hina hi lavaka swona emihleketweni hi kona laha swilo swi tshamisekaka kona yi va ni ku komba n'wana mani ku na vanhu vo tala va nga lahlekeriwa hi tilo va nga lahlekeriwa hi swilo hi mhaka ya mintirho yo tika xo sungula hi vona Moses i vone xikwembu hi matihlo ya yena kambe u tsandzekile ku nghena Kanana hikwalaho ka nhlundzuko hikwalaho ka ku loko xikwembu xi n'wi byela a twa vanhu va n'wi bela pongo a ya baribye a ya ba mati a ndla hinkwaswo hi nhlundzuko cool down rula hlayisa mihleketo ya wena loko ku ri na wansati ku ya hi buku ya ka Isaiah 49 from verse 14 yi vulavula ku Sion uri Eric uri Maria uri Yehova unitsikile Yehova unzi rivarile. Aku Yehova ka verse 14. Shana mana wa xihlanga anga rivala ri cece ra yena anga rivala xinwana ni xa yena lexi a xitweleke ku vava ke. Khoma. Na loko yena wa satloi wa xihunguke anga va kona. A chukumeta ka nwana wa yena. Mbina Yehova xikwembu xa wena. Ningaka ninga ku tshiki. Ndzingaka ndzinga ku tshiki bona. Ule xandleni xa mina. Va kona va tsari ku fana na mutsari langa teka nwana ngba. Wa bona, a teka nwana wa yena a ngoma hi milenge a ngubananisa na khumbi. Angudlaya bibele yiri nwi aleleni jabuloso kutani ta suka ka nwina hambi loko hinga vana ntwela biswana hiku hinu hleketelela ku hayi kona anga vanga te endlisi demoni ra demoni ari skoti ku endla leswi munhu anga swihleketangiki demoni ri ku endisa leswi wena u swihleketaka bibele yiri nwi aleleni uta suka aka nwina ebutomuni bya wena mhani Chava ku pfumela mihleketi ya wena mwana mhani mhani chava ala vulavula ku xikwembu ni pfuni ku ala ku mihleketi ya wena hinga nzonzomeli aka ku nanguta leswo biha hi ku i ta hetelela u hlangana nhloko mihleketi ya n'wina papa a yi suka aka vanhu hi ku loko n'wansati a nga tweli n'wana wa yena swiwana la nga n'wi veleka wena hi wena mhani xana Loko u langutile u te hwi loko anga tweli mhana yena biswana mwansati loyi sweswi ni vulavulaka nsati ya loyi xin'wana nhoya yaloye anga swi kotanga ku lela vatswari va yena a va byela ku va le kwini loko va lalela vatswari va yena anga kula a kuma vona va n'wi xavela hinkwaswo va n'wi dyondzisa na ririmi leri namuntlha mi vulavulaka rona wena na nsati loyi loko a tsandzeke ku yingisa vatswari va yena a phohle a va twisa ku vava i foundation ya muti wihi lowu n'wini biyaka vanhu ku kurile misaveni ni miehleketo ya vona yi kongoma ku biha ntsena vision FM le moyeni ahee mi nga ku yini mhani hi ku komisa
1: ni nga ku evuton'wini loko vanhu vambirhi va hlangana a va hleketi ku mundzuku ku ta va na ti-challenges loko mundzuku ku va na ti-challenges to karhi ivi lowun'wanyana swi n'wi tikela wun'wana swi nga n'wi tikeli eminkarhini na sweswi vavanuna vavasati swa fana vasati swa n'wi tikela wanuna swi kha swi n'wi tikela nkarhi wun'wana swi nga n'wi tikeli enkarhini na sweswi a fane wa khale khale munhu loko a ri vukatini a kume wasati kumbe a kume wanuna ka ti-challenges hinkwato a swi n'wi boha ku a amukela kanje enkarhini na sweswi wa 50-50 mfundhisi ku amukela swa tika ku amukela ku munhu a ti byela ku ni kume munhu loyi i nsati wa mehe loyi i nuna mehe hi fane hi fa swin'we kumbexana hi thonisane tilo na misava a va ha endli vanhu va sweswi i leti a ta ku a na ha ncwengi munhu a na ha ncwengi munhu ende sweswi hi onhelaku eminkarhini ya sweswi hi sweswi endla ku enkarhini wa sweswi vutomi bya sweswi byi tika na vanhu va va na ti-problems ta ku tala loko ma swi languta enkarhini wa khale a swi nga ri kona swa ku wanuna a dlaya n'wana kumbe wasati a dlaya n'wana a swi nga ku va u swi twa a swi yila mari enkarhini wa sweswi a swa ha yili because nkarhi wun'wana na n'wana munhu u twa va ku wanuna u dlaya n'wana wasati u dlaya n'wana i mhaka ni ya ku hi hlayahlaya ngopfu hi na switereso swa ku tala mhaka ku vutomi le bya 50-50 bya ku un'wana a nga hloniphi un'wana a nga hloniphi un'wana
0: hei ya chavisa se mi nga ku yini marito ya n'wana
1: mehe marito ya mehe ka vavasati kumbe ka vavanuna a hi ringeteni a no hina vavasati a hi ringeteni ku hlonipha vavasati va hina hi swi tiva ku vavanuna i tinhloko ta muti ene hi swi tiva ku evuton'wini ku na ti-challenges to karhi leti hi nga ta hlangana na kona hambi ku ri yeso o hlangana na ti-challenges ta ku fa a fela vutomi bya hina a hina hi ta va na ti-challenges ta ku fa hi fela evutomi bya hina ku va hi ya mahlweni hi va successful kumbexana hi hlonipheka evanhwini kumbe ka vanhu van'wanyana sometimes ku va munhu a va a hlonipheka ka vanhu van'wanyana kumbe ka vamakhelwani kumbe ka vanhu va le ntirhweni hina vini yo ti endla ku va hi hlonipheka mara loko u endla ku u nga hlonipheki a nga ka u nga hlonipheki ni nyika example vana lavavana va masula va na tesaka va nga dzoki loko n'wana ku na van'wani va dzoka van'wani a va dzoki loko a nga dzoki hi tlhaswo hi swi tekana sweswo swa vona swi ri i va swi burukiwa sweswo swa vona vana van'wanyani loko va langutela va va ka va kha va jokani lava va tlangaka va jokile then lava va ka va nga joki vana van'wani va tlangaku a va i vanhu van'wani a va hlonipheki va ta miri wa vuhandle lava a va titi kuva va semirhani emhakeni ya ku ekana hina vatswari a hi dyondzisani vana ku n'wana nga endla so endla so then na hina vatswari a hi dyondziseni vana ku va kula kahle kota va kota ku tiva ku sweswo swi kahle sweswo a swi kahle ene na hina hi fanele hi ti dyondzisa ku ku na ti-challenges laha misaveni hi nga ku loko hi ri na stress hi humesela stress henhla ka vana va hina kumbexana hi humesela stress henhla ka vanuna va hina sometimes vavanuna lava vonna wa baleka a ya kuma munhu un'wanyana a handle munhu loyi a n'wi khoma kahle loko a tsundzuka ku mina n'wi hetela laha kaya loko ni vulavula loko ni n'wi nyikakusa mirana hi lenge lava nga n'wi khoma lava n'wi hlambisaku na milenge va n'wi masajaku na milenge a nga ha vuli ivi ni sungula ku n'wi rhukela ni a wa handla na laha kaya wa swi no tiko ana wa swi vona problem i ku a ni hanyeki na vavanuna na ku a va ringete ku hanyeka ka vavasati va voho ku va na vavasati wun'we a hi ku a hi xihoxo va baleketa ku khale wanuna a ri na 100 wavasati a ku ha ri na khale sweswi i xisweswisweswi and then xisweswisweswi na xo xa onha na ko himake na ku hi 50-50 yempfundi 50-50 yi endla ku hi nga hloniphani makaya ende mari loko hi teka 50-50 hi veka leyi hi ti dyaku wanuna i wanuna a kaya swi ta famba kahle.
0: Okay, ni khense ngopfu mani. Kom. Hi sweswoke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM va le ku vulavuleni malandza ya Xikwembu. Ni lava ku ri hi famba se ni lava ku ta sungula ku vona ni conclude mhaka leyi kahle ni ku yi concludeni a no lava vambirhi lava nga ta vulavula hi ku komisa. I muti wini mi nga sweswiwa i teke n'wana loyi i tlerini i tiphinile wena ku tiphina ka wena u vavisa van'wana ni ri u vanga mihloti ka vona va rhuketela xilo lexiwa xa n'wana wa kuwa xa n'wana wa vona va ku n'wana loyi loko a lo fa a ha ri ntsongo mahlomulo ma ni nga ta va vona Xikwembu xi ku ndza karhateka swiendlo swa vanhu lava swa ni vavisa kutani ni ta herisa ndhambi ya mati yi ti andzhaka loko Xikwembu xi vavisekile ti-divorce leti va kom nkarhi yo tala ha ti blame tin'wana. That's why namuntlha hi hanya nkarhini wa tintswalo loko munhu a tikeriwa Xikwembu xa pfumela ku a suka la xanisekaka kona hi hanya nkarhini wa grace. Vanhu va vavisana hi ku vanhu va fika va va na leswi va swi lavaka ngopfu loko va fika vukatini loko va fika emintirhweni va nga ha hloniphi vathori va vona va nga ha hloniphi tihosi ta vona va nga ha hloniphi varhangeri va vona va nga ha hloniphi namuntlha vana vo vulavula hi ku rhandza va phatlela swikhalabyani mukhalabya twana leswi va karhi va swi vulaka ku munhu i fe matihlo i le ku kokaka ku wena hatlisa ni ku byeri ni ku languta a famba kahle ni ni khomelela swinene n'wanuna loyi i le ku twisiweni ka ku a nga voni xana ke Xikwembu a hi matihlo ya yena na vayingiseri va Vision FM ni kombela u twa ku ri Xikwembu xi vulavurile xiku ndza vaviseka hi ku va ndzi endle munhu emisaveni vutomi lebyinene xaka ra mina lebyi Xikwembu xi swi lavaka namuntlha wa vabya wa tikeriwa i na maxangu lamo tala vuton'wini kun'wana i mhaka ya ku wena u dictator u mulerisi leswi u swi hleketaka u lava swi endleka hinkwavo va fanele va losa ka wena u sungule ya wena kereke u sungule maendlelo ya wena wa tirha i veka timali ta wena xihundleni hi ku se wa tirha a wu na mhaka na vana va wena a wu na mhaka na nsati wa wena leyi nga n'wi siya ndzeni ka yindlu ku u dya yini as long wi karhi yi dya kwale nga kona xana a wu le ku tekeni ka n'wana wa munhu n'wana wa wun'wana wa nsati i n'wi faya na khumbi xana xana a wu muxanisi nuna wa wena i ta ku katekisa njhani nkarhi na mavulavulelo mikarhi yo tala u tshama ku pfelela leswo biha ntsena mihleketweni ya wena byongo bya wena byi tshama byi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku tengeni mi tshama mi ri ku vulavuleni ka leswo biha vumunhu byi kwini loko swi fika kwala ka xiyimo xexo lani byi kwini vumunhu aka wena tanihi mhani byi kwini vumunhu aka wena tanihi tatana ni kombela ku lava ku ta conclude Samson. Yiri Bible. Marti lama mani babi saka ngopu, ngopu shinena mwenu wami. Yari, leshi ingi Delila. Atsama ajakanyetela Samson hi marito. Masiku hinkwawo an'wi kandziyela ku tshama ku ri mutini wa mitengo every day. Mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa akufeni. Vanhu va karhalana. Vanhu va karhalana hi mhaka ya ku vanhu va tshama va bodlomele andhawini yi ri yin'we. A swi heli swa tolo. Wena na ku tiva wena nwa wa mina, i tshami ndlela swo karhi na swo karhi. Na ku tiva wena, na ku tiva wu kahle wena, i munhu wo ku nga hindzi hi xiketi. Wena u munhu wa yinini, vanhu lava u ri na vona va mani, ni tweka u ri na va mani mani mani, ni twe mhaka yo karhi na wo karhi. Loko munhu un'wanuna loyi a tlele ku tekiwa tifoni ta chekiwa, ku lava ku ta veniwa timeseji, ku voniwa ti-WhatsApp, vanhu va famba va hlota ku vaviseka. Ni kume message wun'wanyana wu ku hi mina luya i nga tshama i ni byela marito man'wanyana ya kahle ngopfu ya ku wa ni lava, kambe nkarhi lowu ya matihli ya mihleketo ya ma a yi nga ri ku twisiseni ka nchumu, se ni ye ni ya tshama a hansi ni tihleketa, Xikwembu xi ni hlavutela ku hakunene wena i wa mina. Ni wu kuma kwini meseji lowu a fonini ya mina? Loko meseji lowu mina a ni nga wu tekangi ni ya wu komba mhani me hi nexe, mhani va wu lavalava va ya wu kuma, a ku ta va ku humelele yini? Ni dlawela mahala ni nga ndlangi nchumu. Maxaka ya mina, a hi laveni leswi humesaka kurhula ka mihleketo ya nuna, ka mihleketo ya nsati. Twana n'wana mani, ni ma ni komba leswi eka my conclusion. Yi ri ku vumbeka loko ku nga tilweni ku fanele ku ta amisaveni. Hi laha amisaveni ku fanela ku loko swi nga misaveni swi bohiwaka misaveni, swi bohiwaka na le tilweni. A tilweni ku na tatana, ku na n'wana, ku na moya lowo kwetsima. Emisaveni kuna tatana, kuna mhani, kuna vana. This trinity vunharhu lebyi amisaveni byi fanele byi hanya ku fana na leswi atilweni ku hanyisiwaka swona. Loko u za u undermine kumbe u veka i vona mhani wa wena a nga ri wa nkoka, swi vula ku na Yesu a wu n'wi voni u ri wa nkoka. Loko i za i vona nuna wa wena a nga ri nchumu, swi vula ku i le ku rhuketeleni ka Xikwembu, ku na Xikwembu a xi pfuni nchumu. Hi ku wanuna i representa Xikwembu endyangwini wa wena. Mhani u yimela n'wana loyi a nga muendli. Yesu i muhumelerisi wa swilo, hi yena a nga vuyisela vanhu aka Xikwembu. Hi yena Yesu, hi yena mutswari a nga tswalela vanhu, a nga tswala vanhu a va vuyisaka aka Xikwembu. Ni kombela nga yivi na mihleketo yo biha, ni lava i ni twa kahle. Moya lowo kwetsima i vana lava rhumiwaka va fana swa hala misava swi yelana na vana lava rhumiwaka ku hetisa. Yi ri moya lowo kwetsima u ta mi dyondzisa leswi mi fanele ku mi hanyisa xiswona. Hi ku munhu loko kwetsima wu ta teka swa le tilweni, wu ta mi dyondzisa swona. Loko andyangwini vunharhu lebyi ku nga ri na ku hloniphana, mhani a nga hloniphi nuna, nuna a nga hloniphi nsati, vana va nga hloniphi bani, va nga hloniphi bava, va nga hloniphi vumunhu bya vona, swi tlangi sweswo i switokolochani. Hi fanele hi khongela ku Xikwembu xi cinca vana lava nga nghenisiwa switokolochani le ndzeni ka timbilu. Loko i ri n'wana sweswi i nga tlelangi kaya, tlhelelaka tshika wanuna yaloye, tshika jaha rero, huma tindlwini ta vanhu famba u ya endla vunene kaya famba u ya endla vunene kaya ka wena mani mi lava ku nuna wa n'wina a fa mi ta sa mi kota ku kuma mali ne mali ya ngati hi n'we kayini n'wini maxaka ya mina loko hi nga hloniphi vumunhu byin'wana vumunhu bya vanhu van'wanyana ku hava la nga ta hlonipha vumunhu bya hina ni lava ku ya khongela maxaka ya mina twana marito ya mina ni ri tshamisekisa miehleketo ya wena aka xiyimo xa right Samson a karhala ni ku yisa ku feni. Today is Friday. Hi weekend nuna wa wena nkarhi wun'wana a nga tirhi. Sweswi wa tirha i vuya kuma swakudya swi nga ri kona na ku n'wi xumisa ku vaxumi bava kumbe vaxumi mhani kumbe vaxumi papa vaxumi mhani a swi kona. I n'wana u lava ku lawula muti wena. N'wana mhani. I tintswalo leti ti endlaka leswaku u tlhela u kota ku hanya namuntlha misiha ya nhamu ya vava makhwiri ya vava swisuti swa vava kun'wanyana i ku wena u lava ku endleka ku rhandza ka wena compromise dyondza ku endla ku kun'wanyana u pfa u pfala leswaka wena xana hi nga tsandziwa ha yini ku tiva leswaku loko ni rhukana munhu ni vavisa munhu ku tsandzeka ku hlayisa vana va wena ku tsandzeka ku va na ntwelavusiwana ka munhu un'wanyana u tsandzeka ku swi tiva ku na xikwembu xi endla ku xi nga vi na ntwelavusiwana aka wena ke xikwembu xi ye ku twerisa ku yini vusiwana wena loko wena u nga ri na ntwelavusiwana khongela n'wana mani ku xikwembu ni pfune u byala ndzeni ka mina moya wa ku hlayiseka ka miehleketo ya mina na ku hlayisa miehleketo ya van'wana moya wa ku rhukanana moya wa ku kombana matimba moya wa ku tirhisa mona moya wa tihanyi xikwembu a wu tsuvuki ka mina namuntlha ni pfune namuntlha ntsena ni pfune ni cinca namuntlha it's a new day ni kombela wu ni pfuna okay. Eke mi le moyeni ka Vision FM ahee mani hi pfukile ngo vona mani n'wina ka conclusion mi nga ku yini manulo
2: mani holo va vona mhaka leyi nga tiya swinene loko xikwembu xi za xikwata hi mpela swi tikile ngopfu swilo laha misaveni a hi endlile swinene bixopo hi le ku ende hi le ku karhaleni ku endla leswinene bibele ya hina eka ka Galatia chapter 6 verse 9 yi ri loko hi karhi hi endla leswinene hi nga karhaleni hikuva hi ta tshovela hi siku ra kona bixopo mona ya vula leswaku mhaka leyi mi hi vulaka namuntlha ya tika na mina ni vone mhaka yin'wana a vhengeleni siku rin'wana mani un'wana a kha kokakokwa nuna wa yena swi tikombaka ku papa loyiwani a ri xitirhi xa kahle hikuva swi tikombaka ku a va huma a ku xaveni ka grosa a va ta petiroli loko tiroli bya yi tala swi lava ku mali yo tala ngopfu mara papa loyi a nga voni u khome mhani loyi voko hala tlhelo u ri bokotileni nhonga mhani loyi u kha n'wi kokakoka kha n'wi khahla loko a bya n'wi khahla ntshunguni wa vanhu a handle le kaya ku humelela yini bixopo ni twisisa leswaku papa loyi a ngo bubuliwa se mahlo u yo vuya nkarhi wun'we le joni a ri kahle le mahlo masuka matifela se le vhengeleni a famba a yisiwa kona hi mhaka ya ku leswaku ri a fanele a ya kuma a ya gandlisa voko ku a va ta kota ku xava grosa loko grosa yi za yi va yi tele tiroli yi tele swi la kuma 5000 swi la ku u n'wi lavela mali ya yena vumunhu bya mhani lo byi sukile eka vumunhu bya yena mativa swi nyumisa bixopo a kha n'wi khahla loko a fika a lava ngo gisi papa loyi a gobagoba endla nga ngo wa a n'wi karhela ku ni mi byeriki ku ri

0: yi kongoma aka leso biya swivula ku loko ni teke nsati wa mehe mihleketo ya mina matshan'wini ya ku ni swi tiva ku i na swo saseka swin'wana a nga swi endla loko ku endleka xihoxo mina ni capitalizer aka xihoxo ni vona xona ntsena a ni hleketi leswo swo saseka ni nga endleriwa swona ni vulavula hi leswo biha ni tlha ni kwata ni tlela ni kwatini mi ri yini hi wanuna hi wansati hi n'wana hi vatswari lava va dyaka mbitsi hi vutomi bya n'wana xana na vona a va n'wi nyikeli emavokweni ya sathani ku a yi ku xanisekeni a ta kota ku dyondza ku na hina wa hi xanisana n'wansati loyi a n'wununa wa yena a nga n'wi nyikeli emavokweni ya sathani ku sasekisasekile kambe ni karhele a nga karhali wanuna a nga karhali wansati sekeke loko ku ri ku wansati wa karhala wanuna wa karhala hi swiendlo swa munhu i mahanyelo wahi lama ma lerisiwaka hi ntumbuluko wa vumunhu one ya lerisiwaka hi ntumbuluko wa vukwembu ku vanhu va ya ka direction ya right va fanele va endlela na yini ku swilo swi ta kota ku famba kahle vuton'wini
1: vanhu va fanele va endla leswinene bixopo va nga karhali endla leswinene hi leswo loko ku ri ku ri na problem kwala kaya kumbe i ya papa kumbe i ya mhani kumbe na vana swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va kombisana kumbe loko ku ri ku swi swa tika swi lava na intervention ya vafundhisi vafundhisi va kota ku va va nghenelela hikuva a ni loko mi za mi endla swilo leswi swi nga ta khomisa moya lowo kotima tingana a swi laveki bishop hikuva loko hi ta hi endla swilo leswi hileswo hi drive hi ntumbuluko wa hina wa nyama a swi laveki ku ri tala xikwembu ra vula leswaku ri lava va byalaku swa ntumbuluko wa vona wa nyama va ta tshovela leswo bola ri nga rifu se swi kahle ku loko vanhu va ri va hlangana xiphiqo kumbe i vana nakwala kaya hambiloko hi nge se hlangana na xiphiqo swi kahle ku adiresana ku heyi n'wana wa mina loko o tshuka u hlangana na leswo karhi tshama hasi u hi byela hina vatswari a ni vanhu vo tlanga ku yi khalibisaka hi leswo swi lava ku hela ka misava ka swa ku hela ka misava ka xin'wana na xin'wana swi lava ku tshama hansi vanhu va vulavurisana va burisana loko swi tsandza sweswo ni nga swi vula va ya ka va bishop Malungana va kombela leswaku a va va pfuni va nghenelela hikuva leswi vanhu va swi hanyaka bya swi voniwa hi vanhu a handle hi leswo swi vula ku lendeni ka yindlu swa chavisa leswi humelelaka bishop loko za ku ya va na ku dlaya ka n'wana a dlayiwa n'wana beside lowo wo dlaya n'wana a bisa na khumbi bishop mi nga mi swi tiva ku ku na mhani wun'wana a nga ba n'wana a za a rila a za a fa le ndhaku leyi ma swi vona ku swi bihi ngopfu swi ku ni ti-problem leti nga kona mara swi kahle ku va vanhu va tshama hansi va vulavula ku ni na vafundhisi va nghena va nghenelela va pfuna loko swi fanerile loko ri ku va vanhu va ta ya ka vafundhisi kumbe vakulukumba va kereke kumbe vakulukumba va kwala tikweni sweswi munhu a nga ta kota va a phupfule swona a va byela ivi va kota ku va va nghenela va n'wi pfuna ku ku va na vutumbisi swi nga byi hi mpela
0: sorry okay muyingiseri wa Vision FM mina ni xitonkana ni lava ku mina na wena muyingiseri wa Vision FM hi kota ku hi tsundzuka mani yi ri bibele kun'wanyana leswi mi rhandzaka leswaku vanhu van'wani va swi endla aka n'wina rhangani mi swi endla aka vona hikuva hi wona ni ka vaprofeta maxaka ya mina why u ri na mona mara u expecta ku nuna wa wena a ku rhandza why u ri na mona mara u expecta ku nsati wa wena a ku rhandzi a ku endlela leswinene wena nga ndli swona mara munhu a nga endla leswinene hikuva a jindzimukeriwa a rhuketeriwa why i khome nuna wa wena hi mbilu i nga ha n'wi hlamuli why u miyelela vanhu i lava ku vanhu va ku worshipa are you god ni teka vo hetelela mi le moyeni ka Vision FM
2: aye minjhani
0: hi pfukile minjhani na
2: hi pfukile a hi ngheni mayelana na swa nongonoko lowu nga nghena hi kombela mfundhisi exihundleni a hi na mafoni ya vona
0: no ni ta nyika tinomboro swi nge endleki ni huma moyeni sweswi ni ta kombela ku fonela ni nomboro leyiwani va ta kota ku mi attenda sweswi hi ku hatlisa ku mela moyeni a swi nge endleki ni huma hi ku swi leswi swa laveka eka ikhasa a ni ri loko i pi huma i nga ndli leswi nongonoko u vulaka swona swi va swi nga ri kahle ni ta vula nomboro la moyeni mi ta yi teka hi kota ku ya mahlweni inkomo mani inkomo hi sweswo ke muyingiseri wa Vision FM ni kombela ku ri teka nomboro liya 064 liya ni mi nikaka yona makarhi hinkwayo ni kombela ku pfala hi lava mi le moyeni ka Vision FM
1: ahe profesa minjhani
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile.

0: Ay, mata le inga ku la vinga le mata le inga ku va vinga ngopfu mfundi.
1: Eh.
0: Ke komo si vula sona ke sa bona la ke se xa pistola e ku va si endle munhu ne.
1: Mm.
0: Karele le se munhu anga bisa xo.
1: Mm.
0: Ene sona mfundi la noa la vanhu la ka veni di.
1: Mm.
0: Eh, mina ni vula vula ane ke mina ni na vana la noa.
1: Mm.
0: Loko a ri na n'wana mi kuma ku n'wana loyi a nga n'wi hlayisi ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava mfundhisi ni fanele ni kayakaya ni endlela n'wana swakudya ni kayakaya ni hlambisa ene mina ni swidyelaka ku ni karhela ni mina ni beburini ni hetini mara laniwa ni fanele ni sungula ku ve ni mi tirha hi matimba ni tirhela xihlangisi ya phela swimi endle vuthaveni ku leswi mtswari wa xona a nga xi tirhele swi ya humelela hi masivona mfundhisi
1: munhu
0: a nga na rirhandzu a nga na nchumu
1: se swivulaku mhani eka ku endleka n'wi loko ku ri ku n'wana luwa wa n'wina loyi a mi fanele n'wi he mi komba yena tintswalo a nga mhani wa n'wana loyi kumbe a nga bava wa n'wana loyi swi vula ku leswi mi nga na swona mi nga swi hlayisa mi ku swantswa swi pfuna n'wana loyi ku tlula ku ni pfuna loyi
0: yo twana ni mfundhisile ku laniwa ni kha ni vulavula ku hotha ku yini hotha n'we mhani laniwa a mi vulavuli leswinene a mi vulavuli leswinene loko mi vulavula na mina a mi ni navelele leswinene andeni ka mbilu ya mina mfundhisi ka vava ka vava hi ku a ni ku laniwa mhe a ni voni leswinene
1: a mi swi vonanga
0: ma swi vona ku swi njhani mfundhisa ni se munhu i ya ku katekisa njhani mfundhisi munhu i ya ku katekisa njhani i karhi nga endli leswinene leswo tsakisa phela na nuna wa mina ni a nge ni rhandzi mfundhisi loko laniwa mina ni nga endli leswinene na nsati wa mina a nge tsaki mfundhisi loko mina ni nga endli leswinene ene hi nga tibyeli timhaka ta ku vive hi ku a ni xikwembu xa siva a ni xikwembu xi ta hi xita hi xita hi pfuna munhu loko a ri ku teka ku vava mfundhisi a nga ha tivi timhaka ta xikwembu i ku twa ku vava ku tlhava mbilu ku fanele ku ta munhu un'wana loyi lanaa a nga ta n'wi pfuna munhu wun'wanyana loko swi nga tanga munhu un'wana ku ya humelela hi
1: no ni mitwini mani
0: leyi nga ku vaveni
1: ni le ku mitweni mani swi vula ku mi le ku tiyisiseni ka leswaku loko vana oh Jesus va nga hanyi swona aka vaveleki vavo va nga twi ku vulavula ka vatswari va vona one va dyisa xikwembu va dyisa vatswari va vona mbitsi va endla leswiya xikwembu xi nga vula ku na vaviseka hikuva ni endle munhu ni ta herisa mina la i mhaka ya ku se a xi karhele ene ntiyiso ndhambi ya mati yi tini yi herisa vanhu se swi vula ku na yena mutswari loko a swi vonisa sweswo nkarhi wun'wani wa khongela ku loko xikwembu a swondleka u teka moya wa mina dyi ta sala dyi swi vona dyediwa a dyi voni vunkoka wa mina loko na ha hanya
0: ene mfundhisanile hi na hi hanyisa hi n'wina sweswi mo mi ni byela loko a ku nga ri ku swi nga nghenani vhixela ni tisa ku vanhu hambi a hi ta fa hi ri vangani hi hanyisa hi leswi mi nga ku swi vulavuleni masiku hinkwako hey tiyiselani mani endla loko timbilu ta vona swi twisisa va khongeleleni vana la hi bizisa swo hakarhi ha va khongele wun'wani a ni ri ku seketeni mi ri mexambeni ka makorha ya mbilu ya mina ni kumara kahle kambe why mfundhisi va nga endli ndhawu ku hi ta kota ku teka vana lava hi ya va niketa kwale vona va ta va swi vona kwale va swi twisisa why va nga endli ndhawu mara mina na yin'wani mina
1: yi kusuhani yi le ku endlekeni yi karhi yata
0: ni ku why mfundhisi va nga endli ndhawu mara hi ta teka vanhu lava hi ya hi ya va chela kwale ku ku ta humelela hi leswi ta va ta swi tiva vona kwale hi ku se swi leswi tela swi ta hi dlaya laniwa
1: no nimitwini mani nimitwini
0: nanikeseni ndaveni nanikeseni
1: danke mani

ku dzima mihleketo ya mina eka wena tani nsinya lowu hlanganaka na swihangu u hlangana ku tsemiwa u hungutiwa marhavi kambe u ku ni ta hluka man'wanyana marhavi hi nyike mbilu xikwembu xa mina ya ku fana na ya Jopo loko Jopo a ku mukutsuri wa mina wa hanya hi nyike timbilu leti nge ni hume khwirini ra manana ni nga ri na nsati ni nga ri na vana ni nga ri na nchumu ni nga ri na rifuwo na loko ni tlhela ni ta va ni ri hava hi nyike timbilu ta ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi rifuwo hi nyike ku dzunisa hambiloko hi lahlekeriwe hi mintirho hi swi tiva ku xikwembu a ku heteleleni wu na swo karhi Xikwembu xa tintswalo hi velekiwa hi fumbarile swibakele mara leswi hi nga swi fumbarile a hi swi voni kambe wena wa swi vona ni khongelela ku un'wana na un'wanyana mixolo wu xikwembu a ku xikwembu rifuwo leri nga tana i nga ni tisa misaveni ni ri fumbarerini a ri humeleli ku tlula ku langutela ku vona vanhu va ni katekisaka munhu a nge ni katekisi i na leswi a nga na swona nhlokweni ya yena i na u na leswi a swi lavaka loko a nga swi kumi u ta hundzela emahlweni xikwembu ni kombela u chela moya lowu a ndzeni ka mana na un'wana na un'wana na tatana un'wana na un'wana na n'wana na un'wana na un'wanyana leswaku one a swi tiva ku leswi a swi lavaka a nga swi kuma hi loko a khongelela nsati wa yena a n'wi tshineta mavokweni ya wena na yena manana a khongelela nuna wa yena a n'wi tshineta aka wena na yena n'wana a khongelela vatswari va yena a va tshineta eka wena and then na yena n'wana a khongeleriwa a tshinetiwa aka wena eku heteleleni wena xikwembu u ta yi tshineta ka one another u ta yi tshineta a kusuhi na kusuhi hi ta twelana hi ku hinkwerhu ka hina hi ta va hi tele wena hi ta laha hi ta va hi bohiwile hi rirhandzu ra wena hi pfuni xikwembu leswaku hi nga vi vanhu va ku ti lavela swa hina hi khongelela leswaku ri vanuna va hina vasati va hina va endla leswi hina hi swi lavaka mara hina hi nga endli ku rhandza ka wena naswona hi nga va tsemekeli nhlana hi nga vi na mhaka na vona pfuna va manana pfuna va tatana pfuna vana leswaku va nga vi tinsuna va nga vi va Delila atindleveni ta va Samson baba a nga hundzuki Delila a ri wanuna a ndleveni ya nunsati wa yena a tshama karhi a vulavula xilo xin'we xo borha xa ku vavisa a dyondzi ku loko wena kumbe munhu un'wana ku leswiwani vavisa a kota ku n'wi tsemekela nhlana tintswalo ti nga byala vutomi emindyangwini ya vanhu Father God I pray in the mighty name of Jesus help us Lord join the families join papa wa mina join the companies endla ku vatirheli va tikhampani va tirha tikhampanini ta vona onge hi loko va ti tirhela vona hi voxe pfuna ku va va tindhuna ti pfuna tihosi tihosi ti pfuniwa hi van'wanyana va hinkwerhu ka hina hi va na xikongomelo xa ku tsakisana loko hi tsakisana mbilu ya wena yi ta tsaka mikateko yi ta chululuka ni khongelela mavabyi atikweni lama xanisaka vanhu hi ku vanhu va order mavabyi hi ku nwa va nga tihleketi hi ku dakwa hi ku teka vasati va vanhu hi ku dakwisa vanhu namuntlha tiko ko dakwisaniwa munhu endla bindzu hi rifu ra van'wanyana vanhu namuntlha vanhu va tsemeleriwa van'wanyani hi luya munhu ve ri i lahliwile laya kasi vo lahla bokisi ri nga ri na nchumu tintswalo a va na tona munhu i lava rifuwo hi ku dlaya wun'wanyana hi ku teka swirho swa wun'wanyana namuntlha a twa va ku heyi munhu i nyamalarile a nga ha kumeke missing person how can vumunhu byi kwini xikwembu ni khongelela vumunhu xaka ra mina kwale nga kona tlakusa mavoko ya wena i kuma ku hanya sweswi tlakusa mavoko ya wena u ma fumbarhele swi nga teli loko velekiwa u ri xiswona i ku xikwembu byala vunene endzeni ka mbilu ya mina vula sweswo xikwembu byala vunene hi vito ra Yesu ni pfune ku va ximudyana lexi humesaka vutomi hanyisa miri wa mina hi vito ra Yesu vula swinene swi twakala le ndzeni u vula na miri wa wena u za wu swi twa ku hi le ku u vulavulela ni ka vutomi
fodisha mili waka. Horisa miri wa mina. Revive my life. I repent na hunzuka aka mitiro hinkwayo leyo biha. Xikwembu ni tate. Hi swikongomelo swa wena. Mavabyi hinkwawo amangoki amafe. Amangoki amafe. Amasuke endzeni ka mina. Mavabyi hinkwawo ya Satani kusuka nhlokweni kufika kusikunwanini. Aya hume endzeni ka mina. Xikwembu, u vona rimintsu ra mintirho ya lowo biha endzeni ka mina. Vutomi Xikwembu, a byi ngheni ka mina. Mavabyi ya ku hlundzuka, vuvabyi bya ku nga rivali na ku rivalela, vuvabyi bya ku tikukumuxa, vuvabyi bya tihanyi, vuvabyi bya ku yiva, vuvabyi bya rizondo. Xikwembu, byi tsuvuli ndzeni ka munhu un'wana na un'wana. Hi vito ra Yesu Kreste, ni ri hanyani Baba, hanyani. Teka ni vutomi mi hanya sweswi kwala mi nga kona mi nge na teka mfundhisi. Wena xidonkani na teka vutomi hi vito ra Yesu. Xikwembu xa tintswalo, na khongela leswaku rirhandzu ra wena Xikwembu ri byala hi vuntshwa vutomi ndzeni ka vanhu lava nga ku ni yingiseni sweswi. A va nge loko va suka sweswi va twa ku mavabyi hinkwawo ya horile, va twa mimiri wu titimerile, titimeta mimiri ya vona Xikwembu, va titwa mimiri leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi titimela a yi kufumeli, leyi a yi hisa a yi kufumeli, a va twe matimba, leyi a yi hisa a yi titimeli, a va titwe va ri na matimba. Ni chela ku hanya hi ku hi ni rhume swona Xikwembu, ni pfuxeka ha ri eli n'wana mani mani God na khensa Xikwembu, i ku ri ni vulavula na vanhu ntiyiso. Loyi a wu twaka a hundzuka a teka vululami u ta n'wi komba tintswalo. Pfuna munhu ku holo ku hefemula vutomi, hefemula kokani moya, hefemulani, hefemulani, mi tshikelela khwiri ra n'wina, hefemulani hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Amen. Dzunisani, tlakusani mavoko ya n'wina henhla. Dzunisani, loko ku ri ku maritwa risimu leri va ri i tintswalo leti nga tlha ti tsala nakambe vutomi bya yena hi vuntshwa. Va hina a hi nga pfuni nchumu, a hi faya vanhu hi maribye, kambe Xikwembu xi lo hi twela vusiwana xi hi tswala hi vuntshwa. Thank you, Jesus. Amen. Could have fallen. Oh, my soul, cast away down.

0: Shaka ra mina u nga ni bela riqingho sweswi u twisisa yini wena u twisisa yini i le moyeni ka Vision FM i kona minjhani i kona minjhani ehe Amen. Mille Queen? Okay, okay, man. Xikwembu a xi ni pfunele n'wina. Endlani ku mi byala mintirho leyinene. Famani mi ya byala vunene. Byalani Kreste mi nga khomeleli leswo biha. A ni lava ku nga na donki mhani leyi nga bola mi pfala tinhompfu a ni ri. Pfalani tinhompfu ka leswo biha. Pfalani tinhompfu ta miehleketo. Mi bona leswinene mani awa nkomo mani khensile mani amen n'wana mani why mara u vona leswo biha ntsena i munhu wa njhani wena mara kahle kahle kahle laha ku nga fadonki a wu ya dya swivungu leswiya wa ti pfala tinhompfu tsutsuma mara why mara u feyisa leswo biha mi le moyeni ka Vision FM I kona minjhani mani exi mani na khensa mani mi le kwini mani wa mina laka majosi e mani mara mani xana loko mo kuma nyoka yi file yi karhi yi huma swivungu ma tshama mi yi nyanganyaka nyoka liya la kumbe mi hatla mi tsutsuma kun'wanyana yin'wana yi nga va yi ri kona mi hatla mi famba Mara why hi fanele hi teka leswo biha hi swi veketela mihleketweni ya hina hi vona vanuna va hina vasati va hina hi leswo biha na mani a hi endleni leswo lulama khensile mani xikwembu xa
1: mina
0: Mille moyenne ka Vision FM? Mille moyenne ka Vision? Kam? Sorry, j'ai dropé Kerin, man. Mille moyenne ka Vision FM?
2: Eh,
0: bah, t'as pas de man. Eh, bah, t'as Eh. Amen.
2: Ku tshemba ka mehe loko mi karhi mi ku vulavula swibye swa ni karhi swi ni xanisa swi fambini bya bishop
0: mani na khensa ni kombela leswi mani xana loko mi karhi mi famba mi vona ribye lerikulukumba maya mi ri qondhini hi ku ri tshama endleleni ya n'wina
2: na kumeka ni khongela ni ku xikwembu hi wena u swi tivaka
0: ni vula ribye rinene loko mi ri vona mi nga khongelela ribye a mi ciki hi le tlhelo ka rona No kombela mani papalatani hinkwaswo leswo biha hinkwaswo mihleketo hinkwayo leswo tala swi nga onhaka ndyangu wa n'wina swi nga khunguvanyisaka wun'wanyana swi papalatini ni khensile mani a ni ri danke mi le moyeni ka Vision FM thovela ri wona le ka yini ehe ahe Eh. Le salon.
3: Tsona muruti.
0: Okay, eh bulelang eh.
3: Eh ke re le ba le tshege mpe ka ra maphelo a rena le mogopolo ya rena re tshwere pele ka bophelo ke boswa.
0: Amen.
3: Le boga go ratela muruti.
0: Go le bona ke nna
3: ya tsa re tshwenya ba no fitlhela go di ya ka ra mogopolo ya rena.
0: Ah, my God.
3: Para que
0: Amen, amen, amen.
2: ke
0: a leboga moruti. Le mo kae?
2: Motsetseng Mamalatsi.
0: Okay Mamalatsi, ke a leboga mma. Amen. A hi hluleni leswo biha hi ku endla swo saseka hi nga focus ka leswo biha mi le moyeni ka Vision FM. Hi pfukile hi ngo vona. Eya. Manuwa mina no kombela loko mo kuma mimito a xihlahla xa mimito a xiripatweni mi nga ali mi nghena ceceletani mi ta yile tlhelo manuwa mina mi tshika leswo tala mi nga hlayeli makhombo kambe hlayelani mikateko manuwa mina no kombela hi vito ra Yesu. Amen. Amen. A hi hlayeleleni leswi sasekeke hi ku titsongahata loko kulukumba evuton'wini. A hi endleni leswinene. A hi endlelelanini leswinene. Mi le moyeni ka Vision FM?
2: Ahe, minjhani Bishop?
0: Hi pfukile minjhani?
2: Hi pfukile. Bishop ha mi twa. Ni le ku dyondzisini ku hi nga a karhali ku endla leswinene.
0: Amen.
2: Mo ni mi byela mhaka leyi yi ni humelelaka sweswi ku vala moyeni. Mina ku endla leswinene na kha na zama Bishop. Mina n'wana wun'wana i n'wana wa buti tanihiloko hi ri vana va ndyangu. I le ku phikeleleni ku ta a ta ni vulavulela swilo swo ni vavisa mbilu loko a vu a ta a ni hlamula. A ta a ni hlamula. Tolo na madyambu i tirha rinharhu a fika a vulavula ku i lava ku ta ni dlaya hi xibamu u endla eka ku hloko ya yena leyi a yi kahle mara Bishop ni fanele ni endla yini ku fika kwana
0: ni kombela ku kumana
2: ku endla vunene
0: ni kombela endlanani leswi mani kumani va ndyangu mi vulavula na vona loko swi nga endli
2: ni ku va xanisini na vona ku ri va n'wi yelini le ka magistrate le ku va xanisini.
0: Ni kombela loko swi tetani n'wina endlani mi ya kombela va nawu va mi endlela protection order mani ku mi nga tikumi kun'wana mi teke nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina nakambe hikuva loko munhu a vulavula swi vulaka ku na leswi nga ndzeka nhloko ya yena n'wina mi nga swi tiveki a mi swi tivi hi ku munhu loko a za a kumeka a ri na leswo biha mani i hundzuka xihadyani xin'wanyani xa nghozi ngopfu ku a ku na yena ka ntsumbu wa yena movha ni vulavule tolo ni ku a hambi wu ri wuntshwa wa endla accident hi ku driver ya wona laha nga ndzeni i nghozi ngopfu hi yena a nga ri ki na maphepha se munhu loyi a driver ka nkulukumba yaloyo kumbe sweswo swi ka kona ka yena ku na leswi swi n'wi vavisaka endlani ku swi ya vulavuriwa ku nga ri hi xikongomelo xa ku mi ya ku n'wi lwiseni kambe magistrate a fika vulavula na n'wina a vula leswi a nga na swona mi kota ku ahluriwa ku a nga hati laha mi nga kona ku ri mi wisa ku vaviseka mani loyi a nga solvhiweki hi ku khongela i solvhiwa hi nawu wa tiko mani mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina
2: loko leswi a nga swi endlisa swona Bishop loko a ku ri ku mina ni na matimba a ni chavi Xikwembu a ni swi tivi ku ya ta va a dlele mina kambe yena loko a khome xo khoma a ta va mehe a ni dlele hikuva a ni loko ni pfula rivandla a ni nga ri na makungu ya ku ya ku lweni.
0: Okay swi tshikeni mani a hi ni kombela mi teka nomboro liya ya 064
2: mina yona
0: inkomo mani fowunelani yona sweswi
2: a mi rito reti leri a ni
0: chavaokay nimitwini mani nimitwini inkomo mani Amen. Can see the man. Thank you. I could have fallen.

0: nel senso che mi ingresserò a Fishing FM. Weekend ya nwina na mgivela lo unene mi vana mahele ya viki la mosaseka. Xikwembu xa tintswalo a xive na nwina. It's a new day. Isiku lerintshwa mehleketi ya nwina yinga fambi hi letindleleni ta makhombo. Hi laha loko mi vona lexi nun'waka mi pfalaka tinhompfu. Pfalani tinhompfu ka swilo hinkwaswo swo biha leswi nga onhaka mihleketo ya n'wina. Hi ku mi nga ta hela matimba yi ri mbilu ya Samson a ndzhaka ku vulavuleriwa leswo biha, mbilu ya Samson yi karharile ku yisa ekufeni. A ni kotanga ku hlaya ti-WhatsApp ta n'wina, ni khomeleni kambe sweswi loko ni hetela ni ta tihlaya leti lavaka ku ti khongeleriwa ni ta khongela. Kambe nomboro leya 064 yi fowuneleni sweswi. Loko nomboro leyi mi nga yi tivi 064-548-7821. Mi ta kuma nhlamulo, va ta mi hlamula kwalano, va ta tsala mavito ya n'wina. 064 yi khomiwile sweswi hi social worker, i ta swi kota ku mi pfuna. Loko ri na switsundzuxo swo karhi yena i ta mi guide a mi komba ku ta endla yini. Ku ta endleka tindlela na psychologist va kona, va ta swin'we va ta va kota ku vulavula na n'wina va mi pfuna. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. 064-548-7821. Xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa. Kasi n'wina lava mi tsakelaka ku byala embewu ya vutomi aka Vision FM, ku Vision FM yi ya mahlweni, sweswi nkarhi wa ku hakela vatirhi. Ku wena na wena u tikuma u ve na xiave aka vatirhi vambirhi vanharhu i va pfunile hi ku va na wena u kote ku pfuneka. Nomboro ya kona ya phone i 063-978-7017. Taiphinda nakambe 063-978-7017. Bzala mhloti ya wena, bzala mbewu ya wena ya rirhandzu. Plant a seed eku Vision FM forward. Loko ku va swi karhi ku kumeka ku vanhu, loko ku ri ku team yi fanele yi famba yi ya ka Malamulele yi ya pfuna vanhu, va nga pfumali mali ya transport, va nga pfumali mali ya petrol, kumbe wena u na movha ku ni na ta hanikelela xitichi xi tirhisa movha lowu xi hakela installment, hi ni ya ta hakela installment nto ya wu teka ni wu yisa kwale ku ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni. Hi niki movha walowo hi ku hatlisa, xaka ra mina. Hi pfumala xo famba va mahungu a va na xa ku ya teka mahungu ni ri tisa movha n'wana mani. Xikwembu xi ku a xi ku pfuni, kumbe na mbuti u na homu u na tihuku, tisa lexi u nga na xona ku ntirho wu famba. Nomboro 063 ya Capitec 978-7017. Loko ni ri mina Mlunghisi Xidonkani Ximbongolwana ni ri khatsa ku tsaka na ku rhula a swi finengete moya ya n'wina ha Jesu Kreste. Amen. Zala ni kombela movha walowo xibazani xelexo xi ta tsariwa ku Vision FM xi huma ka wena. U nga chavi, sapota ntirho wa Xikwembu wu ya mahlweni ha Kreste. Nyika u ta nyikiwa, hanana u ta hananiwa. Amen.
1: Oh yes it did. Oh I could have fallen. My soul cast away.

0: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM, ni ri ni ku amukela eka xiphemu lexi xa vumbirhi kumbe xa vunharhu ku ya eku heteleleni. Malandza ya Xikwembu va vulavurile. Yi ma ni sungula hi ku xitsundzuxo i rivoningo, ni dyondzo i ku vonakala. Loko u ri munhu swi tivi ku va i mbala namuntlha, ku va i kota ku hlamba namuntlha, ku va i kota ku tsala namuntlha, ku va i kota ku famba hi milenge mimbirhi, u lo swi dyondzisiwa, u lo kombisiwa etindlela ta vutomi. Hikokwalaho loko i lava ku ta hanya, u lava ku ta humelela, tekela marito ya switsundzuxo enhlokweni. You are not the owner of what you have. Because anytime, any day, any minute, leswi namuntlha u kholaka ha swona kumbe u nga na swa swi nga susiwa eka wena. Muyingiseri wa Vision FM, buku ya ka Nhlavutelo chapters 2 verse 10 yi ri tiyisa leswi u nga na swona, ene u tlhela u langutela leswaku ku ta va na ndzingo nhlomulo wa masiku ya 10 leswaku mi ringiwa. Tiyisela ku fika amakumu, hi kona u nga ta kuma hari ya vutomi. Gwinya kumbe dough a xi hoxiwi laya a ovenini 1 minute xi va xi vupfini, xi hoxiwa xi rindzeriwa kutani xi hetelela xi hundzuka egwinya kumbe xi hundzuka exinkwa lexi thyekaka. Vutomi byi lava ku leheriwa mbilu, byi lava ku u byi landzelerisa hi vukheta, hi vurhonwana, hi vuxiyaxiya, hikuva u nga lahlekeriwa hi byona. Esther a ri n'wana wa xikamba, a ri n'wana laha nga riki nchumu, loyi a yingisa vaveleki va yena, loyi a ngo tikuma a loveriwa hi papa, a loveriwa hi mhani, a sala na kokwana wa yena kumbe munhu loyi a n'wi hlayisa Mordekai. Xaka ra mina, ni kombela u tekela nhlokweni marito lama. Xikwembu hi laha a xi langute Vasti loko a tlanga hi nuna, Xikwembu xi le ku languteni na wena loko i tlanga hi mhani wa wena, loko u tlanga hi vathori va wena, loko u tlanga hi nuna wa wena. Xikwembu xi yo yimela nkarhi kasele karinyana lani balavula hi 12 wa tinweti khume mbiri wa tinweti leswa ku wena usuka ka vukati byebye ile ku tlangeni hinuna ya loya wena inga Esther inga ku hluphekeni u nga ri na batswari nga ri na nchumu xikwembu xile ku lulamiseni ka nkarhi wa wena vasti ita suka xitulwini xa yena hikuva anga na mahanyelo anga susiwangi hi wena hiku no tivana na nuna loyi a wu nga tivana na yena ita suka vasti kwalano ku nga ri khale u ta tikukumuxa u ta kumeka a ri na wanuna wun'wana u ta kumeka a ri na vuloyi u ta kumeka a ri na switori swin'wana swo ka swi nga ri swona xikwembu xi ta endla ku a suka aka vukati bya wena wena u ya nghena vukati bya wena u tshama hikuva a nga ringanelanga ku hanya evuton'wini lebyiya hikwalaho ka ku tikukumuxa ka mbilu ya yena a hi ku a ku vangi ku rhandza ka xikwembu leswaku Satani a sukela vuhosi lebyi a ri na byona vukulukumba lebyi a byona a ri na byona hikuva Lucifer a vuriwa ntsumi leyi vangamaka ku na vamanana vo tala ku na vatatana vo tala lava a va vangama lava a va ri fresh xikwembu xi va katekisile xi va nikile hinkwaswo kambe va tlange hileswi a va swi khomile va tsakele ngopfu timhaka ta masangu timhaka ta ku tsaka hi timhaka ta masangu va rivalaka vutomi swa masangu swo nghenelela kambe mahanyi vutomi lebyi nga na kurhula byi nga na ntsako hi byona lebyi kulukumba leswin'wana i nyiko lexi xikwembu xi nga ta swi landzisisa endzhaka loko wena u hanye matimu vutomi lebyi tumbuluku kumbe ti-principles ta vutomi ti vulaka swona mi kona mi ri vavanuna mi ri va vasti mi tikukumuxaka ku hundza mpimo aka vasati va n'wina hi ku mi ri mi n'wi teke a ri xisiwana a xi nga ri nchumu se manje loko a vula xo karhi mi ri hi leswi ni nga ku hlantswa visiwana mi khovola mi ku tsaka ni ku vulavula marito man'wana na man'wana lama taka byongweni bya n'wina mi tlha mi nga hleketi ku munhu loyi i vumbiwe hi xifaniso xa xikwembu ku fana na n'wina mi hanya mi ri na mona mi karhi mi khola mi ri na nsele mi rivala ku Yehovha i mulangutile n'wana mani u nga dlayi nyoka u ndzuluta ta micele ta ku vona mina ni ku byela ntiyiso n'wana mhani swivuriso 19 verse 20 yi ri yingisela ku byeriwa u amukela ku layiwa mundzuku u ta hundzuka ntlhari mundzuku u ta va wa le henhla a ku na munhu loyi a nga ku safareni sweswi a nga ku hluphekeni sweswi kun'wani anga nghenisangiki voko eka nhlomulo wa yena mahlomulo man'wani ku lahlekeriwa ka wena hi vukati i marito lama humaka enon'wini wa wena marito lama u nga ma xiyaxiyeki i ku mina ni vula 99 u nga swi tivi ku siku rero leswi nga ta swi vula swi ku hoxa ekhotsweni vutomi bya wena hinkwabyo van'wani va n'wina mi dlele vutomi bya n'wina hi ku ba vaveleki va n'wina hi makatla loko va ku tsundzuxini va ku no swa vukati a swi tsutsumeriwi n'wananga ndzama leswi na leswi na leswi i twi nga ri vukati byi fana na ku wina lotho i twi nga ri hi le henhla ngopfu u famba u rivala ku mhani wa wena va ku tsundzuxaka va ku n'wananga yingisa va na switwi leswi na wena u nga na swona a va vulavuli hi mhaka ya ku wena hi wi nga na switwi swo tala ku tlula swa vona va na swona switwi kambe va ku tsundzuxa ku u tikhoma papa wa wena lava vulavulaka na wena va ku n'wananga leswi na leswi na leswi a swi vuli ku wena switwi leswi nga na swona a va na swona va ve na swona u nge se velekiwa va ndla swihoxo se va lava ku wena leswiya vo va nga ndla swona wena i nga swi endli hikuva swi ve na khombo hi dyondza hi leswi nga hundza Vasti anikiwe chance my god leyikulu kambe a tlanga hi nkateko wa xikwembu wa ku hlayisa nuna wa yena mi vangani mi ni yingisela ka sweswi mi nga nghena mindyangwini mi ri na vukarhi mi nga nghena mindyangwini mi tikuma loko mi nghenile mi titwa mi nga lawuleki mi jola hi ku rhandza mi endla hinkwaswo namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani namuntlha hi nomo wa n'wina nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu na khombo lerikulu namuntlha u le ku khongeleni u le ku titsoneni ka swakudya u le ku rileni u khongela u ku xikwembu a xi ku tsundzuki kambe a ni ta ku sorry your time nkarhi wa wena wu herile hi ku sweswi nkarhi i nkarhi wa va Esther wena wo tiyisela u tikhoma u kolwa hi sweswi u nga na swona hikuva a wu swi tirhelangi leswo lulama u nyikiwe swona kambe u tlange hi swona van'wana a va kume tibasari loko va kuma tibasari va tiva ku va yiva xikolweni hala va kuma mali ya basari hala va kuma mali ya vatswari loko va fika le va sungula ti-tavern va sungula swipotso tirhumini ku endliwa hinkwaswo ku tlangiwa hi ku huhwiwa na vavanuna na vavafana na hinkwaswo na vavasati ku endliwa hinkwaswo ku dyiwa ku nwiwa ku yiwa switolo swa ku durha ku xaviwa namuntlha i vulokoxo lokoxo a xitarateni a wa ha ri na nchumu a ka ntirho lowu a ku fanele ku ya tirha wena ku nghene va Esther va le ku tirheni va dyondzekile va na mahanyelo va kurisiwe kahle va le ka xiyimo xa kahle God can replace you a ku na ndlela ya ku i nge swi koti xikwembu xi nge swi koti wena a hi wena wo hetelela loko ku ri ku i fanele humesa tithe u fanele u endla ku kereke ya xikwembu yi famba i nga humesi God will cause somebody ku supporta ntirho lowu wena a wu fanele u sasupotini a kuma mikateko wena u va na mavabyi ya mbilu u fa kumbe u hlwela ku fa i ta kota ku vona ku kateka ka lavaya wanuna loyi ngwe a nga tswali a nga endli a nga twali u fambaka u ya le minhoveni u fambaka ku nghena lomuya na lomuya na lomuya na lomuya i ti nga ri wa tiphina i ta veleka siku rin'wana loko Esther a fika ku za ka wena swi nga endli ku rindzeriwe Esther na wena nuna loyi amasangwini a wa ha n'wi lavi i voni nga rhaka ku pfuni nchumu u tsaka le handle u ya swikolweni u ya mintirhweni u ya etikhosweni leti nga riki kona hi xikongomelo xa ku kanganyisa nuna wa wena yima ni ku byela xikwembu xi ta ku kanganyisa ro hetelela hi xona xo hetelela nkhavi wo sungula a wu vavi kambe nkhavi wa vumbirhi wu ta vava ku ya hi wena i filela vasti njhani i n'wi twela vusiwana byini what a shame vana va yena va titwa njhani loko se a chichiwa xitulwini va ku mhana wena mhani wa n'wina i chichiwe xitulwini hikuva ba yena ba wa n'wina a n'wi vitana a nga yi u nyika dyondzo muni aka vana va wena tatana manana loyi a kumbe tatana loyi a kumekaka tindlwini ta vanhu u nghene tindlwini ta vanhu i ri na nsati wa wena i ya va nghenela nuna wa nsati wa wun'wanyana vana va wena how are they going to feel loko va twa ku bava u endle swilo swa so mhani u endle swilo swa so i yini i vuya a kaya ka wena u kapurisa vana va wena yini hikuva loko i nghena xindlwanini xa xihambukelo lexi nuhaka u hetelela u nuhwa ku fana na leswi nga tshiphakati ka xihambukelo that's why va ndzawulo ya rihanyo va ku u fanele u hlamba mavoko loko u huma exindlwanini n'wana mhani loko u langutisa mahanyelo lawa u nga na wona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena mahanyelo na marito lama u ma vulavulaka ehenhla ka vatswari va nuna wa wena na rivengo leri u nga na rona ehenhla ka vatswari va nuna wa wena do you see u ti vona u ringanela ku va emutini walowo i ti vona u ringanela ku va na nuna wena na hi ku ya hi mahanyelo lama humaka leswi mbilu ya wena yi nga tshamisa xiswona loko a wu ti kambela hi wexe u cinca a wu ta kuma tintswalo hikuva xikwembu i mucinci wa hinkwaswo i xikwembu xa nyama hinkwayo xi nga ku endla ku hambiloko vukati byebyo a wu fanele u byi luza xikwembu xi endla ku tlhela u byi kuma vumunhu a byi vuyeli evanhwini

Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Jesus.

Everybody.

showed up for me.

0: Robin. I hear Don Sanain. I hear Don Sanain. Oh. I hear Don Sanain in the runs. I don't.
1: Mi sheweta isiku le rinene hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste. Kombela ku si kwala ka xitichi xa Vision FM mi nga rivali vona mukhomi wa xivona vona Bishop Professor Dr. Malungani na mi sheweta hi vito ra Yesu Kriste va chumayiri va yingiseri hinkwenu na mi sheweta. Famba swin'we eka siku ra namuntlha eka rito ra Xikwembu na mfundhisi Nukeri Joseph kusuka kwalaha ka Jopi eka N'wamitwa ekerekeni ya Don ku nga Disciples of All Nations. Pfumeleleni ni ya khongela xikan'we ni nga siya xerha rito ra Xikwembu na n'wina vamakwenu a hi khongeleni. Tatana Xikwembu xa matimba, tata wa hosi ya hina Yesu Kriste, hi ta emahlweni ka n'wina hi ku titsongahata namuntlha. N'wini wa nga Xikwembu, hi kombela tintswalo ta ku ya twa rito ra n'wina. Loko ku ri mina ni vulavulaka ni va xibye xa n'wina, ku vulavula n'wina kusukela ekusunguleni ku kondza migimeta. Khongelela tindleve hinkwato leti nga ta ya yingisa ku ya twa rito ra n'wina. Inkomu na khensa vufambisi vahaxi kwala xiticini xa Vision FM teka nkarhi lowu ni xeweta vayingiseri hinkwenu ni xeweta mukhomi wa xivono vona Archbishop Professor Malungani ni xeweta va chumayiri hinkwavo lava va hi xirhelaka rito ra Xikwembu ni ri xewani hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste. Mi famba na mfundhisi Nukeri Joseph kwala ka Jopi ekerekeni ya Don ku nga Disciples of All Nations. Pfumeleleni ni ya khongela ni nga siya xerha rito ra Xikwembu a hi khongeleni. Tatana Xikwembu xa matimba, Xikwembu xa ku lulama, Xikwembu xa Musa, Xikwembu xa ku tshembeka, khensa tintswalo ta n'wina leti ti hi pfuxeke ni namuntlha. Hosi yanga kombela ku pfuniwa hi moya wa n'wina lowu kwetsima ku kongoma ku ya emahlweni ku ya twa rito ra n'wina ri hi pfuna hi vito ra hosi ya hina Yesu Kriste. Vamakwenu, ya famba swin'we eka rito ra Xikwembu namuntlha. A yeneni ya hlaya eka buku ya Varoma chapter 2 hi hlaya verse 4. Yi hlayeka hi ndlela leyi. Kumbe xana u sola vukulukumba bya nsovo wa xona ni bya ku tsetselela ka xona ni bya mbilu ya xona leyo leha ngopfu. U nga tivi leswaku vunene lebyi bya Xikwembu byi ku kokotela eku hundzukeni xana. Inkomu vamakwenu, famba swin'we kwala ka nongonoko wa ku vurhongo a byi hakeli pfuka u ti tirhela. Laha hi nga hlaya kona hi kuma rito ra Xikwembu laha. Rito ra Xikwembu ri ri xana hi nga va hi sola vukulukumba bya nsovo wa Xikwembu ke. Kumbexani bya ku tsetseleriwa hi xona ke, kumbe hi sola hambi ku ri mbilu ya xona leyo leha ngopfu ke, hi nga tivi leswaku vunene lebyi bya Xikwembu byi hi kokotela ku ya eku hundzukeni xana. Vamakwenu va mina, loko haha vulavula ehenhleni ka ku a hi pfukeni hi ti tirhela hikuva vurhongo a byi hakeli, ni lava ku ya hlohlotela leswaku ku pfuxiwa i tintswalo, hikuva loko karhi hi hanya a hi ho ti pfuxa kambe ho pfuxiwa. Laha hi nga hlaya kona eka buku ya Varoma chapter 2, tintswalo leti ta Xikwembu ta ku hi pfuxiwa siku rin'wana na rin'wana. Rito ra Xikwembu laniwa ri ri i ta ku hi kokotela leswaku hi ya eku hundzukeni. vamakwenu wa mina ni lava ya swi twisisa loko hi karhi hi hanya kumbe hi pfuxiwile leswaku ku pfuka ka hina a hi kwa hava emahlweni ka xikwembu ku ni xikongomelo loko ku ri na xilo xa nkoka a vuton'wini bya munhu un'wana na un'wana i ku va munhu a languta makungu ya xikwembu ehenhleni ka xilo xin'wana na xin'wana khensa rito ra xikwembu namuntlha ka siku ra namuntlha leri hi tsundzuxaka ri nge hinkwato tintswalo leti na nsovo loyi na vukulukumba bya nsovo wa xona na ku tsetseleriwa hi xona na mbilu ya xona leyo leha vunene lebyi a bya nchumu handleni ka ku hi pfuna leswaku hi ya eku hundzukeni hosi xikwembu i ni ku tsakela leswaku loko hi karhi hi pfuka hi swi tiva leswaku hi pfuxiwile mara eku pfuxiweni ka hina ku na xikongomelo ku nga ku hundzuka ni lava ku ya hlohletela loko hi karhi hi pfuxiwa siku rin'wana na rin'wana leswaku hi nga huphi makungu ya xikwembu hi nga tikuma hi karhi hi ri na makungu ya hina kumbe makungu ya vanhu mara ku pfuxiwa ka hina ka siku na siku i ku hi kokotela leswaku hi fika laha hi hundzukaka a hi fikeni laha hi cincaka hi lava makungu ya xikwembu emisaveni vutomi bya misava bya tsakisa mara ku na leswi hi fanelaka hi rhwala vutihlamuleri emahlweni ka xikwembu vutomi bya misava leyi byi tikomba byi ri na freedom mara loyi a fambaka na xikwembu u teka vutihlamuleri a nga endli hi laha a lavaka ha kona a nga endli xilo xin'wana na xin'wana yiri rito ra xikwembu a ha ha fambi hi ndlele ya misava leyi ku va munhu loyi a tsakisaka misava a nga ka a nga tsakisi xikwembu hikokwalaho ni hlohletela eka rito ra namuntlha vamakwenu ni ku vurhongo a byi nge hi hakeli nchumu a hi pfukeni hi ti tirhela loko ri na ntirho lowu kulukumba hi nga wu ndlaka mina na n'wina i ku vuyisa mianakanyo ya hina leswaku hi swi tiva leswaku hi pfuxiwile ku ri na xikongomelo xikwembu tintswalo ta xona yi ri ni mbilu ya xona yi lehile leswaku hi pfuxiwa hi tintswalo leti leswaku hi ta fika laha hi hundzukaka kambe eka misava leyiwani munhu wa pfuka a tsutsuma a tirhana na swilo swa misava a rivala xikongomelo xikulukumba xa vutomi ni lava ku vula leswaku loko hi karhi hi pfuka siku rin'wana na rin'wana a hi lemukeni tintswalo leti leswaku a hi ta nchumu kambe ti lava ku hi pfuna leswaku hi hundzuka a hi tirheni hi tirhela vutomi bya hina nga ri vutomi bya misava leyi hikuva loko hi tirhela xikwembu a ha ha languti ngopfu swa misava swa misava rito ra xikwembu loko hi ri ka Matewu 6:33 yi ri hi lava swa mfumo wa xikwembu ni ku lulama ka swona ka wona leswin'wani hi ta nyikiwa hikokwalaho hi nga humeni eritweni ra xikwembu a hi swi twisiseni loko hi pfuka hi sukela vurhongo hi teka nkarhi hi ti anakanya leswaku makungu ya xikwembu ya lava leswaku hi ya hundzuka loko ku ri na xilo xikulukumba hi nga xi endlaka eka migingiriko emihleketweni ya hina siku na siku i ku lwela ku hundzuka hi va vanhu lava titsongahataka emahlweni ka xikwembu hi titsongahata na le mahlweni ka vanhu hi hanya swilo hinkwaswo hi karhi hi swi tiva leswaku vutomi byin'wana na byin'wana minetse yin'wana na yin'wana yi na n'wini wa yona loyi a lavaka leswaku hi ti hlamulela eka swona hikwalaho rito ra xikwembu ri ri xikwembu xi hi averile hi ku hambanahambana kambe un'wana na un'wana xi langutela vuyelo emakumu leswaku munhu a ta kota ku fikelela hakelo ya vutomi bya yena lebyi a byi hanyaka laha misaveni vamakwenu wa mina i rito ra xikwembu leri namuntlha a ni lava hi famba eka rona leswaku a hi ti anakanyeni hi tsundzuka hi tlhela hi lemuka leswaku ku na xikongomelo xin'we mina na n'wina lexi hi pfuxiwaka siku na siku hi nga twa ingaku hi ti pfuxile mara ho pfuxiwa hi nga twa ingaku ho pfukela ku endla swa misava mara xikwembu xi lava hi teka vutihlamuleri hi ri kwala misaveni leswaku aka rin'wana ra masiku hi ta amukela harhi ya vutomi lebyi nga heriki kwaloho ni hlohletela leswaku a hi pfukeni kusuka la virhongo hikuva virhongo a byi nge hi hakeli hi nchumu, a hi pfukeni hi tirha loko na ntirho lowukulukumba a hi tirheleni vutomi bya hina lebyi bya ha taka ngopfungopfu nga vutomi lebyi nga heriki. Hi hanya laha emisaveni for xinkarhani, kambe endzhaku ka swona rito ra Xikwembu ri ri ku tata ku avanyisiwa, un'wana na un'wana u ta yima emahlweni ka xiluvelo xa Xikwembu a tihlamulela. Hikwalaho i marito ya mina ni gimeta meseji wa namuntlha leswaku hi nga kanganyisiwi hi ku gingirikela swilo swa misava, hi rivala swa nkoka ku nga ku tirhela Xikwembu, hi hanya hi karhi hi swi tiva leswaku hi na vutihlamuleri a ka ku pfuxiwa siku rin'wana na rin'wanyani. Inkomo va makwenu a hi khongeleni, lapa Xikwembu xa matimba hi khensa rito ra n'wina hi ri twile. Xikwembu ni khongela na timbilu hinkwato leswaku a ti heti ya amukela rito ra n'wina ti ri twisisa ku tlula na leswi ri nga hlavuterisiwa xiswona hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste. Inkomo va makwenu khensa swinene, a ku ri mpfundhisi Nukeri hala ka Jopi kerekeni ya Don ku nga Disciples of All Nations, lava va navelaka ku hi tsundzuxa swin'wana kumbe ku tihlanganisa na hina ha kumeka eka riqingho ra 082 96 12 416. Vamakwenu va mina hlayisekani, hi ya emahlweni hi vutomi hi karhi hi anakanya leswaku hinkwaswo swi hi li kokotela ku ya eku hundzukeni na khensa hi vito ra matimba ra Yeso Kreste, amen.
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phencha meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
3: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani, consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946, 015 280 0946, kumbe WhatsApp eka 073 054 1151, 073 054 1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
4: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipipe ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigizara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke, tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshwutshwa ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083 335 0468 083 335 0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
5: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber, and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
6: Nothing fresher under the sun. Sunbake.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Akune neva inserva Vision FM. Vision is power. Shivono imatimba ka senkar kuri 27 past 6 eka sukurana mandla kuri 2 June 2026. Kasi kuri mena sukuma golidi famstana shingwe kanongonokuwa hina burongo abza ekeli. Kasi mingaribali kuyukuma la kashonzo shaya na shamune ntena lishingwo 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz. Kasi mingaribali kuyukuma la ka audio streaming shaya na lishingwo www.visionfm.co.za. Lagosha tetano mingserwa Vision FM. Nzame amkela eka sekurana montlatani shikongele ya shituini la kusuka laka Pastor Joseph Nukeri. Wakuburonga bjake lukuri shikongele shokona eka sekurana montla waku hifuka ititirela. Natembe eka sekurana montla hifule kufuka fukeni kari ititirela. Lagosha tetano vangiserwa Vision FM. Ambishu tetano vangiseri. Nikombela kubani mi karhi mi rhumela ti voice note le ka WhatsApp le mi karhi mi jela kuri na mo eka siku ra namuntlha mi navelela va mani na swona mi pfuxa va mani kasi lowu na languta nkarhi laya kha yi ku 28 past 6 kasi loko yi ku half past six va yingiseri ndzi ta va ni karhi ni mi nyika ta maxelo andzhaku ka sweswo va yingiseri andzhaku ta maxelo ni ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina na ti-voice note ta n'wina hi mi karhi ni twa eka siku ra namuntlha ku ri n'wina mi pfuxa va mani ku ri Tuesday ya kahle swinene eka siku ra namuntlha van'wanyana eka n'hweti leyi ngele ka yo I n'hweti ya Youth Day kahle kahle I n'hweti ya vantshwa ku ta va ku ri na migingiriko ya vantshwa ku karhi ku tlangeriwa swo fana sweswiya kasi hi swin'we na n'wina va yingiseri hi ta va hi karhi hi tlangela na n'wina ka xitici xa hina xa xirhandzo xa Vision FM loko ni swi languta kahle va yingiseri ta maxelo ti lunghekini eka siku ra namuntlha ni ta va ni karhi ni mi nyika ta maxelo ni va ni karhi ni swi twisi mi va mi karhi mi swi twisisa ku entirhweni mi famba mi ri na majesi kumbe njhani vayingiseri va Vision FM kambe mi nga rivali ku awara leyi ya hina ya ku sungula hi ta va hi karhi hi pfuxapfuxa kasi liya ya vumbirhi liya ku na swihungwahungwani hi tlhela hi va hi burisananyana kwalaya kasi liya awara liya ya hina ya vunharhu ya ku hetelela eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi ri na nhlokomhaka hi karhi hi burisana hi karhi hi burisana eka siku ra namuntlha lava pfunekaka va karhi va pfuneka eka siku ra namuntlha loko swi tetani va yingiseri na hi mihlela ta maxelo eka siku ra namuntlha ti tshame hi ndlela leyi ti tshame so ta maxelo eka siku ra namuntlha wa mbirhi wa kahle swinene la all days la hina 13.24 vilavila hina 12.22 liphalala hina 11.23 livumbo hina 13.25 makhado la Lost Richard hina 11.23 mukopane hina 11.22 musina hina 15.26 kasi la phalavuriwa hina 15.28 pulukwane hina 10.21 thabazimbe hina 12.23 thoyando hina 14.26 kasi loko ku ri kwala dzanini eka hina 11.24 va yingiseriwa Vision FM hambi swi tetani va yingiseriwa Vision FM ni mi byeri ni ku after ta maxelo ni ta va ni karhi ni kombela mi ni bela tinqingho eka 063-730-7890 kasi line 2 na yona yi kuma golidi na pfumela eka siku ra namuntlha yi ku 063-132-0818 mi ta va mi karhi mi hi bela riqingho va yingiseri na le ka WhatsApp leyi na karhi na ti vona ti-voice note mi karhi mi ti mi karhi mi hi sendela tona mi karhi mi byela eka siku ra namuntlha va yingiseri sukisela eka nkarhi lowu va yingiseri until 7 o'clock mi ta va hi karhi hi ri ku va pfuxeni ya ni mi nyikanga nchansele sukisela sweswi ku nga 6:30 until 7 o'clock hi va hi karhi hi va pfuxa lava hi va pfuxaku namuntlha tani karhi Tuesday ya kahle van'wani va ku se Tuesday ya chuza ni va mi karhi mi va pfuxapfuxa eka xitici xa hina xa xirhandza xa Vision FM loko swi tetani va yingiseri mo ni vona hi voice note yin'wana laha mo ni twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha loko swi tetani mo ni twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM mo ni teka mi yingiserile mi le moyeni ka Vision FM ahe
2: mpfukini swi magolidi
1: hi pfukini hi hlayisekini wa mi hlayisekini
2: Hayi mkhongeli ya n'wina hi na vala. Hi ni ku navelela ni ka vanhu hinkwavo lava nga ku vabyeni ka siku ra namuntlha no ku hayi mani. Xikwembu a xi va pfuni va pfuka. Va tlhava va hanya va tlhava va kahle va fana na hina. Hinkwavo lava nga swibedhlele va nga majele Xikwembu a xi va katekisi na lava byaku va ri makaya na hinkwavo lava nga ku vabyeni va kun'wana na kun'wana lava nga kona. Xikwembu a xi endle hi tintswalo va pfuka va sisimuka. Hayi ni kombela ku va pfuxa nyana
1: mani. Va pfuxeni maamukelekini.
2: Ku na bava Gift Joko bayi mani le ka Mxani hayi na vona va pfuka ni. Ku na kokwana wa Amu ve kwala ka Ngove la vanhu ka va pfuki va mukhaya la. And then ku na va mana Masingita le Mountain View hi le ka Ngove. Namuntlha ni teka vele kaya ntsena.
1: Ya.
2: Kula mhaka mana mani. Kule Mountain View ra famba vito mhana ntsakelo a Mountain View a va pfuki vandla leswi va nga duma hi swona ni ta hetelela hi mana i Boderick Xivambu ta hetelela hi Boderick Xivambu loko na va va pfuki hi sesi magolidi
1: ahe
2: ni ta va pfuxa lava van'wanyana mani a Xikwembu a xi vi kahle a kha a zama ku na hina hi pfuka hi ya tidzamela
1: a hi pfukeni ya tidzamela mpela
2: thank you
1: enkomu ka se ba lava a ri na bona mingsero wa Vision FM sivara le ka ngobe le from United States lava ya va ri swilo swangala ya swilo swangala leswo chava mati na vavasati mara hambi stetano mingsero wa mina ni rhandza ku khensa swinene ka siku ra namuntlha mo hi twa van'wanyana ka siku ra namuntlha ku vona va ri yini va na swona va ri va pfuxa va mani mo hi twa ku vona va ri yini mi le moyeni ka Vision FM aye
3: pfuke mana xikhongerelo wa jaha a va pfuke ka sikhunyani a ku pfuke mana mani December ka mavalani a ku pfuke mani maleke a mawa a ku pfuke nwa sikhetho nwa xiporo hi lava nswekelaka a va pfuke Mr. Gift Joko bayi ka Mswana a va pfuke Mzamani Khosa a va pfuke swa namuthantsene a va pfuke mani Rozo Dzwani a va pfuke na vona a ku ku ya pfuka DJ Absa a va pfuki Mr. Masenya Ronaldo a va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri ka ro bava na marhanga ni MT wa ka ndhambi ni la xivulala gongwango la kona gungu ra mali danko
1: danko hi khensa swinene laha mo heteka van'wana mi le moyeni ka Vision FM ahe ahe mi hlayisekini bava na yena hi hlayisekini
4: lavelelava va swi hinkwavo lava nga swibedhlele ni lava nga la makaya a va holi va ta vona mindyangu ya vona hi pfuxa vahaxi hinkwavo a va pfuki va hi haxela kufana na magolidi va ri va pfuxa lava nga pfuki va le tiji ka siku ra namuntlha
1: va pfuxini
4: ku na rikete ri bava na marhanga emtindhambi kusuka laha xivulani nga la gungu ra mali ku na vanhu va thosi kusuka laha a jila kona vona a va pfuki ku na kokwani kwamukwamu kusuka laha a jilanga xikotili xi ri henhla na mhani ma fanele kusuka kona laha jilonga va kwini mhani mihefa laha mirhoti a mixeti yo pfumala matomani na kokwani wa tola mafurha laha ka mchipini wa va kota kusuka laha ka mphavu na mhani milowu va kusuka laha ka mphavu na mhani December kusuka laha block 6 eka mavalani va kwini mhani kheyila kusuka laha pai city na mhani burisa kusuka laha ka mapayeni ku na mhani n'wamaxedula i mhani baloyi kusuka laha nkambaku aka maweni na mhani maluleke a mavele vanrozozwani kusuka laha ka nkuzwani kuna mafumbiti i botamu singomani kusuka laha ka ximawusa
1: ya
4: a vona ngoma mfuma ti-tempti xokomoyi kusuka laha tikweni ra ka Mswani tindambu a ka swisitshoko n'wa magolidi ni
1: kumi ku hi teto ni khensa swinene ba joko bayi la
4: xin'wanixin'wana kwala va va heta kuma godirikela ku yihela n'wezi
1: aye ni khensa hi swoho impela ahe mo hi twa n'wana ya mingiseri ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mo hi twa mi le moyeni ka Vision FM ahe mo hi twa ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha
5: magolidi
1: ahe
5: xikhongele hi xitwini hi kombelela vanhu lava nga swibedhlele lava vabyaku va ri swibedhlele ni le makaya ku hola ni kombela ku va pfuxa.
1: Va pfuxile.
5: Ni pfuxa mhani December ka Mavalani. Ni pfuxa mhani Boy Sevenza na mhani Burisa kwala ka Mapayeni. Ni pfuxa na kokwa N'wamadliwa. Ni pfuxa ba Gift Joke ba ka Mswana. Ni pfuxa baba ka Nefini ya Simayimele ka Gongong. Ni pfuxa mhani Luva ka Mphambo. Ni pfuxa kokwani wa Amu ka Ngove. Ni pfuxa mhani Grace Makamu kwale ka Ngove. Na sesi basana n'wana mhani Phosa. Na mhani Dawela ku tsaka Maluleke kwale ka Ngove. Na ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyane. I mhani Khela kwale ka Mapayeni ta.
1: Na khensa mhani Khela la ka Mapayeni. Mo hi twa van'wana mingiseri ku vona va rhina ka siku ra namuntlha. Mi le moyeni ka Vision FM ahe.
6: Minjhani minjhani bra mina minjhani.
1: Ni vukeni bra mina.
6: Kombe ku va pfuxa.
1: Va pfuxi bra mina.
6: Xo sungula kombe ku pfuxa ba Mavuri.

0: tshone ka siku ra namuntlha va ku la hi le matshamahi ku la hi le matshamahi nkani wena magolidi kasi hambi xitetani mo hi twa miyingiseri ku hi yena i ri yine ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka vision ahee
1: xitichini rhandza ku khongelela vanhu hinkwavo lava nga maxangwini lava vabyaka va ri makaya lava vabyaka va ri swibedhlele ni khongelela lava nga majele na lava nga mapatwini xikwembu xa le ka tilweni a xi va twelisiwana ivi ni ya pfuxa kwala xitichini ni ya pfuxa Archbishop Malungana yana ni mahlweni na ntirho loyi xikwembu xi nga mi nyika wona na n'wina na n'wina mi nga kokwala n'wina mihi mi yingiselaka minkarhi mi hi haxi a va haxi hinkwenu kateka evukonweni bya xikwembu ivi ni ya pfuxa tiko ra ka Ngove vukosi bya ka Ngove xikwembu xa hina xi ri ka tilweni a xi va endleti ntswala va ya mahlweni a xi khongela ivi ni ya pfuxa vukosi bya ka Maswangani a va hi khongeleni na vona va ya mahlweni ni hetelela nakambe hi ku pfuxa vafundhisi hinkwenu tirha ntirho wa xikwembu xi nga mi vitanela wona a va pfuxa mhani ri khoso muduli wa xitichi
0: na khensa mhani ri khotso lava i muduli wa xitichi ni khensa swinene ka siku ra namuntlha mo hi twa van'wana ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka vision FM ahee
2: n'wanango
0: ahee
2: mo hi va pfuxa hi va navelela hi lava navelela na lava nga swibedhlele leswaku va hola hosi ya tintswalo ya ntamu na musa a yi va horisi hi vulavula ku hola a va holi hi tlhela hi khensa riti ra xikwembu leri a ri kha ri hlaya pastor Nukiri va ku vurhunga byi hakeli munhu a pfuka a yimayima hina hi pfuke khale hi le ku yimayimeni n'wana mhani himpela hi le ku yimayimeni mo hi kombela ku va pfuxo na ka wayilesela ka Gramform ku na mhana xihlovo laha Giyani na vona a va pfuki ku na mhani Rose Hobyani na vona lahaya ka Nkwizani a va pfuki laha moyeni lowuntshwa ku na mhani Johani na mhani Jimi na le Jim Joni na vona va pfuki ku na mhani December le ka Mavalani a va pfuki ku na mhani Boy Sevenza le ka Mapayeni ku na mhani Kayla na mhani Burisa na vona ku le ka Mapayeni a va pfuki na Masengwa Madliwa a va pfuki na Bajo Gift ku bayi na vona a va pfuki na Boti Liki Ngoveni le vihehli le na vona a va pfuki ku na Masewa Mino Masewa Mina mhani Miheva le misanatseni yo pfumala Matamani le xikotirini xa le henhla na vona a va pfuki ku na kokwani Kwamukwamu na vona a va pfuki Kwamulela ku na kokwani Tola Mafurha na vona a va pfuki valavi hinkwavo a va pfuxa hi mhandorini wa Khalanga hi le vukhandziya sinya va chika hi rhavi laha mugangeni wa Katekani ka Mayele la 14 ila danki mihaxi
0: na khensa miyingiseri wa mina loko swa ha titani mo hi twa van'wanyana ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ahee
3: ri pfuleleri vantena na lakungena kaepukeni sesina xo kuma goditi na hi pfuke swinet hi navelela vanhu hinkwavo lava vabyaku na ri tirha xikwembu hi pastor hi vatwini mo hi va pfuxa mani Mavasa a Giyani section A Pfukani mani Rikhotso vanhu wa vana a Giyani section A la a Mountain View Pfukani ku na kokwana wa Ahamu la ka Ngove Pfukani ku na mhani Mavundza hi mina la ka Ngove Pfukani ku na mhana Masingita ka Ngove Pfukani ku na mhana Ntsakelo ka Ngove Pfukani ku na mhana Khavisa ka Ngove Pfukani ku na mhani Magrace Makamu ka Ngove a va pfuki la ka Ndona Efrayimi ku na Muduhulu i mhani Rikhotso i ntukulu wa xitichi lavawani mhani Rikhotso na n'wina Pfukani mo ni hetelela hi ku ya pfuxa mana mo ni hetelela hi ku ya pfuxa Bojo Gift Kubayi hi ri na n'wina Pfukani ni nga rivali bra ya mina ka bra Johnson Xikweni na Bamzaman Khosa ka Mandlakazi na vona a va pfuki va pfuxiwa hi mana xihlovo kusukala tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi huma hi kugantla
0: mo kugantla ni khesa swinene mo hi twa van'wana mi le moyeni ka Vision FM ahe
4: minjhani sesi vonno
0: a pfukeni minjhani
4: na
0: ahee
4: kombela ku navela lava ku vabya navela lava vabyaku xikwembu a xi va endle hi tintswalo va hona na lava nga majele xikwembu a xi endli ndlela va pfuleriwa a kota ku tlhela makaya ka vona.

0: hlayisa vana va vona. Laniwani ni ta kombela ku va pfuxa.
1: Va pfuxeni.
0: Ni pfuxa mhana xihlovo va Maseve a tikweni ra le kule a France, ni ri a va pfuki. Ni pfuxa kwani Dayina ntukulu wa hosi kwala ka Sikunyana ni ku a va pfuki. Hani Maswanganyi kwala ka Maswanganyi ni ku a va pfuki. Ni ku Mandla la ku tsaka kwala ka Sikunyana ku nga Sikhiza wa mina ni ku a va pfuki. Ni nga rivali na ku pfuxa na mhani Salifina Chabalala ku karhi ku ri busy ya vona ni pfuka ni mhani. Ni nga rivali na vo buti Makhiwi na vona ku ri busy ya vona ni ku pfukani. Ni nga rivali na kokwani Khambani va ka Ngove mara va tshama kwala ka Sikunyana ni ri pfukani kokwani Khambani ku karhi ku ri busy ya vona na vona. Ni nga rivali na ku pfuxa kokwani wa Ngalava ni ku pfukani. Ivi ni pfuxa na kokwa wa Mbali kwale a ka Dzingidzingini ni ku pfukani Rixini. Ivi ni ta hetelela hi buti Morisi mfana wa Goxa kwala ka Mapuvala ni ku pfukani. Mi karhi ni pfuxa hi vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyana ku pfuka.
1: Oko. Mi le moyeni ka Vision FM aye. Hello.
2: Hello.
1: Aye. Mi le moyeni ka Vision FM aye. A va ti komba mi yingiseri vo lo tlhava hi mistake va yingiseri swihoxo swi nga titaliya mo hi twa vangovo na va ri yini ka siku ra namuntlha
3: siku wa magoriti mpfukeni
1: mpfukeni hi hlayisekini
3: hi tintswalo ta hosi ku etlela hi ntumbuluko mara ku pfuka hi tintswalo hi pfuxa lava va nga kumeka va ri swibedhlele hi ri hosi ya ntamu ni mosayi vapfuni va hola va vuyela mindyangu ya vona na lava va dyaka va ri makaya na lava nga majeri na vona a va tirhela swigovo swa vona va vuyela mindyangu ya vona va ta hlayisa vana va vona va ta va khongerisa ku kumeka va ya mahlweni na vutomi. Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka va mhani va kurisa rixaka a va pfuki hinkwavo va mhani va paluxa na vona a va pfuki hinkwavo va mhani va le ka kwale mi nga kona ka N'wamitwa na vona a va pfuki hinkwavo gurupu ya liya ya va manche Xikwembu xi va pfuni xi va katekisa na vona. Ta pfuxa kokwani wa Ambu ka Ngove ni pfuxa sesi wa mina ku nga kokwani wa Manghena ka Rikhotso ka Nkomo ni ngo pfukani n'wana mhani mi ya hala na hala mi cheletenyana swirhowana sweswi mi nga byala swi ta kota ku kula mi kota ku kuma xixevo. Ni ta pfuxa na kokwani Makwamuli na mhani Miheve a Meze Xikwembu a xi va pfuni na vona. Ta pfuxa na mhani Jeanette Maxindzi na kokwani N'wasono a ti A na vona a va pfuki mhani Mavasa a va pfuki na vona hi ri hosi ya ntamu ni musa pfuka ni nkwerhu wa makwerhu wa mina hi pfuka hi langutalanguta swimilaninyana kwala handle hi byalabyala hi ta kota ku kumeka ku jikela kona hi khamiroho. Mali yo xava a yi kona a hi ti pfuneni hina vinyi kokwani Nghena swi nga view amen.
1: Ahe ni khensa swinene kokwani Nghena laha ni vona vayingiseri van'wani va karhi va ni bela riqingho ni tlhaveleni vayingiseri laha mi ku 063 730 7890 kasi na line 2 na yona yi pfuleke monta ka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ahe.
2: Ahe
1: mi hlayisekini.
2: Hi hlayisekile u lan'wini
1: na yena hi hlayisekile
2: ahe hi vusa vanhu hinkwavo vayingiseri va Vision FM ya ri a va buka va hlayiseka ni kombela swin'wani ni fela le ni va pala ni va pala parikenji na mpacela mani.
1: Okay, ni ta mi endlela tolo loko ni nga ri moyeni.
2: Ni di va pale phela ke tshenya ke mahlo ke pala loko ku ri ke di khwetse ka mo phone ke phone ka le ke bitsa so ka le bapala that advert ya di number go gona o di dialer le a kwesisa.
1: Okay, ntame endle.
2: Yeah, that's really thank you. Ni tshela na vanwana ba hashi.
1: All right.
2: Thank you.
1: Nkomo.
2: Aye.
1: Maite ka ba mo ministry to bona ba re yena. Melemo yena ka vision fa maye.
4: Ni hashi. Ni njani ku fuka ke yena hi fukile swinene. Maxelo hi la manene la dorobeni ra Giyane ni kwala Khensana hospital. Hai. Navela vavabyi hinkwala vanga kwala xibedlele. Na n'wina hinkwenu mi nga kwele makaya ni ri holani vito ra matimba hinkwaro ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.
1: Amen.
4: Ni kombela ku va dzudza. Ku na kokwani Gift Joe Kubat Pfukani, ku va na ri kaka ro bava na marhanga ya rona Pfukani, ku va na swilo swa nghala na n'wina Pfukani, ni nghena la ka Jilong lani ku na kokwani Kwamkwame Pfukani na Bakhosa Pfukani, ni nghena la ka Mphami ku na Mhani Mluva Pfukani na n'wina. Ku va na Bakani ya Phineas Mahimele na n'wina Pfukani, vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala dorobeni ra Giyani kwala Khensani. Danku.
1: Na Khensa swa namuntlha ntsena eka siku ra namuntlha. Mo hi twa van'wana ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha. Mi le moyeni.
5: Minjhani?
1: Hi pfukini hi hlayisekini.
5: Hina hi pfukini. Ni kombela ku pfuxa. Ni pfuxa Mhani December ka Mavalani sesi wa mina, Mhani Boy 7 za Mhani Kayla kwala ka Mapayeni, i vuya ni ya pfuxa Mhani Mluva ka Mphambu, ni pfuxa Masehe wa mina Mhani Maria Magagani kwele Gumbani leni, ni vuya ni pfuxa na Baba Joe Gift Kubai kwele ka Mswani. Ni vuya ni pfuxa na Baba Bakaniya Mayimele kwele ka Gongongo. Ni vuya ni pfuxa na kokwana wa Amu Basani n'wana Mhani Phosa. Ni pfuxa na Mhani Rozodzwani kwele ka Nkuzana. Ni hetisela hi ku pfuxa Malume Nikingoveni kwele Vuyehli. Lava va pfuxaka lava i Mhani Burisa va ri kwala ka Mapayeni inkomo.
1: Nkomo swinene mo hi twa van'wana vayingiseri ku vona va ri yini mi le moyeni.
6: Avuxeni avuxeni sesi suku n'wa magolide na hi pfukini navelela hinkwavo lava va byaka leswaku Xikwembu xi va horisa. Ni kombela ku pfuxa lava landzelaka Baba Joe Gift Kubai a va pfuki kwele ka Mxwana, aka Mphambu ni pfuxa Mhani n'wa Magoda aka Mphambu na Mhani Miluva aka Mphambu na Mhani Patricia aka Mphambu na Mhani Mathosa xikotirini xa le henhla na Mhani Mafanele a xikotirini xa le henhla na Mhani Kayla na Mhani Burisa ni ku DJ Absa Pfukani na Mhana Xihlovo na vona a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi Mhani Mavasa kwala Giyani a ti-A.
1: Na Khensa swinene Mhani Mavasa kwala Giyani a ti-A. Va yingise rin'we hi mi ba ku ri nqingho ni bele munte ka misinga mi le moyeni ka Vision FM ahe.
7: Mpfukile ma.
1: Hi pfukini hi hlayisekini n'we mi hlayisekini.
7: A pfukile. Kombela ku va teka.
1: Va tekeni.
7: Mi ku Mhani Burisa le ka Mapayeni le a va pfuki. Mhani Kayla kwale ka Mapayeni a va pfuki. Gift Joe Kubani le ka Mswani le a va pfuki. Swa namuntlha ntsena na vona a va pfuki. Na Mhani le ka Nghove le a va pfuki. Ni ta hetelela hi Mhani Kavita le ka Nghove hinkwavo lava a va ri mabakani ya Phineas Mahimele kusuka kwale kaya tiko ra ka Gongongo. Mi nga byeli munhu mi haxa wa mina.
1: Ni nge byeli munhu inkomo swinene ma hi twa van'wana vona va ri ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka vision a yehi
8: na leswi swimaa golidi ni kombela ku va pfuxa
1: Mhani
8: China Mhani Psychology a va pfuki na Mhani Balo ya nkamba ka Maweni na Mhani Rozodzwani a va pfuki na Mhani Joe Alaitini a va pfuki Mhani Stephena Lamavela a va pfuki ri kaka ro bava a va pfuki tatana Joe Kubai a va pfuki na hinkwavo vayingiseri va Vision FM va pfuxiwa hi Mhani Maluleke Lamavela inkomu a yi hlayiseka
1: na Khensa swinene Lamavele la kasi ku na yin'wana yi lo tsaleriwa va ku rixile muhashi ni khongelela vavabyi hinkwavo lava nga kona ku ri va hola exibedhlele na le makaya ni kombela ku va pfuxa mhana Goveka Giyani A mhani Mahuri ka Mapuve a va pfuki mhani Rivombo ka Jim a va pfuki Rikaka Robhava a va pfuki mhani Rose Hobyani ka Nkuzani a va pfuki tatana Joe Khubayi ka Muswana Pfukani va pfuxiwa hi mhani Rose N'wavhumani ka Jim Ngalalume inkomu hi khensa swinene loko swi tetani vayingiseri va Vision FM mo hi twa van'wani ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ayeyo
9: Magolidi
1: ayeyo
9: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mana masingita kwala ka ngove boti swilo swa layoni kwala ka ngove mana xihlovo kwala ka ngove kokwani nghena ri singa vhini hetelela hi mana ntsakelo kwala ka ngove Mountain View va pfuxiwa hi kokwani wa Amu kusuka kwala ka ngove nkulu
1: ni khensa swinene kokwani wa Amu mo hi twa van'wani ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision ayeyo
10: rixile sesi n'wamagolidi sesi magolidi
1: ayeyo
10: sesuku minjhani ku pfuka
1: pfukeni minjhani
10: mina ni pfukile ni rhandza ku ya navelela vavabyi hinkwavo lava vabyaka mari a swibedhlele na vona lava vabyaka va ri makaya miri hosi ya tintswalo a yi tshumi tshambuleti voko ra yona yi va khumba va horisiwa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ni rhandza ku ya pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Patricia kwala ka Mphambu ehansi ka Tribal ni ya pfuxa mhani Jemina na mhani Johanna a Jim Jones ni pfuxa mhani Wankuna kwala ka Xigamani ni pfuxa na mhani Xivambu kwala ka Xigamani ni pfuxa Rikaka ra ku bava ri bava na marhanga ya rona ni pfuxa na tatani Joe Gift Khubayi ka Mtswani va pfuxiwa hi mhani Wandlove va ri kwala ka Xigamani inkomu
1: na khensa swinene kwala ka Ndhove kwala hi mina ni khensa i mandhove ni khensa swinene loko swi tetani vayingiseri hi tikomba hi vapfuxini eka siku ra namuntlha swi tshamisekile a ku na loyi a nga pfukangiki loko ku ri n'wahu bra mina ku ni pfuxini loko ku ri Mr Mahuri loko ku ri Chopper the MC a bodzonana ku ni mpfuxapfuxini na van'wani vayingiseri va nghena va ku vahaxi va Vision FM pfukani a va hlawulangi ndluwa va siya hove loko switetani kasi na mina ni ri pfukani loko ri mina nsuku Magolidi ni rhandza ku khensa swinene eka siku ra namuntlha n'wina mi nga nghena emoyeni n'wina mi nga tisa ti-voice note ta n'wina mi karhi mi va pfuxa switetani kasi nkarhi wa hina laha ku ri 4:04 vayingiseri loko switetani ni ta va ni karhi ni xavisa ka kantsongo kantsongo loko hi vuya ku xaviseni na tindzimi timbirhi ti nga ta va ti mitlangerini ti va ti mi dzudza kwala mi nga ta va mi ri kona hi ta va hi ka hi langutisa swihungwan'wana leswi nga rhanga emahlweni eka siku ra namuntlha kasi ndzhaka sweswo loko yi ku half-past 7 vayingiseri hi ta tlhela hi teka riqingho ra n'wina hi tlhela hi burisana hi twa ku namuntlha hi burisana hi yini loko switetana loko handle ka switetana vayingiseri mo ni teka risimu ni va ni ya karhi ni ya fane ni mi xavisela loko ni vuya ni ku swin'wan'wana andzhaka swin'wan'wana hi loko mina na n'wina hi tlhela hi burisana eka siku ra namuntlha kasi mi nga rivali ku le ka awara liya ya ku hetelela liya hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi ta va hi karhi hi burisana eka siku ra namuntlha mavonelo ya miyingiseri ku nga ri ya Vision FM kumbe varhangi va xitici xa Vision FM loko swi tetana vayingiseri ni ku risimu loko could be a ku fit WH Makhuvela a ku abatle na bisiko hi le risimu ri ta ku na mina ahe

0: Vision is power.
1: Hakunene ba yingiseri ba Vision FM xivono imatimba ka senkarila ku 11 past 7 ka sokora namhla ku 32 ta June 2026 ka semingari bale ku ikuma la ka swihondzo lexi xa yena swa mona ntsena lexi ngo 88.590.092.8101.7 MHz ka semingari bale ku ikuma la ka audio streaming xa yena lexi ngo www.visionfm.co.za ka se loko swa tetane no no go burongo a byi hakeli kasi ku ri mina ndzi ri suku magolidi kasi hilaka awara liya ya hina ya vumbiri hi nga ta va eka ri mitisela swihungwa hungwani eka siku ra namuntlha loko swa tetani va yingiseri swihungwa hungwani swa ko swa tshami xi tshamise hi ndlela leyi kasi loko ya languta laha Donald Trump says Israel has ball agreed to help health fighting. U.S. President Donald Trump said Monday that Israel and Hezbollah had agreed to stop fighting, adding that Iran talks were moving repeatedly after seeming to falter over Israel-Lebanon offensive. Loko ya swilangutini kwala Donald Trump na Iran kahle-kahle a tshile ku tshamisekeni ka kahle na loko mi languta masiku lama ya nga hundza Donald Trump na Iran a va fanele va va ka business kambe i murhangeli wa le Iran ri United States la nwana Donald Trump a nga tshembeki kahle kasi loko swa tetani va yingiseri va Vision FM kasi hina man'wani mahungu ma nga rhanganyana mahlweni nyana mahungu nyana ya swa mitlangu nyana va ku Serena Williams return to tennis as Queen's Club. The 44-year-old who has not played competitively since the 2022 US for the London tournament which start on the 8 June. Serena Williams confirmed her return to tennis on Monday after an absence of nearly 4 years with the America Great Sent to compete in women's doubles at Queen's Club next week. Se shot komanga ku Serena Williams tani hi queen ya tennis wa 44 years itlelele ka tennis la tani a ibuye tolo kahle se loko hi swi langutini nga ku hi ti 8 ta June bata va karhi va tikomba ku ta va ku karhi ku tlangiwa hi ndlela leyo kasi loko hi ha languta swihungwahungwani leswi nga rhanga kwala Limpopo swin'wanyana swin'wanyana na loko hi langutisini ku na mhaka yin'wanyana yi nge le mabulweni swinene eka siku ra namuntlha mhaka leyi yi le mabulweni swinene loko hi karhi hi langutisa n'wana laha Nhlamulo Sambo loko a karhi a dlayiwa hi ndlela ya tihanyi kusuka le Western Cape leyi hi lava va March and Movement. Loko hi swi langutini va March and Movement a va ha tirhisi swona leswi va tirhisaka swona. Na loko mi swi langutini kwala ka swiyenge swa mabulu ku na va famba va nghena hi door to door mi kuma ku va nghena tisaloni va ku nghena lomu tixopeni ta va buti wa hina va le akelani mi kuma ku va ri hamba maxangana ya tlheleli kaya se loko swi ti langutini va yingiseri va Vision FM hi tikomba nga ku hi le nghozini hina maxangane na hina matsonga loko swi tetani hi ku loko ni swi langutini n'wana lowu wa hina i Nhlamulo Sambo wa ku huma le Giyani le I tikuma a karhi a tekeriwa vutomi bya yena a Western Cape hi va March and Movement va ti byela va ku i mihlampfa loko vo ku fika va ku kuma va ku vutisa va ku i yini xo karhi hi xiZulu i nga xi tivi ingaku va ringeta ku tirhisa hi ndlela ya tihanyi and na loko hi swi langutini ka ndlela leyo mfumo government ingaku a yi le ku endleni nchumu ka swona loko hambi swi ri tano va yingiseri xikhongelo xa laveka laha tikweni ra hina hi va hi karhi hi pfuneka hi ndlela yaleyo n'wana a hundza emisaveni mutswari wa yena i twa ku vava swinene i le ku tweni ka ku vava a ku n'wana wa mina a ku a nga tirha nga ndli nchumu and n'wana loyi tikomba a ri xikolweni le Western Cape mpelampela i mhaka leyi nge le ku vaveni swinene yi le ku vaveni and then loko laha ni karhi ni languta a ku ri a ri na n'wana wa muxhosa mara n'wana wa muxhosa va n'wi tshikini va tsema va dlaya yena hi tihanyi a swithamisekani hi rhandza ku vula kwala siku na siku hi ku hi nga teki nawu hi wu veka mavokweni ya hina siku na siku tshikani va mfumo va swi tirhela hi ndlela leyo emhaka leyi nge le ku vulavuriweni swinene mhaka leyi ya chavisa loko ku ri maxangani matsonga a yi tshamisekani hi tikomba nga ku hi le nghozini van'wanyana va ri a va ha hlayisekangi kwale Joni va tikomba nga ku ndhawu liya nseni i rixaka rin'wanyana ra kwala tikweni ra Afrika-Dzonga swi tikomba nga ku rixaka leriya ri lwisanaka na vanhu lava va maakatiko akelana ya hina ku va famba se va ri va le ku hlaseleni na matsonga machangani swinene va ri hawa a va tlheleli kaya se mpelampela ya tlhelela kwini ku Limpopo va ku tala maxangana ya hina matsonga ya hina i ya la Limpopo se swi tikomba nga ku ku ta va na ku a va na swinene loko xikhongelo xo ka xi nga tirhi na mfumo wu nga tiyisi voko swa ku tala swi ta humelela loko swi tetana nakona va yingiseri na loko hi langutile laha murhangeri wa Machan Movement Jacinta Ngobeza Zuma u vula leswaku nhlangano wa vona a wu na xiave xa mhangu ya ku dlayiwa ka nhlamulo navela sambo etindhawini ta Western Cape Ngobeza u ri tanihi Machan Movement a va na ti vutihlamuleri bya migingiriko leyi yi nga va nga yi tiveki u sola vandla ra EFF ku va ri tirhisa rifu ra nhlamulo ti nghenisa eka mikutlunya ya tipolitiki ku ve ni loko va swi languta vana va Machan Movement na loko hi karhi hi swi languta na kwalomu ka mahungu loko hi karhi hi swi languta a va ha ri ku tirheni hi ndlela ya kahle kasi va lava hi rhangelaka Machan Movement va vula ku vona a va ti nghenisi eka helo eka rifu leri nga humelela eka vaka sambo mara hambi swi titane mihina vaka Vision FM hi ri vaka sambo chavelelekani hi ndlela yaleyo hina n'wina hi ri mikarhi hinkwayo hi mikhoma xikatla ku lami nga kona timhaka ta ku chavisa swinene loko hi swi langutini na n'wina mi nga na maxakwa kwalomu Western Cape Gauteni a hi ringetani ku cheka hi vana va hina a hi ringetani ku cheka maxaka ya hina hi ku swa ku tala nga ku swi le ku humeleleni ende hina hale Limpopo swa ku tala a hi le ku swi tiveni hi ku hina hi titshamele kurula kasi switetana a hi ringeteni ku cheka hi maxaka mindyangu ya hina leyi nge le kule na hina loko switetana va yingiseri kasi loko hi ha languta hungu rin'wanyana ri baka bembele laha ka miningenisi laha tindhawini ta Giyani ku na n'wanuna a nga tsemelela mukhegula ku kondza a hundza emisaveni a n'wi dlaya hi ndlela ya tihanyi kasi switetana tekeriwa ka miningenisi na rona ri teka xiboho xa ku hawa i tani mi nga tsemelela mukhegula hi ndlela ya tihanyi mi n'wi dlaya hi ndlela ya tihanyi va n'wi nyike ntambu n'wanuna va ku na yena a ti dlaya a hundza emisaveni kasi switetano ka miningenisi va ri va langutana na mikosi mbirhi ya vanhu ya kokwana va ku dlayiwa na bava va ku ti dlaya hi titane community hinkwawa ti dlayeni mi nge tsemeleli mutswari wa hina hi ndlela liyani a swi tshamisekangi va yingiseri a swi tshamisekangi loko ku ri xikhongelo a hi khongeleni swi lava matimu a na loko mi karhi mi languta hayi masiku na siku siku na siku i ku a ku na siku ra mahala lera ku ri nga pela un'wana a nga dlayiwangi ri nga pela n'wana a nga lahlekangi swo fana na leswi a swa chavisa a hi mhaka ya kahle swinene a hi mhaka ya kahle vaaki va le Mozel Bay a va ri eku hlaseleni ka vaakelani va tiko va hina ra Afrika laha van'wani va nga dlayiwa kasi van'wani va vavisekini loko switetani va yingisela matiko mambe ya Afrika loko va languta tiko ra Afrika-Dzonga eka nkarhi lowu va ri yini hi lero Afrika-Dzonga a yi le ka ndhawu ya kahle hi khoma vamakwavo wa voho hi ndlela ya tihanyi etikweni ra hina ende South Africa hi rona tiko rin'wanyana ra ku lungha swinene i tiko rin'wanyana ra ku lungha swinene ka matiko ya lama hi ma tivaka i tiko leri mi kumaka a ri rhandzi nyimpi nyimpi South Africa a hi swa hina swa tinyimpi swa le America va Irani kwahala mara South Africa hi roho tiko ra ku lunga swinene mara loko swa ha tetani mingiseri hi karhi hi languta laha vanhu va le ku dlayanini vana vana va le ku lahlekeni siku na siku mu kuma ku ku na leswa swa ku mu kuma ku insa i ba kume n'wansati i dlayiwini gender based violence ku vulavuriwa hi yona siku na siku mara still yi ya mahlweni mara hambi swa ha tetano vayingiseri va Vision FM now hi nga wu veki emavokweni ya hina hi ku sweswe a swi tshamisekangi swa chavisa swinene vonani loko munhu a lahlekeriwini hi ndlela liya hikuva munhu a dlayiwini naswo a swi tshamisekangi na makanya makatsongo a hi veneni na vumunhu vumunhu a byi tlheleli vanhwini ya swo fana na sweswo vumunhu vayingiseri bya pfuna swinene bya pfuna swinene se loko hi swi langutini machen movement yi ku lipompo yi ta fika van'wana va ku never kasi loko hi langutisa president wa EFF Julius Malema a karhi a kombisa kun'wanyana a ku e-e mi ta va hi vanhu lava mi le ku va hlongoleni mi ku a va tlheleli kaya ku nga ri khale mi ta dlaya machangani ya ku huma eGiyani ende himpela swi le ku humeleleni sweswo swo fana na sweswo sweswo a swi tshamisekangi na ka ntsinene tiko i tiko ra hina hi rin'we hi va Afrika hinkwenu loko vanhu va nga ri na maphephe a va tshami kahle ehansi va vulavurisana ku ri loko va nga ri na maphephe va swi yisa va swi endlisa ku yini va yi solva njhani mhaka leyi hayi swa ku va ku bukuteriwa vanhu va le ku loveni matiko ma va matiko akelani ya hina va Afrika va le ku loveni la South Africa i ku se South Africa ka ha ri tiko ra kahle sweswo a swi tshamisekana naswona vayingiseri va Vision FM mara hambi swi tetani a ku ri mahungu lama nga rhanga emahlweni eka siku ra namuntlha swi nge le milon'wini ya vanhu tani na ha vurini nakambe ni ku va ka sambo chavelelekani kwalaho mi nga kona hina n'wina yi ri minkarhi hinkwayo kasi loko ku ri hina va Vision FM mi khoma xikatla hi ku vana ni kahle emoyeni mi rila mi langutele ehosini swa ku tala ni ta vulavutana loko swi ha tetani vayingiseri nkarhi wa mehe wu ku 7:24 kasi loko yi ku 7:30 vayingiseri ni ta va ni karhi ni mi nyika ta maxelo eka siku ra namuntlha hi tlhelela laha ka letiya ta maxelo loko yi karhi hi ku 7:30 vayingiseri kasi ndzhaka sweswo ni ta mi hlamisela ku mi bisa ku yini riqingho ka siku ra namuntlha a ni hi siku na siku hi fanele hi ta na sweswo a hi unique vayingiseri va mehe va Vision FM kasi ku na voice note yin'wana hi vonaka laha mo hi twa ku miyingiseri vona va ri yini ka siku ra namuntlha mo hi twa ku va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM ahi
2: magolidi eyi mhaka leyi mi yi vulavulaka i mhaka ya ku vava ngopfu i ntiyiso hi tshama hi chuhwini ka leswi nga ku endlekeni hi tshama hi chuhwini hikuva vana va hina himpela lava va nga majoni lava va nga va Cape Town tindhawu tetiya loko vo ta mazulu lamaya ku vula ntiyiso swi komba kahle ku swi vula ku a va ha lwi na vanhu lava ya va le handle va lwa na vanhu va ntima hinkwavo hi ku loko va ze va lwa na hina va dlaya n'wana wa hina loko hina hi react-a ke tanihi vanhu va matsonga swi ta va njhani swi vula ku yi ta va nyimpi ya ka xin'wana manani leyi a leswi nga ku endlekeni ku vula ntiyiso a swi le ku tsakiseni mina a ni ta ku ka vafundhisi lava va vulavulaka na Xikwembu a va khongeli va khongelela tiko ra South Africa a va khongeli nyimpi yi fikini ende lexi ni hlamarisaka ku hava na wun'we loyi ni twaka a karhi a vulavula hi swona swilo leswi ho fa hi langutini ho fa hi karhi hi hanya ayi a rezi Xikwembu xona xi swi kotaka xi ta hi pfuna hina hi swi tivi ku hi fanele hi endla yini aka xiyimo lexi hi twa ku vava ha mina ni yi vonini vhidiyo liya ya nhlamulo i ya vava loko papa loyi a karhi a hlamusela leswi swi nga endlisa swona inkomu
1: na khensa i mana xihlovo kusuka le France mi nga rivali vayingiseri varhangeri i mavonelo ya mixeri ya mixeri ku nga ri ya vision kumbe vahaxi kumbe murhangeri wa xitici hi swona sweswo tanena ha vurini ni ku hawa a hi kambeni varhandziwa va hina lava hi nga le kule na vona va vayingiseri va Vision FM kasi ni khesa swinene mavonelo ya n'wina mana yi hlova kusuka kwale eFrance loko swa ha te tani vayingiseri a ndzhaka half pass a ndzhaka ta maxelo mina n'wina ni lava hi burisani ka siku ra namundla ku munhu loyi a pfukaka nampundzu a ku i ya ku titirheleni a ntirhweni a nga fikeki hi nkarhi loko va ku ntirhweni ku ngheniwa hi half past 7 yena a tikuma karhi a fika hi 2:08 kumbe hi 8:00 hi nga va hi n'wi tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha mhaka leyi hi nga ta va hi karhi hi burisa na yona mhaka leyi hi va ka hi burisa loyi a pfuka a ngo i ya ku titirheleni lava pfukaka va ya ku mitirheni ni hlaya na n'we mi pfukaka mi bakabaka mi bakabaka loko ve ni magwinya a mi fanele mi xavisa hi 6:00 se mi tikuma mi karhi mi ma xavisa laha ka 7:00 laha se hi nga va mi nga mi kuma ku mi lete hi awara mi lete hi awara se mhaka leyi ni lava vayingiseri mi va mi nghena mi nga ha va tsundzuxa yini vanhu vo fana va lava hi ndlela leyi mi nga ha va tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha tiqingho na ti-voice note ni ta teka endzhaka ta maxelo hi 7:30 sweswo no fane karhi ni mi hlamusela ku mi nga yi gayirisa ku yini hi leswi munhu loyi a pfukaka a ya ku ku titirheleni ni hlaya na n'wina mi pfukaka mi ya ku xaviseni loko ve ni a ntirhweni munhu i nghena hi 7:30 a ntirhweni yena a fika hi 2:08 kumbe hi 8:00 mi nga ha n'wi tsundzuxa yini na n'we mi pfukaka mi ya ku ku xaviseni loko laha a mi fanele mi xavise hi 6 mara se mi ya tikuma mi karhi mi xavise hi 7 mi va mi lete hi ndlela leyo vayingiseri mi nga ha va tsundzuxa yini vanhu vo fana va lava kasi hi ta bula endzhaka i ta maxelo laha loko swa ha titani ni languta nkarhi wa mina ku 7:28 laha mo ni karhi ni lunghisa ta maxelo ku loko nkarhi luwa wa mina wo 7:30 wu fika vayingiseri ni va ni karhi ni ku hawa ni karhi ni mi tshwetatshweta hi ta maxelo se mi ta va mi karhi mi swi tiva ku loko mi ya ntirhweni eka siku ra namuntlha mi suka loko mi suka laniwa mi ya kwini mi ta va mi ri na xo kufumela kumbe ka njhani mara hambi ri swiri switetano eka mixo wa namuntlha munhu a nga ha suka na xa ku kufumela nampundzu mara loko a mi kuma ku a ya vuya ku va ku karhi ku hisa ku va karhi ku hisisa swin'wana hambi switetano vayingiseri nkarhi lowu wa mehe wa maxelo wa karhi wa tshunela ka siku ra namuntlha hi ta kota ku va hi karhi hi burisana hambi switetano vayingiseri loko ni languta vayingiseri a hi ngo ni karhi ni tihlaya laha loko hi ku a old days hi na 1324 vilavila hi na 1222 liphalale hi na 1123 livhumbu hi na 1325 makhado la lo strichard vayingiseri hi na 1123 kasi laha mikopane laha hi na 11 a mikopane hi na 1122 kasi laha musina hi na 1526 kasi phalavurwa hi ku hi na 1528 kasi laha pulukwani laha hi na 1021 kasi thavazimbi hi na 1223 kasi laha thoyando hi na 1426 kasi laha dzanini laha kaya laha hi ku hi na 1124 mara loko ni langutini vayingiseri va Vision FM ku ta va ku karhi ku tihisela swa kahle eka masiku ya namuntlha ku ta va ku tihisela sweswo swa kahle mara hi ku ka ti titimelela mpundzu wo tani maxelo i dyambu ri humini mara ku na swimoyani swintsinini swo titititititi switetani vayingiseri a hi tekeni i xo kufumela ku hi nga ngheneli hi xirhami vhele xoho xi tikuma xi karhi xi nga tshamisekanga kasi vayingiseri mina n'we sweswi ni la hi sungula hi bula kwala hi nga ta fika kona vayingiseri hi ta va hi fikini kasi mi nga ri va laka awara leyi ya hina ya ku hetelela hina nhloko mhaka hi ta va hi karhi burisana hi nhloko mhaka ya namuntlha. Se namuntlha ni ri munhu loyi a pfukaka a ya titirhela a ntirhweni nghena half past seven a kuma karhi a ti nghena hi a karhi a ti kuma karhi a nghena hi 8 o'clock. Mi nga ha n'wi tsundzuxa hina ezivangiseri va hina lava ni va tekaka best siku na siku, lava va pfukaka va baka magwinya swo fana na sweswiyani va ku va ya ku xaviseni, a va fanele va xavisa hi sikisi mara se va tikuma va fika ndhawu leyi va xavisaka ka yona hi 7 o'clock. Hi nga ha va tsundzuxa yini e vo fana valava loko mi ngo 063 ni nge tsutsumi laha ka nambara hi ku van'wana vayingiseri van'wana va ri nambara liya hi hlaya kahle hi nga ri ku tsutsumeni ku va ta kota ku yi teka kahle. Loko ni ngo 063 730 7890 mi ni bela riqingho nambara yaleyo na le ka WhatsApp ya kumeka. Kasi loko ni ku 063 730 7890 kasi nomboro yaleyo ni le ka WhatsApp ya kumeka. Ya vumbirhi line 2 yi ku 063 132 0818 063 132 0818. Kasi swa ha tetani miyingiseri ni ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina eka siku ra namuntlha loko na ha endla lexi.
3: Hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
4: Kandziyisa rito ra wena,
5: kandziyisa rito ra wena
4: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 730 7890.
1: Ya inkomba ngiseri va mina na tshemba mi swi twini ku nomboro yi ri yini i ya liya siku na siku a ku na ku cinca loko swi tetana va yingiseri hambe swi ri tetana. Namuntlha ni lava hi burisana hi munhu loyi a pfukaka a ya titirhela kumbe va lava van'wamabindzu va pfukaka va ya ku xaviseni mi kuma ku a fanele a xavisa hi 6 o'clock se a tikuma karhi a xavisa hi 7 o'clock. Kasi loko ku ri loyi a pfukaka a ya titirhela ya ku tifemeni feme yi ku i nghene half past seven vona va karhi va tikuma va karhi va nghena hi 2-8 kumbe 8 o'clock. Munhu wo tani hi nga va hi n'wi tsundzuxa yini namuntlha eka Vision FM loko ma ba riqingho ra n'wina mi karhi mi hi endlela le ka WhatsApp leyi mi karhi mi rhumela ti-voice note mi hi byela ku munhu wo fana wona waloye hi nga ha n'wi tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha loko mi nga ri vali va yingiseli. Mavonelo ya n'wehe, mavonelo ya n'wehe, ende ni rhandza ku vula ku mavonelo ya n'wehe ya nga ha pfunani na mina ni nga muhaxi ya n'wina kasi na un'wanyana sweswi a nga yingisela Vision FM a nga hlayisi nkarhi loko a ya entirhweni mi kuma ku ha yena i tshama a leti mi nga ha n'wi tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha mi kuma ku i tshama a ti aletini swo fana na sweswiyani i ku mi nga n'wi tsundzuxa yini mi kuma i na problem yeleyo. Se ni kombela mi hi nghena hi karhi hi va tsundzuxa eka siku ra namuntlha mi nga rivali mavonelo ya n'we i mavonelo ya n'we ma nga ha pfuna mina ya nga ha pfuna wun'wani wa loyi mi kuma ku i leta siku na siku loko swi tetana vayingiseri va Vision FM ni lava ku twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha ku ri munhu loyi a pfukaka a ya titirhela mi nga n'wi tsundzuxa yini loko ntirhweni va ku ngheniwa hi half past seven ya tikuma kha fika hi 2-8 kumbe 8 o'clock. Van'wamabindzu lava xavisaka mi kuma ku laha fanele a xavisa hi 6 o'clock a tikuma karhi a xavisa hi 7 o'clock mi nga va hlamusela yini eka siku ra namuntlha i yini lexi mi nga ta va byela xo mi ku hawa loko swi te ta a swi vi so loko swi ri so a swi vi so na ko twa kusuka ka n'wina va yingiseri va Vision FM voice note amukelekini tiqingho na tona tshamisekini kasi na line 3 na yona yi kona yi tshamisekini ntsena hi lava ku twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha mpela ku n'wina mi ri yini ngise ni lava ku twa hi n'wina na sweswi hi nkarhi lowu hi nomu lowu mi karhi mi yi byela ku ri hawa loko ku ri mina ni xi vonisa leswi eka siku ra namuntlha kasi loko swa ha tetani vayingiseri ni ta va ni karhi ni nyika risimu a ndzhaka risimu ni lava ku vona ti-voice note hi mayeliwa wa ku a ni chayi ni nga kumangi xitshuxo handle ka sweswo vayingiseri moya hi ku i loko hi vuya hala hi ta va hi karhi burisana nakambe tinqingho na teka hambi no va ni karhi ni tlanga risimu moyeni ma nghena hi vulavula hi vona ku mhaka leyi hetisa ku yini ka siku ra namuntlha loko karhi mina magolide ni endla lexi mina ni vuyaka na n'wina inkomu mo ni ku risimu wa twa twa.

0: Vision is power.
1: Hakunene ba ngiseri ba Vision FM xivono ematimba ka singari la kuri 3 minutes to 8 ekongoma eka awara ya hina ya ku hetelela hetelelo ka sisitetani ba ngiseri mingari ba le nongono ku vurongo abyi hakeli hakunene vurongo abyi hakeli mitani rivalela ba ngiseri akuri na swinwana a swiri ku tangeni mina ka seneri hayi mani ni la ku twa kuri lava va ri yini a ni ku swi nge twali emoyeni ni kombela mi ni rivale mi ni khomela switetana va yingiseriwi va Vision FM kasi mina ni byela ku va va veke mavonelo ya vona eka leswi mina ni nga swi vutisa eka siku ra namuntlha kasi hawa a hi swona se hambi switetana va yingiseri ni kombela ku khomeriwa eka siku ra namuntlha va yingiseri va Vision FM xihoxo xi nga na munhu switetana va yingiseri kasi loko swa tetana va yingiseri ni vona lani ku lo sala 12 minutes ntsena na ku ba awara liya ya hina ya 8 o'clock va yingiseri tani na ha hlamuserini ni ku munhu loyi a pfukaku a ya ku titirheleni ku pfukiwa vanhu va ya emintirhweni munhu loyi mi kuma ku i nghena hi 7:30 entirhweni yena a tikuma karhi a nghena hi 2:08 kumbe hi 8 o'clock mi nga ha n'wi tsundzuxa yini munhu wo fana na waloye kasi ni ku na lava van'wamabindzu va pfukaka va ku hawa na ya ti xavisela magunya mi kuma ku munhu a fanele a ti xavisele kwala ka ma 6 o'clock mara a tikuma karhi a ma xavisa hi ma 7 mi nga ha n'wi tsundzuxa yini munhu wo fana na waloye eka siku ra namuntlha ni lava ku twa n'wina mi ku ti-voice note timbirhi tinharhu mi va mi karhi mi n'wi tsundzuxa mi ku tinimbirhi tinharhu tinqingho mi karhi mi titsundzuxa mavonelo ya n'wina vayingiseri mi nga tshami na wona swa endleka na mehe magolidi ni va ni karhi ni leta kasi ni va ni a ni le ni va ni karhi ni hlupha hi swin'wana se loko mo nghena mi va mi karhi mi hi tsundzuxa kumbe un'wanyana wa vatirhi loko ve ni i nghena hi se ya 7 a tikuma karhi a fika hi 8 kumbexana a nga ha ringeta ku fika hi 7 entirhweni 30 minutes liya yin'wana a va ri kwala ntirhweni na yehe mi kuma ku a va se nghena femeni mara yi kote ku fika hi 7 mara ka nkarhi wa sweswi wa ha fika ya 7 munhu se mi nga n'wi tsundzuxa yini ka siku ra namuntlha loko ni swi languteni lava yingiseri hi lo salanyana na 10 minutes kahlekahle ya ku hi karhi hi tsundzuxana loko ma ba riqingho mi ku 0637307890 eka siku ra namuntlha mi ta va mi karhi mi hi byela kasi line 2 yi ku 0631320818 mi va mi karhi mi hi byela ku ri mi nga va mi n'wi tsundzuxa yini mi nga rivali loko mi karhi mi tsundzuxa mi nga va mi karhi mi tsundzuxa na mehe magolidi ku loko no tikuma ni fike laha ntirhweni wa mina ni karhi ni nghena hi sikisi mina ku ve ni fika hi 6:30 mara loko no tikuma ni fike hi 6:20 ku nga va ku ri mhaka ya njhani ni lava ku twa n'wina kuse eka vayingiseri ni lava ku twa eka siku ra namuntlha ku ri n'wina mi ri yini mi nga ha va tsundzuxa swa ku yini vanhu lava pfuka va ya ku mintirhweni va karhi va tirhela hi ndlela yaleyo kasi na mina ni pfukaka ni ti swekela swo xavisa ni nga yi ni ya swi xavisa hi nkarhi ni lava ku twa kusuka eka n'wina va yingiseri ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha ti-voice note ti amukelekini hinkwaswo swi amukelekini tinqingho ti-voice note line 3 na yona yi ku na mina ni le ku tirheni hi ndlela leyo kasi switetani va yingiseri hi lava ku twa kusuka eka n'wina mo ni vona voice note yin'wana eka siku ra namuntlha mo hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha loko swi te tano mo hi twa ku vona va nga va hi tsundzuxa yini namuntlha a hi mi le moyeni ka Vision
2: va serious mani wa madliwa va ri lama hi mavonelo ya vona a hi ya xitici ku a xitsundzukisi xin'wanyana xa vona loko i twanana na nkarhi wa wena mihleketeni i nghena hi sikisi iya nghena hi va ma 7 mabindzu lama i nga na wona loko ku ri ku a ku xavisela vanhu lava va hatlaka vandlomi u to ndlhula na mali i ta sala na magwinya loko ku ri ku hi le ntirhweni mi nghena hi 7 o'clock wena i ya nghena hi 5 to 8 a hi ntirhisana we le ntirhweni ko va mihleketo ya wena ntirho wu to ku helela ivi i tshama hansi i rila i nga heti lava va nga ku tivaka u tshame i tirha i dlayise hi ku leta u to ku hleka loko va ku vona va ndlangaku va ku rhandza va hleka vanhu a xihundleni va ku halavaya va mhani wa madliwa a mi nga va voni kutaniya va siye ntirho ndzhaku hi ku leta hi mavonelo ya mhani salfe na mhani wa madliwa kwala ka mapela bile ku 13 ka misava yo tshuka ya ku ya yi nga damareli mpahleni ka xixo basa danko
1: na khensa laha ka misava yi tshuka va ri yi damarile timpahla mara loko swi te tani ntsene ni rhandza ku khensa swinene eka siku ra namuntlha mi le ku swi tweni hina hi pfukaka hi ya titirhela hi va hi be nkarhi va ri hi hatleni hi pfuka loko swi te tani va ri a hi hlayiseni nkarhi na n'wina van'wamabindzu loko mi famba mi ya eku xaviseni mi fika le loko va na mi fanele mi xavisa hi 6 mi ya fika hi 7 lava a va fanele va xava hi 6 liya va hundza va karhi va xava va ri vo hundza na mali hi ku n'wina a mi fanele mi xavisa magwinya hi nkarhi wolowo a mi kona va to ti hundzela na mali va ku a hi hlayisenini a hi ti hlayiseleni nkarhi loko swi te tani ya loko swa ha te tana banani riqingho mi karhi mi ndzela mi karhi mi vula ku eka siku ra namuntlha mi va mi va tsundzuxa yini munhu loyi a pfukaka ku yena i ya ku titirheleni loko a fanele a nghena hi 7:30 a tikuma a karhi a fika hi 2:08 kumbe 8:00 mi nga va mi n'wi tsundzuxa yini na mina ni pfukaka ni yena ya xavisa magwinya lomu xitarateni loko ku ve ni fanele ni ma xavisa hi 6 ni tikuma ni karhi ni ma xavisa hi 7 nghenani va yingiseri mi karhi mi ndzela eka siku ra namuntlha ku ri munhu wo tani mi nga hava mi n'wi tsundzuxa yini loko ku ri mina ni vona na voice note yin'wanyana hala mo hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha loko swi te tani
3: loko maholiday a hi humini hi va hi karhi hi ti tiratirhela hala handle vo mi twa loko se mbuya ra vumbirhi mina a ni ta tsundzuxa i mutirhi ku loko ku ri ku i tolovete ku vanhu va wena hi 7:00 va u ri kona vana u ri kona hi ku loko nkarhi luwa wena i nga toloveta hi wona ku i va u yimini laya i karhi i ri ku va xaviseleni va ta va fika va kuma ku wena a wu kona va hindza va va xava kun'wana loko ko hundza 10 wa ti-customer i luze ngopfu hikuva wena wa ha ri kaya ivi loko se i ya fika le i kuma ku swi swa wena a swa ha heli ma swi vona se na loko ku ri ku i ntirho wunene entirhweni a ku letiwi entirhweni loko ku ri ku i nghena hi 8 hi 7 meka sure ku i fane i va u fikini i kota ku fika u lunghisa laha na laya u sulasula matafula u sulasula switulu loko ku ri i drama xopeni u sulasula tithili sweswiya i fika entirhweni before nkarhi wa ntirho u letisiwa yini a ni munhu u fanele a tlela a langutini leswi a fanelea ku lunghisa swona a swi tiva ku leswi ni ambala leswi ni ya endla leswi ma swi vona se entirhweni hi ku komisa a ku letiwi leswi i nga toloveta vanhu va wena swona endla swona ku hlayisa ntirho wa wena ntirho hi byona vukati lebyikulu ku tlula na micato inkomu i mavonelo ya mhana xihlovo bayi
1: na khensa mhana xihlovo laha mavonelo ya n'wina eka siku ra namuntlha mara hambi swi te tani vayingiseri nghenani mi karhi mi yi dyela ku ri loko mina ni ti letela kwale ntirhweni wa mina mi nga va mi ni tsundzuxa yini eka siku ra namuntlha ni rhandza ku vula ku mavonelo ya n'wina a hi a mi pfuni ihine a mi pfuni lava nga le ku mi yingiseleni mi pfuna na hina vahaxi swi endleka laha ntirhweni mina phena na mina ni va ni karhi ni tiletela mi kuma ku nampundzu ni pfuka ni dada na swi tiva ku ni khoma ku ni fanele ni khoma laha ni tshika ni nga ha swi endlisa ku yini ku ri mina na mina ni tikuma ni fika entirhweni hi nkarhi mi nga va hi swi endlisa ku mi nga va mi tsundzuxa yini munhu wo fana na waloye mara hambi swi ri tani na khensa mavonelo ya n'wina ya mhani n'wamadliwa na mhana xihlovo eka siku ra namuntlha loko swi te tani vayingiseri a hi beneni riqingho laha nkarhi wa hina se wa karhi wa tsutsuma hi ta nghena le ka awara ya hina ya ku heteleli se ta va ka ri nyeka na nhlokomhaka kwala hi ta va ka ri burisana la ka wara leya hina ku hetelela se kasi lava n'wanyana va ku hawana hina hi kona kwala kusuhi hi ta va ka ri ba mi ta va mi ka mbatswa ku va mi khomele yini ka minongonoko leyin'wana ka siku ra namuntlha mara handle ka sweswo va yingiseni la ku twa kusuka ka n'wina ku ri mhaka leyi namuntlha hi pfarisa ku yini ma hi tsalela na le ka WhatsApp ma hi bela riqingho ma hi nyika na ti-voice note ka siku ra namuntlha switetani ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina miri yini eka siku ra namuntlha hi pfala njhani mhaka leyi vayingiseri va Vision FM hi loko hi karhi hi tiletela hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi pfarisa ku yini kumbe mani ve ni va ni yi pfala ni ku yi gantlagantla ni ku yi pfali pfari loko na ha yimele n'we ni yimele 2 minutes liya a loko yo fika mi nga hina nangi hi loko se mina ni yi pfarini hi ndlela yaleyo eka siku ra namuntlha ka se hi ta va hi karhi hi burisana laha ka nhlokomhaka leyi ya hina ni nga ta mi nyika yona ni tlhela ni mi byela ni ku hi nkarhi wo karhi ni teka tiqingho hi vulavula hi mhaka ya nhlokomhaka ya hi endlisa sweswo ni ta mi nyika nhlokomhaka ni mi byela ni ku hi nkarhi wo karhi vayingiseri hi teka mavonelo ya n'wina hinkwawo mavonelo ya riqingho WhatsApp hinkwaswo ku tsala naswona swi amukelekile hi ta va hi karhi xi teka ni ta va ni karhi ni mi byela ku ri nhlokomhaka ya hina eka siku ra namuntlha yi ri yini mara loko swi ha tetana vayingiseri mina ni yi pfala na mi mhaka leyi hi mavonelo ni ti pfalela wona xo sungula loko ku ve ni entirhweni ku ngheniwa ya 7:30 we yi tikuma ya fika hi 2:08 kumbe 8:00 langutisa problem leyi nga na yoho ku why we i tikuma yi karhi i fika hi 8:00 ntirhweni ku ka u ngheniwa ya 7:30 number 1 mi languta problem yeleyo ku i yini lexi mi endlaku ku yini mi ze mi tikuma mi fika hi nkarhi wa so entirhweni number 1 mi lunghisa mhaka leyi mi fanele mi rhanga hi yo mi fanele mi rhanga mi languta ku nga ha ku ri yini number 2 timhaka ta nkarhi hi fanele hi lunghisa timhaka ta nkarhi hi ku a ni loko ni solvini liya ya ku ni letisa yini ni va se ni fanele ni yi vekela sayitini ku ku ze ni leta i mhaka leswi number 2 loko ni endle leswi ni fanele ni hlayisa timhaka ta nkarhi okay loko no suka la kaya hi 6:00 entirhweni ni ta va ni nga fikangi hi 7 na mi languta na swo fana na sweswi mi swi rhangisa emahlweni kasi na hina vo pfuka hi karhi ni vona voice na tin'wana laha hi twa vona va ku hetelela ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha hi ve hi va hi ti pfalele hi vona eka xivutiso xa hina xa siku ra namuntlha mo hi twa
2: entirhweni a ku letiwi n'wana ngo entirhweni a ku letiwi munhu i tlela a prepare swi swa yena loko a swi tiva ku entirhweni i nghena hi 7:00 mata loko ku 5:00 wa pfuka wa pfuka endla leswi yena leswiya leswi swi tivaka i fambaka na swona a ntirho wa wena i tseleka mati u tihlambela vo pa six i va i hetini ku hlamba i kha i huma i fika ntirhweni wa wena kahle i nga jahange a ni ri i fika kahle ntirho wa wena i nga jaha na mulungu wa va ku languta loko u leta masiku hinkwawo ka mulungu a swi ku helerisi hi ntirho sweswiya mi ta kayela na ti-promotion n'wana mhani hi ku leta entirhweni kasi ku fika ka ha ri na nkarhi na ti-promotion ma tikuma entirhweni loko ku ri mina vo xavisaxavisa magwinya loko ni tolovele ku hi 6 ni va ni yimini yo mani ma xavisa magwinya n'wana ngo a ni pfuka hi 3:00 ni baka ni yo nghena ka swin'wana sweswi swo xavisa ni baka loko ku yoko yiku 5:30 a ni humala kaya loko swi fiketela swivanani leswi a ni xavisela swona exikolweni swi kumani ku ni loge kwala gede mavonelo ya mandorweni wa khalanga a hi tirheni n'wana ngo laha muganga wa katekana 14 eka mahele dank
1: thank you mi le moyeni ka Vision FM ayeni
4: ahee
1: mi pfukini
4: hi pfukile ninjani
1: na yena hi hlayisekile
4: hi hlayisekile
1: eh
4: nako e nngwe ya kereng nako e nngwe ga o fetsa e le gore motho a leta o latedisa ko o tlwaela polase e o fetsa e le gore o tlwaetse polase ore ai makgoa ba ya go fitlha ka 7:30 ya bona o ya go tsena le bona straight to ene le bona ka gore ga o sa kgone o ba go tlwaetse gore o bereka le rena ba sa kgone go botsa ee a ke go fe motlhala ka security a kere wa bona re re na le reliever wankosisa re na le reliever a kere nnete ke tseng mošong ke tshwanetse ke tle ke tswe ka 7 o la o tlong reliever o tlo go tsa a etsa ka 7:30 wankosisa ke go tlwaelana ke go tlwaelana ene o tshwanetse gore ge le bereka mmogo le boledišane ge le tla tabeng ya nako le tshwanetse le be strict ee gore nako ke nako re ebeile gore ke 7:30 not 8 lebone gose boloke nako go tlo senyega go tlo senya dilo tse dintsi ya bona go senya dilo tse dintsi o se boloke nako ene e tlwaelegile gantsi e tlwaelegile sometimes o go etsele gore ke re ke tla ka mo studiong mme pele ya mmema le re thoma ka 8 re thoma ka 8 lena kore le tshwanetse le beye nako ya kwa pelepele kwa ya mo morago re re a wa re thoma ka 7:30 gore ke kgone go phakisa
1: ya
4: ee ka kwesisa ee motho o tshwanetse a boloke nako se
1: ya
4: ke Maropeng Sejapala ka lenyenye
1: Maropeng Sejagana la lenyenye
4: Sejapala
1: Sejapana re a leboa mo lenyenye moo
4: anke ke thoma go bolela le lena ka moo
1: re a leboa yome amukerini aye e khensa swinene va yingise ri va Vision FM kasi valava a hi vulavula na vona va ku hi vona muyingiseri wa hina wumpya kusuka lenyenya va ku hi vona Maropeng Sejapana hi khensa swinene va ri entirhweni ku na ku tolovetana loko swi ta entirhweni ma kuma ku hawa loko u fana sweswi a ni kombiseni ku hi nghena 7 munhu a karhi a tikuma a nghena hi 8:00 va karhi va hlamusela ku na ku tolovetana loko ni fika hi 8:00 a ma ha vulavuli nchumu mo mi yela mukuhi se mi tikuma se swi dlina swi milerini le ka munhu ku yehe a nga ha ngheni hi nkarhi kasi va ri loko swi fika entirhweni hi nkarhi wa le ntirhweni munhu a vi strict a karhi a kombisa ku nkarhi wa ntirho wa hloniphiwa ende wa wu hlayisa i fanele i nghena hi nkarhi hi ku siku rin'wanyana i ta fika hi 8 loko i fika hi 8 i kuma ku we tolovele ku nghena hi 8 vanhu va nghene khale siku rin'wana va nghene khale kumbexana va va byela ku hawa namuntlha hi ya famba hi ya kwinikwini wo loko u ya fika hi 8 i kuma va hume riendzo a ni wetolo va fika hi 8 lava va ku nghena 7 va hume riendzo hi 7 hikuva swi tiva ku vo ya 7 va va nghena ntirhweni va ku hi 7:00 va fika we ya fika hi 8 va sala va huma riendzo va ku siya loko swi tatani mingiseri a hi hlayiseni timhaka ta nkarhi hi hlayisa hi endla na swilo leswi hi lavaka ku swi endla hi ti prepare before hi ya ntirhweni a va karhi va kombisa lava ku before hi ya ntirhweni a hi tleleni hi ti prepare-ini loko ku ve ni mema golidi ni nghena hi 6:00 swi vula ku loko hi ku 4:30 ni fanele ni va ni karhi ni prepare loko ve ni huma kaya hi 5:30 kumbe hi 5:00 loko ve ni pfuka hi 4 ni pfuka hi 4 ni ti prepare for 1 hour liya loko la ka 5 o'clock ku ve ni famba hour ku ya ntirhweni swivula ku susela ka 5 o'clock ni fanele ni va ni famba swi hatlisanyana ku loko ni fika ntirhweni ni fika ntirhweni hi 6 o'clock kumbe ni fika hi 6:10 ya na tshemba swi tswarini vayingiseri swi bele etindleveni loko swi tetani vayingiseri va mehe va Vision FM kasi loko swi tetani vayingiseri na ku mi lavela risimu la before ni mi lavela risimu ni na ta mi nyika nhlokomhaka mi sala mi yi gayela mi na rhandza vanhu va ku gayela a ni lavi ku mi kuma ku a swi tikuma ku munhu i tsandzeka na ku nyika mavonelo nhlokomhaka nge le ku yi twiseni ni rhandza munhu wa ku mi sala mi yi gayela mi yi sila mi yi sila mi yi sila loko ni vuya hi burisana hi yoho mhaka leyi hi ze hi ya chaya n'wa hulela za ku gogogo magolidi ni lava ku nghena loko swi tetana mone ni mi nyika nhlokomhaka loko ni vuya hala a ndzhaka tinsimu timbirhi na ku xavisa mina n'we hi burisana hi nhlokomhaka ya ka siku ra namuntlha hi burisana hi yoho hi ze ya chayela n'wa hulela ku magolidi ni fikini hi mina ni nghenaka ni kombela ku nghena ni karhi ni alela ni ku hawa na hetisa nhlokomhaka na vayingiseri loko mi nga vayingiseri mi nga ngheni mi nyika swithoso hlula ku tikeriwa hi mina ni nghenaka ni endla vurhongo byi a byi hakeli hi ta ze hi fika na kwale ka 3000 ntsena ni nga kumangini xintshuxo vayingiseri va mi ya Vision FM moni ni mi hlela nhlokomhaka yini eka siku ra na nhlokomhaka yi tshame so tanihi vanhu va Afrika-Dzonga ma swi kota ku endla mabindzu kumbe ku endla partnership na vanhu va le handle ke vanhu va tiko akelani nhlokomhaka ya mina tanihi vanhu va Afrika-Dzonga ma swi kota ku endla mabindzu kumbe ku endla partnership na vanhu va le handle ke i ku kahle kahle vanhu va Afrika-Dzonga South Africa hinkwayo kwalaho mi nga tshama kona loko ku ri n'wina ku ri mina magolidi kwalaho ni nga tshama kona ni n'wamabindzu na ni tsakela ku va n'wamabindzu ni nga ha swi kota ku tirhisana na vanhu va matiko akelani ke hi va ti-partnership ni o a ni ka business 100% mina ni va na 50% leswi va swi vulaka ku ti-shares un'wana wa le matiko mambe partnership ya mina na yena a ri na 50% mi nga ha swi kota ke ku va n'wina mi ri laha South Africa mi ona 50% ku va yena wa ku huma tiko ra le handle akelani a karhi a ona 50% hi ndlela liya mi va mi karhi mi swi kota ke nhlokomhaka ya mehe eka siku ra namuntlha mune yi ripita ra ku hetelela tanihi hina vanhu va Afrika-Dzonga ha swi kota ku endla mabindzu kumbe ku endla partnership na vanhu va le handle ke vanhu va akelani va matiko mambe se mi yingiseri kwalaho mi nga tshama kona kwalani mi kukulaka kona kwalani mi swekaka kona titwaneni ku ri n'wina mi ri n'wamabindzu mi lava ku endla business kumbe mi na business leyi mi nga na yona mi fanele mi tirhisana na vanhu va le handle va akelani va matiko akelani mi nga ha pfumelana n'wina mi ku 50% na vona va ku 50% mi va na ti-shares ta ku ringana ke ma swi kota swo fana na sweswo ke se mara loko swa ha titani vayingiseri loko na ha mi nyika tinsimu timbirhi ni ya ku xaviseni loko ni vuya ti-voice note ti pfulekini loko ni vuya ni tshemba ku ti-voice note ti ta va ti karhi ti nghena hi ku landzelelana swi tetani kasi tinqingho na tona ti ta va ti karhi ti nghena loko ni vuya a ni swi tiku tinsimu leti ti tlanga timinete ti nga neti ni vuya a moyeni na mi byela ku hi nkarhi wa so na mi byela ku hi nkarhi wa so wiselani ti-calls sweswi ni ri pfana ni mi karhi mi yi gayela ivi loko mi heta ku gayela mi ku ti-voice note ti-voice note ti-voice note ti-voice note loko mi heta mi ku ti-voice note loko ni vuya tinqingho na ti-voice note swi nghena moyeni loko mhaka ya mehe hi leyi tanihi vanhu va Afrika-Dzonga ma swi kota ku endla partnership ke na vanhu va le handle ke vaakelani va tiko akelani se ni ngo kwala mi nga tshama kona hi n'wina mi titwa mi ri boss lady kumbe i ane hina vava hina vaxisati ri hina ti-boss lady vavanuna i ti-boss ya ya va ku liya i boss ya hina loko va vona n'wanuna va ku i boss ya hina va nge vuli ku boss guy ni va ri i boss ya hina kasi hina vavasati va ku i boss lady loyi se sweswo kwala mi nga koho titwenene mi ri boss lady kumbe mi ri boss eka business ra n'wina mi nga ha swi kota ku endla business ra n'wina partnership ku khomisana ka business ra n'wina mi va na tishese na matiko ya Afrika na mi nga ha va a hi ngo xikombiso mi va na business na tiko akelani Mozambique tiko akelani Nigeria swo fana na sweswi ya mi nga ha swi kota ku va mi tirhisana vanhu valava hi ndlela leyi na mi va ti-business ti-partnership mi nga rivali a hi le ku hlawuleni a hi endliyinini hi maAfrika hinkwenu se mi nga ha swi kota ku n'wina mi kwala mi nga tshama kona mi na business business ra n'wehe mi nga ha swi kota ku endla partnership na tiko akelani Mozambique kumbe tiko akelani Zimbabwe kumbe tiko akelani Nigeria na loko swi tetana mi nga ha swi kota n'wina ke partnership ya n'wina mi kuma ku yi ona 50% yi le Mozambique kumbe yi huma eMozambique na n'wina mi na 50% mi la South Africa mi tshama kwala kumbexana hinkwenu mi kwala South Africa hinkwenu mara van'wani va karhi va huma va ri tiko akelani ra Afrika mi nga ha swi kota ke ama ni tlhela ni yi phinda ra ku hetelela ni xo ku mi ta va mi ri ku ni tweni loko ni yi phindaphinda so vayingiseri va ri ni yi phinda nakambe tanihi vanhu va Afrika-Dzonga ma swi kota ku endla mabindzu kumbe ku endla partnership na vanhu va le handle ke lava hi va vitanaka i vanhu va Afrika va matiko mambe ni ta mi hlamisela swona ni ri kwala mi nga tshama kona mi le ku swekeni mi le ku kukuleni mi le ntirhweni loko ve mi yingiserile mi titwa mi rini boss kumbe boss lady mi titwa ku mina hi mina boss lady kumbe mi titwa ku hi n'wina boss ka swa n'wina swa mabindzu mi nga ha va na partnership na matiko man'wana na ha hlamuserile ku mi nga ha va na matiko mi nga ha va na partnership na tiko ra Mozambique Nigeria Zimbabwe Ghana swo fana na sweswiya matiko Afrika mi nga ha swi kota ke mi ta swi kota ku ndla partnership na ma-business na loko swa ha titani va yingiseri gayelani gayelani loko ni vuya laha hi mehe ni vuyaku loko ma gayela mhaka yaleyo hi mehe ni vuyaku ni teka voice note ni teka tinqingho hi twa ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha mo ni tekela ni mi nyika risimu hi leri eka siku ra namuntlha loko ni ku

0: Alliance in Motion Global kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na dikamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma kgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Moruti Emmanuel Assembly Church ga Moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona goba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phediše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganye.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalawuro kona hi kumeka epost office building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 0. Ungisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Engomba yingiserva Vision FM ibuyisa sheshe emoyeni kasi nkarhi ukarhi ku 832 kwalayani kasi hilaka awara liya ya hina ya ku hetelela mi nga rivali nongonoko vuhorongo a byi hakeli mi karhi mi hikuma laka 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mi nga rivali ku hikuma laka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co .za kasi ku ri mina nsuku magolidi hi swin'we eka nongonoko wa hina wa ku hetelela se va yingiseri ni mi byerini ku loko hi vuya emoyeni ti-voice note na ti-calls se i nkarhi wa n'wina hi karhi hi burisana hi nhlokomhaka liya ya hina eka siku ra namuntlha mi karhi mi yi byela ku mi nga ha swi kota n'wina van'wamabindzu ku endla partnership na matiko akelane na matiko mambe ya Afrika kasi loko mu ku 0637307890 mi karhi mi ni bela riqingho kwalani na voice note ya mina ya kumeka eka nambara yaleyo kasi loko mu ku 0631320818 kasi xitetani vayingiseri ni karhi ni mi amukela swinene voice note phone call 2, line 2, swi le ku tirheni hinkwaswo, swi tirha hinkwaswo. Kasi loko ku ri mina nsuku magolidi, ni lava ku twa kusuka eka n'wina eka nkarhi wa sweswi. Kasi ni mi hlamuserile ku vayingiseri. Hambi kwala mi nga tshama kona, mi titwa mi ri boss kumbe boss lady, mi ri na swa n'wina swa ma-business, mi nga ha swi kota ku endla partnership na matiko na tiko man'wanyana ke loko ku ri n'wina mi nga ha swi kota ke eka siku ra namuntlha vayingiseri nghenani hi twa kusuka eka n'wina ku ri mi nga ha swi kota kumbe njhani ni lava ku twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha ti-voice note ti amukelekini tinqingho ti amukele mara hambi swi tetani vayingiseri a ni voni voice note a ni voni riqingho and a ku lo boha na nchumu a ku boha na nchumu ene ni tlhela ni ti kombisa ku kwala mi nga kona mi titwa mi ri n'wamabindzu yi tekeni mi karhi mi titwa n'we mi ri n'wamabindzu mi nga ha swi kota ku endla partnership kumbe vuxaka na matiko akelani na hi business mi kuma business ra n'wehe mi kuma ku n'wehe mi na 50% eka business ra n'wehe na tiko ra Mozambique ri na 50% na n'wina mi le ku tirhisana nina as matiko ya Afrika mi le ku tirhisana ni ndlela yaleyo se mi nga ha swi kota kumbe mi nge he swi koti ka is a business partner loko hi vulavula hi ti-business partner hi vulavula hi leswa swo vanhu va khomana hi voko rin'we va ku va ta swi kota South Africa na Mozambique South Africa na Zimbabwe South Africa na Ghana na Nigeria swo fana na sweswiya mi kuma ku South Africa yi supplya Mozambique hi swo karhi na Mozambique yi supplya South Africa hi swo karhi leswi hi swi vitanaka va tirhisana i ti-partnership in business se hi lava ku twa kusuka ka n'wina vayingiseri ku n'wina tani mi ri van'wamabindzu kumbe mi titwa ingaku mi van'wamabindzu mi nga ha ku yini eka siku ra namuntlha mi nga ha hi byela yini eka siku ra namuntlha mi nga ha swi pfumelela na eka siku ra namuntlha mi nga ha swi pfumelela eka siku ra namuntlha na swi nga mi olovela ke ku swi endla mi ku mina na swi endla eka siku ra namuntlha mpela ni lava ku va partnership na matiko man'wana business ya n'wina yi va yi karhi yi tiveka le Nigeria eZimbabwe kumbe eMozambique business yi va yi ri ku tivekeni hi ndlela leyo kasi na partnership ya n'wina leyi nga le Mozambique yi karhi yi kwini business ya mina ni lava yi karhi yi tirhisana la South Africa. Me va mi karhi mi khomana xandla hi ndlela yaleyo. Minga swi kota ke tani mi ri van'wamabindzu. Na loko mi nga ri van'wamabindzu, titwenini mi ri a business partner. Titwenini mi ri a boss lady kumbe mi ri boso kwala mi nga kona. Mi swi twa ku hawa loko mina mpelampela a no va boso hi ndlela leyi. Mina a ni ta swi kota. Mina a ni nga ta swi kota. Hi yaleyo topic ya hina eka siku ra namuntlha vayingiseri. Ni lava ku twa kusuka ka n'wina ku ri a mi ta swi kota ke kumbe a mi nga ta swi kota. Ni lava ku twa laha loko mu 063 730 7890 kasi ni teka tinqingho ta n'wina na ti-voice note hinkwato. Kasi loko mu 063 132 0818 kasi nakona mi amukelekini kwala ka Vision FM. Ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina eka siku ra namuntlha mi ri yini vayingiseri. Mi nga tshami mi lovile. Swa endleka ku na un'wana i hleketa ku sungula business and in business ra yena i lava ri famba Afrika hinkwayo a nga swi tivi ku a nga ha sungula kwini a ya kwini a twanga ku xi loko no business leya me no yi ti fambisa Afrika leyi hinkwayo leyi yi tikuma yi ri matiko akelani hinkwawo yi karhi yi operata swi nga va swi ri njhani. Mi nga tshami na mavonelo ya n'wina ya nga ha ni pfuna na mehe ya nga ha pfuna un'wanyana kasi na mina loko ya ni pfuni ni teka ni nyika un'wanyana ku hawa wena wa mabindzu teka business ra wehe Afrika hinkwayo hi ndlela leyi hi mhaka vayingiseri va ka Vision FM. Kasi loko ni endla leswi vayingiseri ni la ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha ma ni endla
2: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
3: Kandziyisa rito ra wena.

0: asineka voice note ni kona mani kuma ni teka mavonelo man'wani na man'wani ya taku na miyingiseri ni ma yisa emoyeni ntsena ku ri mayelana na leswi hi vulavulaka hi swona eka siku ra namuntlha ya sweswo ni na ku twa n'wi vayingiseri va Vision FM ku n'wina mhaka leyi mi nga yi hetisa ku yini loko hi swi langutini mi nga ha swi tsakela ke mi nga ha swi kota ke vayingiseri ni na ku twa n'we mi tikomba nga ku haha yi le kumbeni thopiki leyi ni ra ku hetelela vayingiseri ti twanani ku ri n'wehe n'wamabindzu kwala mi nga kona mi nga ha swi kota ku endla vuxaka na matiko akelani ke mi nga ha swi kota ke tani na ha hlamuseringi mi na business leyi mi nga ha swi kota ku endla vuxaka na matiko akelani ke loko tiko akelani ri ku 50% na n'we mi pfumela mukawe hi ta va hi owner business leyi hi 50% mi nga swi pfumela swo fana sweswi ke ma ku tirhisana maaka na vaakelani va hina ke va Afrika mi nga swi kota na vayingiseri va Vision FM ni lava ku twa n'we mi nge vayingiseri mi nga ni byeli ku n'we mi nge swi koti leswi mi nga mi yerisa swona mi nga ni byeli ku n'wina mi nge swi kota na hala mi tshama mi tsandza hi nchumu n'wina mi tshama mi tsandza hi nchumu mi nge ni byeli ku n'wina mi nge swi koti swi nge endleki hawu na mi tiva n'wehe hi ti-business ideas ti-business advice mi khoma number one a mi tshama mi tlurile a mi tshama ni vulavula ni kwala ni ra mi tshama swi nge endleki swi mi tsandza swo fana sweswo mo va mi karhi mi ni inanela kwalaha ka WhatsApp na phone call mi lava swi nga mi tsandza vayingiseri swi nga mi tsandza mpela ku vula ku ina hawa hikokwalaho ka yini na ala vayingiseri va mina va tshama va tsandzeka ni rhandza ku vula siku na siku ku vayingiseri va mina ntsena ku ri vayingiseri va hina va Vision FM a swi nge endleki mavonelo va nga ti na wona xintshuxo xi nga vi kona ni lava ku twa n'wina sweswi ni lava ku twa n'wina hi ndlela yaleyo vayingiseri ni lava ku twa n'wina ni lava ku ze ni twa mani a ku yini ni lava ku twa n'wina eka siku ra namuntlha ku n'wina sweswi hi nge te ta mi nga swi twa ku ri hi hlamusela swa ku yini yi nhlokomhaka yi ri yini a ni tshembi ni nga huma laha ntirhweni ni chaya mpelampela n'wi hulela a nghena mi nga vulankwa n'wina mi nga swi kota kumbe mi nge swi koti na beja na beja na beja vayingiseri na beja ni karhi ni mi teka best siku na siku na swi tiva ku a mi tshama mi nga ti na mhaka ya xintshuxo hi ndlela yaleyo ni kombela ku twa n'wina eka siku ra namuntlha loko mi ni vona ni karhi ni n'wayitela na swi tiva ku hawa ti-voice note ti ta va ti karhi ti tshunela na tinqingho ti ta va ti le ku teni hi ndlela yaleyo ti twanani ku ri n'wina mi ri n'wamabindzu mi nga ha swi kota ku va na partnership na matiko akelani xana ya mhaka leyi fanele hi languta eka siku ra namuntlha mi nga tshami na mavonelo ya n'we vayingiseri swa endleka namuntlha ni lava ku swa endleka ni ri na business sweswi ni lava ri tiveka Afrika hinkwayo the whole Africa vayingiseri n'wi mi tshame na mavonelo mavonelo lama ma nga ha ni pfuna na mehe magolide kwala ni kuma ku bindzu ra mehe rin'wanyana ni na partnership na tiko akelana ra kwala Afrika swi titani se a ni tshembi mi nga tsandzeka ku ni byela ku magolide ina magolide hawa hikokwalaho ka yini hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ni lava mi ni hlamusela eka siku ra namuntlha hi lo sala na 11 minutes hi kongoma laha ka awara liya ya nkaye n'wa hulele ta fika ku gogogo magolidi se u nghena mina ni nga kumangi xitshuxo mpelampela ni chaya mpelampela vayingiseri ni nga zangi mi ku hi voice note yin'we wa twa hi phone call yin'we a ni kholeleni kholani hi mina vayingiseri ni kholeleni mo hi twa i mingiseri la hi twa ku vana va ri hina ka siku ra namhla vayingiseri kholani hi mina ni kholeleni milemoyeni ka
1: vixinee n'wamagolide eyi mata mi le ku vulavuleni vanhu ave le ku ngheneni ho ze hi nghena hi ku khumbeka ku himpela loko i vulavula i ri wexe exi swi hi twisa ku vava hi ri kona hi karhi hi yingiserini se mina a ni nge endli partnership na munhu un'wana hi ku swi tsandza hambi a ri wa kwala kaya kwalawa a ri ya loyi ni dyaku na yena vuswa hi nga humaku swin'we kwala South Africa swa tsandza ku endla partnership ka business hi ku loko mina na ha pulana ku veka mali yena i ta lava ku mali yi hatlela tlhelo yi va yi ri ku fohleni swi tsandza hambi a ri nsati wa wena a va talangi lava endlaku business va humelela va ri swin'we loko wena wa ha hleketa ku benga mali yena i hleketa ku yi pfutisa se loko wa le handle ni ta swi kota njhani ku endla partnership na yena hi ku loko mina ha pulana swin'wana yena na yena i ta va a pulana swin'wana a swi nge koteki ku endla business na munhu loyi i nga n'wi tiveki loko mindzuku o teka timali a famba na tona a ya a ya dirowa mina ni ta sala ni kume yini i ku wa ka business kumbe a rhuma vanhu va ka vona va ta va ta yiva laya xopeni kumbe i xopo kumbe yini sweswo hi nga ta hi swi endlini kasi i xikongomelo xo yena i lava ku vuyeriwa a ri yexe se ti-business na munhu un'wana a ni nge swi endli swa antswa ni endla ni ri nexe loko ni wa ni ta wa ni ri nexe handle ka ku pfunana na munhu un'wana i mavonelo ya mhana xihlovo inkomu
0: ma khensa mavonelo ya n'wina mhana xihlovo kusuka le France leyi va ku magolidi mina swa partnership na munhu kumbe na matiko akelani ya le handle ni nge swi koti hi ku swi tsandza na kwala South Africa ku ni vana ni va partnership ya munhu swa ni tsandza vanyiki va ti nyikerile mavonelo ya vona mi nga rivali mavonelo ya mingiseri ku nga ri ya varhangeri va xitichi kumbe vahaxi va ka Vision FM switetani vayingiseri loko ni languta laha hi losana 8 minutes ntsena loko ni nga ha voni yin'wana voice note kumbe call mo ni pfumelela ni pfala mina ke eka siku ra namuntlha loko mhana i va mingiseri wa hina va ha hlamuserini laha ku ri mali yi nga ha phohla swo fana na leswiya a ni hi le ka partnership na mali yi nga ha phohla va ku na ku yiveriwa swi nga va swi ri kona eka business yaleyo va nga ta va va ri tipartnara hi ndlela yaleyo se kasi switetani vayingiseri va Vision FM loko ya ha langutisa mi kuma ku partnership na matiko akelani ya Afrika swi nga hi nga va i ri n'wamabindzu swi nga ha ku vuyerisa swi hi kambirhi swi nga ha ku vuyerisa swi nga ka swi nga ku vuyerisa loko hi swi langutini a hi ngo ni na xopo tiko la a tikweni rin'wana ra Afrika ni partnership na tiko ra Mozambique, Zimbabwe, Nigeria swo fana na sweswiya business ra mina ri le ku kuleni kahle hi ku matiko akelani ya hina Afrika ku ni ta va ni ri na ni ta va ni ri na ti-partnership i ku hi ta va hi karhi hi tirhisana kahle na matiko lamayani loko ku ve ni ku na swin'wanyana a swi fambi kahle hi va hi tshama hansi hi karhi hi vulavula ku hawa ku xota la na la na la na la se kasi xin'wana xa khombo xo fana na sweswo i ku ta ni makarhi ma swi vona ku la South Africa ku na tinyimpi tin'wanyana ta ku a ti hlamuseleki loko na ha teta tini ya ni ri na partnership a tikweni rin'wana ra akelani swo fana na sweswiya mi kuma ku ha van'wanyana va tiva ku hawa business leyi ya magolidi u ma le South Africa kasi na kwala tikweni partnership yi koho un'wana wa ti-shares kwalaha mara va swi hlaya nga ku swi nga va swi hatalele ngopfu hala ka mina, mi kuma ku bindzu ra mina ri nga destroyiwa swo fana na sweswiya, mi kuma ku hinkwenu va hi karhi endla yini, hi luzekeriwa mina na tiko leriya hi ta va hi ri ku luzekeriweni swo fana na sweswiya. Se i mhaka ya kahle ku va hi karhi hi tikuma hi ndla partnership na matiko man'wana, hi ku swin'wana yo va na swo hinkwaswo ma swin'wana na sweswi South Africa yi le kusogoleni swinene hi mhaka ya oyili. Mindzuku hi ta va hi ka hi vona ku hi va rini mafurha ya ehenhla kumbe ya ehansi ke, mindzuku ku ri ti-3 ta June ku ri wa vunharhu, mi nga rivali vayingiseri, wa vunharhu un'wana na un'wana wa masungulo ya n'hweti, masungulweni ya n'hweti wa vunharhu un'wana na un'wana hi languta nxavo wa petiroli kumbe diesel wa mafurha swi va swi karhi swi ngeteleriwa kumbe swi karhi swi va swi ya ehansi ehansi. Ku na ku ngeteleriwa, ku na ku swiendlayini swi va ehansi swi hi kambirhi. Swa endleka mi kuma ku mindzuku va ku diesel yi hansi kumbe petiroli ya yi hansi kumbexani va ku hawa a yi henhla, diesel yi henhla petiroli yi ya henhla. Hi ta swi kuma eka siku ra mindzuku ku ri va mafurha swi endlisa ku yini. Loko swi ta tani loko ku ri mina siku magolide na ku partnership hi yona a hi yona, mara swi te tani ni sapota ku a hi veneni hi va na yini na partnership ti-business ta hina ti kota ku kula kun'wana na kun'wana kwalaho ti nga ta va ti ri kona. Partnership i mhaka ya kahle ngopfu swinene. Loko ku ri mina ni suku magolide ni ku ni huma hi lebyi hi ta vona na mindzuku eka siku ra mindzuku 6 to 9 vurhonga a byi hakeli loko ku nga ri mina siku magolide. Kasi mi nga rivali hi ta va hi fambisa, kasi mi nga rivali ku ta va ku ri na minongonoko yin'wanyana ya leyi nga ta va yi ri ku teni ku fana na sweswi 9 to 12 n'wa holelaka ku ni kona ku hlula ku tikeriwa, kasi 12 to 3 mihlengo ebabangu a ku ni kona magolide, kasi 3 to 6 chopa the MC a ku ni kona magolide no your purpose, kasi le ka awara liya ya ntsevu va ku vutivi i matimba mihlengo ebabangu a ku nakambe ni vuyini, kasi awara liya ya nkombo ta mitlanga JR a ku ni kora. Kasi loko swi te tani ku mina ni suku magolide ni huma hi lebyi loko va ku magoji mambirhi kwalani mi ta sala mi tiphina hi yona, kasi n'wa hulela ni n'wi vona a ri kwala i kwala n'wa ho mi ta n'wi vona ta va karhi a nghena ku nga se va khale. Loko ri mina ni huma so ni kusuka ra mindzuku hi ta va hi vona na swin'we inkomo danko.

0: Mingiseriso yi ta va yi mi phatsamile makumembirhi wa timinete awara liya ya 10 nga se za yiba, kasi mingisero u ta ni kuma ka 0637307890 u va u karhi u ndzela ku ri wena micho lowu u yingisele xitichi xa Vision FM ri kwini, u busy yini eka micho wa siku ra namuntlha. Naswona mingisero wa Vision FM loko hi va hi karhi hi langutisa aka lavaya va hi kuma ku le ka 063 mi nga hi kuma ya 1320818 mina na wena hi va hi karhi hi fambisa swin'we mo ni teka mingisero lama amukela ka Vision FM avuxeni.
1: Yawe.
0: Ahe minjani?
1: Ipukile minjani?
0: Ipukile.
1: Anu wakavalo hini balu. Wakavalo hini. Manu rukota Mountain View.
0: Pela la base vale vale vale ka leadership hey va kurini man.
1: Ya ya na ku hey anu pisha na ku anna moya kahle na foni ya mi ya enji sona vigili una yo ikome mkhuhlwani ichi shetela nwi mara ita hona ndina yini.
0: Ha wa swinge yendi kombela mi vuya.
1: Ai shetela na mi nga vuya ntava tani dzama at time.
0: Aba mi zami ka hela ku bulana nwina.
1: Ha ya hi buleni kahle ngopfu a yene ni magreeni ke hlula ku tikeriwa.
0: I sweso.
1: Favor. Favor. Puta buya na mina. Hey, you don't know what I know. I train and everything. Na matonga machangani uka inga kumika nkahle. Ma, I train. Shikomba si endla kuranzaka shona swilo swa kahle.
0: Yeah, shikomba si endla kuranzaka shona swi pfuna na hina hi nga susi nyimpi ka.
1: Enge susi ni ndi rangi ni vula no ku chacha vanhu vo huma handle a hi va tivi ku ta chachiwa na va swilo swa ngala leswi ni nga na xerini
0: ma swi twisisa leswi hey hi toka hi nga swi vuli hi ya kule mara hey
1: mara yi piti va xikwini
0: impela
1: na hi tivi nchumu byela xikwembu xi hi lwela xi ta hi hlulela ku fana xi nga hlulela na va Israyele vo Muxe na van'wana van'wana na vo Gideon na va David na yena xi ta hi hlulela.
0: Yeah.
1: I know. I tell me you come with me. Tika leso tala ita umele.
0: Okay, so sine ne silisa la yon.
1: Ubaloi.
0: Ubaloi. Hi kentsa swinene ka swimingiseri wa Vision FM ya mahlweni nongonoko wa hina eka misho wa siku rena munhu.
2: Vanwater Drilling hina va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka dwana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lunghizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa. Twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900, 50 meters 29,600, 60 meters 33,900. U nga hi kuma eka 0789133661, 0789133661 kumbe 0718096980, 0718096980 kumbe uyi vakachela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towers. U nga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona, naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va bori mati ma nga humi.
3: Gongongo Nkuzani na Baba.
4: Nkuzani na Baba.
3: Ayi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la ilekaya.
4: Ilekaya.
5: Hey! Vantshwa va DBG, don't blame God International Ministries. Milungeki.

0: makalem fuke.
1: Vision is power.
2: Mandlakazi. Bekwani nalika ngwajai.
3: Bekwani nalika ngwajai.
2: Ule kai rashtichi
3: 88.5.
2: Vision FM. La. Ile kaya.
3: Ile kaya.
4: Meta e khomela ba engise re khome muno wa timinete Aurelia ya se tiri khome naru wa timinete Aurelia ya khome nga se zaiba mahlweni nongono kwa hina wa hlula kutikeriwa eka misho wa sukura na munhla ba ukha rumdzela kuri wena u engisela uri kwini ka sukura na munhla nkuma ka 0631320818 na 0603730789 mina na wena ba ikare fama sana swinwe eka misho wa sukura na munhla ka si ta ba hlela hi langutisa motivation ya hina eka misho sukura namuntlha hi va hi karhi hi twa ku ri loko hi va hi karhi hi hlohloterisana sweswiwani hi hlula njhani ku tikeriwa motivation ya hina mingiseri loko hi va hi karhi hi ta hi va hi karhi hi pfuna ku tlakula na ku ya emahlweni munteka mingiseri la a mamukela ka Vision FM avuxeni comrade
5: ikona
4: mipfukeri ka comrade Matano kon tsameka ile go le mihleketa re o tla khomba efeng ya so.
5: Ke go le le di pinile ka.
4: Mere tola nga bui.
5: Ala bui. Eh go le re di tsadi se teng ba mo go ya go ba le. Ba ti ba si so ba ba tsena ka di na go masela mfana ntla.
4: Hey,
5: nesile zwo baba mativa hey.
4: Jehovah ta hipuna.
5: Ah, wo sa ingeneleli. Ni bona le ha mitolo. Ba njele nwana ni nwana ni hari wa vope.
4: Hmm.
5: Ni una botila ba hela bana vele buti ntsa.
4: Hmm.
5: Hi bona eh.
4: Ha zwora u soko hele ku sui sui ngopu na yena.
5: Mm, okwala kaya phela mfana liya, okwala kaya mama.
4: Mm. Uthama kwini kaya ka hono mfana lo?
5: Kwala ka malamulele kwala standing.
4: Oh, okay.
5: Mm. Uthama kwala ka malamulele sitana. Ai. Lalo la kwala jiya muti ni.
4: Mm.
5: That the one.
4: Mm.
5: Yo. Na yo khabetero ni jivela mana, asisa kona.
4: Eish mara. Hey,
5: bana ba ntongo.
4: Ba
5: ntongo, ba ntongo. Hayi, swa ntisa swa baba.
4: Ani go xikomba a xingenele loko swiri so ni bona eh eh.
5: Mm. Eh swa ku tikeriwa, ni tani vabyela.
4: Mm.
5: Leka swi ni ku tikeriwa handi. Akuna inwani plan.
4: Mm.
5: A swi ta swi tsiti.
4: Yeah, eish. Hey, ya le min khoma kahle ngube man bish.
6: Na mina tsaka ku mitwa ka.
4: Aya Ken, tani boni ku xivululelwa hi se ikurini. Hey, imara se manu onela a mung fu imisisi nukombela mung bazu pondwani ngwana lwi hayi khona leswi yani i swa ba xivono xiluvela boy u pondo.
0: Hayi eta za ur boa.
4: Hi hayi a boy a farana mi mana ye man. Hey hey hey hey. Ah sta
0: lungisi.
4: Akensa.
0: Tsai seka ni siti.
4: Inko. Hehe. Man Bishop Hlongwane le ka ku matatani va na hina mixulo hambi a swikolweni va hundzi kwala mingiseri va ku a hina n'wina a ka lulamisa hi ya ku tirheni a hi tineni lava
6: ni n'wa yolelo mi pfukile na hina n'wina ni tshame na birthday gele yin'wana kwalawani yi nge yi lata swi twa kahle loko yi karhi yi naveleriwa va nge i mhani Helen Maxinji ni tshame na vona kwala i ntukulu wa mina hi miyingiserile. Ah, me kumi tweni pfurile ti masaka hila ku cheletela ku swinga hayi inkomo
4: ikenze sinene mana xihlobo ta va navelela mani Helen sesi Helene hayi ta mi navelela swi nge tsandzi ku na mhani van'wani va le ka n'wamankena va nga va va karhi va rhumelele ka siku ra tolo va ku namuntlha ku ta va ku ri birthday ya vona ni ku mi tlhela mi ni tsundzuxa mundzuku ni rivela ma swi vo mara loko mo rhumela futhi hi ta va hi karhi hi kota ku mi navelela kwala ka nongonoko wa hina kwala ka 10:30 namuntlha miyingiseri ya hlula ku tikeriwa hi Jeremiah 29:11 n'wina mi nga na tibible kwalani hayi bibele bible n'wina mi nga na tibible kwalani pfulani miyingiseri hi kota ku va hi karhi hi famba swin'we
7: avuxeni mani wa wulela hina n'wina hi le ku miyingiseleni swinene.
4: Okay khense swinene mani mavasa a ni ti mi fike kwini na mhaka leyi ya ka mani mhaka liya ya ku ya le tripini ya le Mozambique va famba van'wani miyingiseri va ta va karhi va ya Mozambique mara a hi vuyi mina na wena hi va hi karhi hi langutisa motivation ya hina namuntlha ni ri hi ya langutisa ka buku ya Jeremiah 29:11 ni yi khome hi ririmi ra xinghezi mativa kambe na xihlovo a mi ni hlayeli kwala ni kombela mi ni hlayela Jeremiah 29:11 hi Xitsonga mi sendela voice note kumbe mi ni bela riqingho ehe hi va hi karhi hi kota ku ya emahlweni ku ze ni va ni te na vhese leyiwani ni ta na yona hi xikongomelo xa ku munhu un'wana na un'wana i fanekele a ti tekela enhlokweni exi miyingiseri xikwembu a xi hi pfuna munhu un'wana na un'wana i fanekele a tekela mhaka yin'we enhlokweni ku ri loko a karhi a hanya i hanya ehansi ka makungu ya Xikwembu kahlekahle loko hi fika hi nga hanyi tona a ya hanyi hansi ka makungu ya Xikwembu hi hanya ehenhleni kumbe ehansi ka makungu ya hina hi hanya hi ku ya hi swikongomelo swa hina mara loko ho fika hi va hi karhi hi hanya hi ri ku humeleleni swa hina swi ri ku fambeni nkarhi wun'wani mi kuma ku na loko wo tshika i hlangana na mintlhontlho i kuma ku ti-solution kumbe tindlela ti va kona i pfuneka vutomi byi va byi karhi byi ya mahlweni mo ni ku byela ku se i hanye ku ya hi ku Xikwembu xi ku lavela yini mara namuntlha ni la ku mina na n'wina loko hi karhi hi hanya miyingiseri a yini ni ya hi ya vutisa Xikwembu ku ri xana Xikwembu na hanya na ri ku hanyeni emakungwini ya wena na hi ya hi ya vutisa Xikwembu sweswo hi ku buku leyi yi vulavula hi mhaka makungu ya Xikwembu leyiwani vhese leyi ni lavaka hi hlaya sweswi miyingiseri ka mhana xihlovo ni zamini kan'we na kokwana loko vo ka va nga ni zami mani ma vasa ni zamini loko va nga ni zami budzuna ni va ni zama loko va nga ni zami Bishop Hlongwane va ni zami hey kambe miyingiseri wa Vision FM Jeremiah 29 na un'wana na un'wana miyingiseri a ngo ni zama ka WhatsApp hambi ku ri ka riqingho mi ni hlayela yona no vona ku no kombela vazalwani mi ni hlayela mi nghena sweswi miyingiseri mi ni hlayela Jeremiah 29:11 no kombela vafundhisi mi ni endlela sweswi a ni loko munhu a kombela wa nyikiwa na na bibele yi vula swona yi ri kombela ta nyikiwa gongondzi ta pfuleriwa se ni ku gongondzeni ni pfuleleni nghena na hina Jeremiah 29:11 yi ri for I know the plans I have for you declares the Lord. Mativa loko ku ze ku tiyisisa Xikwembu ku ri mina ni na makungu hi vutomi bya wena a ku hava loyi a nga ta fika a swi alela kwalano ku hava lo nga ta fika a ku hi yena hi yena yena i ta va avana rito ro hetelela mativa loko xikomi xi ze xi switiyisisa xi ba xikandlu xi ku e mina na switiyisisa that I know the plans I have for you na swi tiva ku ri makungu lama ni nga na wona hi wahi hi vutomi bya wena mo ni mi byela ku ri vanhu va ta va na wona makungu nkarhi wun'wani mi kuma ku loko va u karhi u va vhakela kumbe u va u karhi u ri mungani wa yena munhu u va a karhi a swi tiva ku yena ka yena u va a kha a lava ku benefita yini eka wena khensa swinene mhana xihlovo mo ni va ni karhi ni yi twala ku ri va ni kumile yonaki hi ta kota ku famba kahle
8: Vesi leyi ni yi lavaka hi leyi Jeremiya 29:11 yi ri makungu lawa ndzi nga na wona ehenhla ka n'wina ma tiviwa hi mina ntsena mina hosi ndzi ri makungu ya kona i ya ku mi katekisa ku nga ri ku mi vangela makhombo ndzi mi tshembisa leswaku ma ta vona minkarhi leyi taka
4: Eish. Mi swi twini mi yingiseri kumbe ni tlhela ni mi phinda yona kumbe mi la kuphi mativa muyingiseri wa Vision FM makungu lama xikomi xi nga na wona hi vutomi bya n'wina a ma tiviwi hi mina a ma tiviwi hi mfundhisi wa n'wina kerekeni a ma tiviwi hi vatswari va n'wina a ma tiviwi hi lavayani n'wina mi ya ku ka vona e-e ma tiviwa xikomi xi ri one ene makungu ya xikwembu a hi lama ya ku mi vavisa kambe hi lama ya ku n'wina mi tikuma mi humelerini hi lama ya ku n'wina a ni tivi miyingiseri hambi ni ngo tlhela ni swi thathela ni ku i ku tsaka ke hambi ni ngo swi thathela miyingiseri ni ku makungu lama xikwembu xi nga na wona i ku n'wina vuton'wini bya n'wina mi tsaka a hi ya ku mi vavisa a hi ya ku mi tikuma mi karhi mi huma mihloti a hi ya ku nkarhi wun'wana loko mi va mi karhi mi ringeta leswana leswi swi nga endli e-e makungu ya xikwembu i makulu ende hi lamanene a mazangi ma nga biha a ma bulangi a ni tiki miyingiseri a ma hlanganahlanganangi hi leswi swa ku hi nga hlanganahlangana evuton'wini mara makungu ya xikwembu a hi wona ya ku hi tikuma hi va hi karhi hi hlanganahlanganini evuton'wini bya hina makungu ya xikwembu a hi wona lama ya ku va ya karhi ya taka hina just to destroy us ku va ya hi yisiwa hansi kumbexani hi tikuma hi va hi karhi hi vaviseka makungu ya xikwembu hi lamanene mo ni mi byela ku makungu ya xikwembu i ku ya hi nyika ku tshemba aka mundzuku bya hina ku ri okay sweswi ni nga lo taniwa hambi ni ri ku vabyeni swi vula ku ri siku rin'wanyana ni ta tikuma ni va ni karhi ni hola siku rin'wanyana ni ta va kahle siku rin'wanyana ni ta fana na vona lava va fambaka hi milenge ya vona siku rin'wanyana ni ta swi kota na mina ku va ni karhi ni tiyimela ni yimela ndyangu wa mina a yini ni ya ya hlula ku tikeriwa hi vhese leyiwani hina mimoya hina yi nga le hansi hina hi nga le ku tweni ka ku vava hina swi hi tikelaka miyingiseri hina loko hi langutisa hi swi vonaka ku na swihlangi swa hina kumbe maxaka ya hina vatswari va hina va le ku fambeni va le ku hundzeni emisaweni va hi siya a hi fambeni ya hi ya langutisa vhese leyi ku ri swin'wanyana a hi makungu ya xikwembu sweswo swi mi endlekelaka swa ku vava a hi swona leswi xikwembu xi nga swi langutela ku ri swi va swi karhi swi mi humelela evuton'wini bya n'wina tanihi ndyangu luwa na luwa na luwa swi tiveni ku ri xikwembu makungu lama xi nga na wona hi vutomi bya n'wina a hi ku mi vavisa a hi ku mi tisela swo vava a hi ku loko mi tshamini va mi karhi mi experience mafu lama na n'wina loko mi va langutisaka mi swi vonaka ku mafu lamawani a ma twali swilo swa kona hi swin'wana swa ku i swa xitshuketa ma swi tisanyana miyingiseri makungu ya xikwembu a hi wona malama xikwembu a xi lavi ku mi vavisa xikwembu a xi swi langutelangi ku va xi karhi xi mi vona mi karhi mi rila ha khensa swinene miyingiseri ku ri vana mi va mi karhi mi yingisela Vision FM hi kota ku tlakulana ku ya mahlweni loko na n'wina mi ri na leswi mi lavaka swi vula just ku va hi tiyisa na miyingiseri mo ni mi byela ku ri ndyangu luwa a hi vona va ri voxe mindyangu liya ni miyingiseri ka xiyimo lexi va nga ka xona a ni ta ku hi nga va tshiki va va voxe a hi veneni kona n'wina mi nga kusuhani na vona va tshineleleni hi va hi karhi hi va pfuna ku ri ku va vukona bya n'wina swikhongelo swa n'wina ku va mi karhi mi va khongela ku xikwembu va pfuni va kota ku va va karhi va tiya ku ya mahlweni hi ku we xikwembu a wu na wona makungu yo va vavisa makungu ya wena i ku va vona va ri karhi va tsaka va ya emahlweni va karhi va tiva na mundzuku bya vona ku tshemba a ku vi kona evuton'wini bya vona va kota ku va va karhi va ya emahlweni
9: mola ka FM la ka wireless ka gram 4 mani ka gumbagumba aka ti dende wari mo hila ku va hoxa hoxa hi ku makheke makheke makheke
4: o awa mi ta va navelela ka ti dende wari leyi mi ta va navelela ni ta yima ka laha mi kota ku va mi tlhela mi ni teka mkota kubana belela kwa laka half past 10 mara kenze sunene mingiseru wa Vision FM. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kenze sunene shikomba shifuneni shikatekisa hishitiba sotoku shikomba shitisisini shishubula inumu wabona nukombela kutela nipala imana shlob ebe ifamba.
8: Leni lava ku ile Jeremiah 29 verse 11 yiri makungula wa ndzinga na wona enhla ka nwina mativiwa hi mina ntsena mina hosi ndziri makungu ya kona iya ku mikatekisa kungari ku mivangela makhombo ndzi mitsembisa leswaku mata vona minkari leitaka
4: mpela ha ta vona minkarhi leyi taka hi tshembise hi xikwembu swa ku fana na sweswo se mi yingiseri a hi fambeni a wu ri ya khume se hi bile ko va mineta yin'we se hi bile a hi fambeni le ka wu ra hina vumbirhi loko ni vuya miyingiseri i nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi bula hi yona kwala ka nongonoko wa hina wa hlwela ku tikeriwa mi swi tiva kahle ku loko ku wa mbirhi hi va hi karhi hi khumba timhaka leti ti khumbaka timhaka ta swa rihanyo ra hina na swin'wana na swin'wana se miyingiseri tshama na mina
2: Chavani na le Valdezi.
1: Chavani na le Valdezi.
2: Eku randza hinga pimi eka 101.7 Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.
10: Shana mi lava ku heleketa murhandzi wa nwana endlwini ya ku yotelela hi ndlela yo hlonipheka. Minga kali mi vilela. Hina vani yiseni kaya funeral services. Ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mikomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage. Na le Giyani hi kumeka eXhimati Garage, hi tlhela hi kumeka na le Post Office. ePhalavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
11: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: U tshame na mutsundzuxi lonene.

0: Okay, mingiseriwa Vision FM ndiza kulinda irisimra kahle. Okay, mingiseriwa Vision FM risimra kahle risimra vusi nova loka kharaku ndiza kulinda mpela mingiseri. Ndizokulinda nda kuyimela ka. Inga e. Hi. Arendzi mingiseri kamba hi fambi ya mahlweni ni nguno kwa hina wa hlula ku tikeriwa eka misho wa sikira na munthla ni unyikete ka hlina risimu ra mani makhuvele top tv kusuka laha ka xikukwani la va karhi va ku nkarhi wa xikwembu hi wona wo right ne wa switwa precious malungani a ku mativani le ku tikeriweni ka mani wa hulela ni kombela mi ni rungula kwahalani ni kota ku va ni karhi ni hlula ku tikeriwa loko ni nga na kona kusuka la mbekwani va yingiserile ka misho wa sikira na munthla mi va kahle ka ntombi mitlhayiseka ku ya mahlweni nkarhi wa xikwembu ntombhani hi wona wa right lowu wa la misaveni wa vanhu u na switori kambe nkarhi wa xikwembu hi wona wa right ende wu ta na swa kahle kambe miniseri ya mahlweni na nongonoko wa hina eka mixo wa sikira namuntlha hi na nhlokomhaka leyi ni lavaka ku mina na wena hi va hi karhi hi bula hi yona eka sikira namuntlha hi va hi karhi hi langutisa aka timhaka ta dyondzo hi minkarhi ya ku tala vana va hina loko se va va karhi va kumeka va ya a tiyunivhesiti miniseri ku tala ku va karhi ku va na swihoxo swa ku tala van'wani va vona loko u suka la kaya mi kuma ku ri a nga ri munhu wa ku nwa mabyala loko a yaleyo van'wani ba cinca va fika le va sungula ku nwetetela mabyala van'wani nkarhi wun'wani mi kuma ku na loko a vuya a kumeka a vuya ri na xihlangi mingiseri mi nga ha koti ku se graduate hala tlhelo i tlakuleni na n'wana hi le tlhelo swa ku fana na sweswo macincelo ya vana mi kuma ku n'wana a nga hanyi tona leti n'wina mi tivaku tona la kaya kumbexana van'wani va vona a va cinci va vuyisa sweswiya va nga sukisa hi swona se hi lava ku tiva ku ri mingiseri xana na n'wana loko o ze a va a karhi a kumeka a ya yunivhesiti n'wina tanihi vatswari mari na vutihlamuleri ngopfungopfu ka ku va mi va mi karhi mi langutisa ku ri xana wa hanya tona na kumbe na loko ku vekeni ka ha ri vutihlamuleri bya n'wina mi swi endlisa ku yini hi ku a mi na yena kusuhani obviously loko va ri UJ n'wina mi laha Limpopo a mi nge koti ku n'wi vona everyday mi swi kotisa ku yini mingiseri a hi pfunaneni hi ku hina hina vana lava mingiseri va nga ta ya eswikolweni nkarhi khale phela mina ni kurini mingiseri ko va ku vhela a mi ni tekeni nhlokweni mara ku kula ni kurini se mingiseri wa Vision FM a hi pfunaneni ku ri xana ka ha ri vutihlamuleri bya hina tanihi vatswari na ku vona ku ri vana va hina va hanya hi ndlela leyi nga yona kumbe ndlela ya vutihlamulerike loko va ri lomiyani a tiyunivhesiti naswona mingiseri loko hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka letiwani hi nga swi kota njhani kumeka xo ku ri vana va hina va ha hlayisekini va le ku swi endleni leswi va nga sukalaka va ku va ku swi endleni eswikolweni 0637307890 va pfuxela njhani hi endlisa ku yini kwalani mingiseri unibela qingo tlhela u ni kuma aka WhatsApp na le ka line 2 ya 0631320818 mina na wena hi va hi karhi hi bula eka mixo wa siku ra namuntlha ni twa matitwelo ma wena eka nhlokomhaka yaleyo va u karhi u ni byela ku ri wena loko u va u karhi vulavula hi timhaka ta vutihlamuleri loko swi ta aka vana va hina lava se va nga le tiyunivhesiti bya ha ri vutihlamuleri bya vatswariki kumbexani ko va sweswiya swa ku loko se a fambini vhele ko va ku yena a ti hlayisa a ni ti yimingiseri kambe ni la ku va ni karhi ni twa ya wena mavona hi nga rivali mingiseri ni kombela ku hundzisa laha ku ri mavonelo ya mingiseri ne i ya mingiseri a hi sixteen sweswiya loko un'wana a vekini mavonelo hi nga ri hiyeyi luyani wo a hi tsikise sweswiya un'wana na un'wana a nghena hi ya yena mavonelo a ni byela ku ri yena nhlokomhaka hi yaleyi u va a karhi a hi twisisa ku yini matitwelo ma yena yena va a karhi a hlamusela the way yena a swi twisisaku swona kambe miyingiseri wa Vision FM hi khensa swinene vuyingiseri bya n'wina kwalomu va ku mi karhi mi yingisela mi ri kona eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi kota ku pfunana hi ku hina vana lava mi kumaku nkarhi wun'wani miyingiseri i vuyini kolweni a ku vuyeni ka yena hetelela va drop out hi mhaka matikhomelo ma yena lama a nga fika a va na wona loko a fika a yunivhesiti lese loko mingiseri tanihi na tanihi vatswari loko hi va hi karhi hi pfunana ku hi nga swi endlisa ku yini loko se va fambini va ri ku hala swikolweni hi va pfuna njhani hi va endla ku ri va voyamela tlhelo rini sweswo swa ku taniyani mingiseri swi ta va swi karhi swi hi pfuna ku ya mahlweni and what I mean seraka 063 730 7890. Mathela mbena kambe hito kuri nwi na miri yini inhloko makale famba ku yona eka mishoro ya screen na muthama vonela mingiseri ya mingiseri ai masol amukuri ku makaneta hi vana vuthlamuleri njani tani vatswari swikotisa ku yini ile kule nwi na mila yena ile se nwi na miendla njani ku va mukari mikota ku tani hi mutswari vuthlamuleri dza nwi na dzivatsikari dzitikomba ku ya amahlweni. Okay. Amamkela ka Vision FM Action.
1: Action minjani?
0: Ipukile minjani?
1: Ipukile.
0: Ina ku mamkela.
1: Eh vulavula, me vulavula na Maruping sitaphala.
0: Oh, amamkela papa Maruping.
1: Eh.
0: Eh.
1: Asisathe.
0: Mm.
1: Sako uyisangwana esikoleni uweta omuphi.
0: Mm.
1: Ipita ko kwa ya kubona ko sifamba njani sa lesikole.
0: Mm.
1: Eh u khanetse o fela o moetela ka re o iso re wena.
0: Mm.
1: O le mo a ke re nete o mo ha yo ba mere kong.
0: Mm.
1: Eh khanetse o re go kgwedike off o ba o ne nako sa mae o yo mo check ka re o tla re wena o mo romela challenge o reka tsa direkago.
0: Mm.
1: O reka majala a ithabisile bagotsi wena o busy o re awa dipatela tsa sekolong gantlhi ene o dutse fela ga sekolong di diregile gantsi
0: jaba
1: le kgwetse e le gore ke ngwana o dirile tsa mejolo gona mona maybe ke mosimanyana o mo romela tšhalete gantlhi ena o disa
0: banenyana ee ana mo already se ba dula blakeng A1
1: la e bona ngwanenyana ke moka ge e le gore ba romela ngwanenyana ga sa patela roomo ga sa patela roomo ka tšhalete ela ba mo romelang o kgweditse lesogana o dula le sugardate ka kwa laebona
0: dilo tsa ona
1: tšhalete ela ga sa ba botsa gore e le setlhole le sa re romela
0: lena le tswela pele a le re romela mo
1: a ka se ba botse gore nna ga ke sa ya sekolong le setlhole sa romela o ne o tlogela wa romelang
0: romelang
1: ke moka ga nako ele ya di-results ba tlo nyaka go bona di-results o tlo ba bontsha re certificate sa sampa
0: ee tsa ngwana ka mo a buya a ne beleke 9 months
1: ya e bona
0: ene ba bangwe ba buya gae ba buya ne bana a ba dula ka kwa 9 months kamoka a buya a tshwere ngwana
1: ee o tlo buya le certificate sa matlhwana a mabedi
0: ee
1: sa matlhwa a mabedi nna ba re sekolo se kae wena ya bona sa ka sese tshwanetse o isitse ngwana le ge e le gore o tshwaregile mmerekong romela ye mongwe wa geno a ye a check-e ngwanola kwa sekolong gore nna ntchekele ngwanola gore ja sekolong di sepela
0: jwang
1: a se gabotse gore o tlogele ngwana o namehile o mo isitse gore ya tla mmona mafelong a kgoye ngwaga ke teng mo bana ba sa tseneng sekolo ge le tlhokala bana kwa kgolakgole ke saka se se di bonang la nkosi isaka
0: e ke a le kwesisa papa
1: le gona kwa sekolong ga nka go go kgonega kwa sekolong ba ro go tlele ba ruti mola sekolong ba rapelela bana ba
0: very true a bene ela ya kwala
1: ba di-second di romele baruti mo dikolong baruti ba rapelele bana ba before ba tloya ka di-classing bona ke ya mongwe di ka fokotsega taba tsa di-drugs
0: ya very true ka gore bana ba rena ba thoma o dia tsa di-drugs nako e la ba ile di-sekolong and stuff
1: ya bona ke tšhalete ene ba ba romelang ba sa ye go ba bona gore nna ba e šomisa ka botsena ya bona
0: ya o kwala
1: ene ba tshwanetse go ba le dinumber tsa batho ba ka mo le sekolong go ba bana ba le ngwanaka ke mamang o jwang ka moo o gare o dira jona lekana mola ba podileng gona mola diromong ba be le dinumber tsa bone tsa bo masena le rasten ba fete ba botsiša gore ngwanaka ke mo rometse moo o ga botse ga tsweletseleng ba tla mmotsa gore ai ngwana go yo o boya ka tshwarego ya bosigo ne ke lebogile ke maropense ja phala ka lenyenye
0: aowa ke a leboga ka mo lenyenye a kere papa
1: amen
0: le tule ka mo Vision FM ela tseba ape nna ke thoma o bua le lena today a ke se
1: ke gona ke bolela le nna le lena mara ke
0: awa wa kwala thank you papa era o bala ka mo lenyenye ei mingi seriela very swi kahle ku ri loko mi va mi karhi mi teke vana mi va yisa lomuyani tiyunivhesiti mingi se mi nga va cukumetile vana mi va mi karhi mi va vhakela loko mi swi vona ku ri la ntirho hi mi tirhaka kona nkarhi wa n'wina wutsongo a mi koti ku va fikelela mi ri kumani munhu laha nga ta pfa ya va chakeli leswiyani mingiseri xingwe xi lava ku endla swona xi swi tiva ku ri dedi va ta xi hakelela hinkwaswo vana va hina va lava ku chekiwa mingiseri i va karhi va pfuna ku ya mahlweni va yi ku swi kahle na ku nkarhi wun'wani va kumeka va karhi va rhumeriwa vafundhisi va va khongelela va na na ti-contact number ta la vana va n'wina va tshamaka kona n'wina i vanhu va nawu lava mingiseri mi pfa mi hi vhakela na n'wina va nawu mi ta hi dyondzisa hi swa nawu lava vo hi yingisela va tshama va ku hi hey mingiseri a redzi
2: wa hume pukini me ni pukini me loko ku ri mehe ti ngo suka ni ya kwale ni ya twisisa ku n'wana me hanyisa ku yini ni nga a swi laveki ku n'wana a heta nkarhi wo leha a ri xikolweni mutswari a nga fi a jika a twa ku ku humelela yini n'wana a yena loko u fika leyi fane swi nge ndleki va ta fika va ku hlamusela n'wana wo hanya so na so na so na so swi nge ndleki nga swi kumi leswi hanyisaka so hi fane hi fa hi ya jika xikolweni hi twisisa n'wana hina wa handla swo leswi a nga suka a ri xiswoho loko a suka laha kaya na inkomu ma ni khosa ka lapa
0: nkenze swinene ma ni khosa vavula sweswo ve ri vona hawa va ta ya va ya cheka leswiya swo n'wana a kumeka va a karhi a tshikiwa le xikolweni hayi vona a va yimi na swona a ka vona xikulu i ku va pfa va karhi va ya n'wi cheka mo ni teka mingiseri laha ma amukela ka Vision FM avuxeni ahee
3: ahi ta topiki
0: ee
3: ahee
0: a ma amukela ka hulu
3: mi pa ni nga twala
0: na mihita sweswi ka
3: sweswi a na matwala sweswi
0: inkomu comrade
3: wevula ku ta hi borisa timbambu ka ha ri
0: sorry ni miyerini sorry
3: vana lava hina lava va suka va ri vanene loko va suka la kaya va swikolweni kwele kule leyi mara loko va fika leyi va fika va cinca ma swi vona loko se va group-a ni na vanghana ma swi vona a va ha khomeki se na byalabyaniwa na swidzidziharisi bya dzahiwa hinkwaswo ma swi vona mara loko lembe ri hela loko a vuya a nga vuyi na nchumu mina hi tshame hi swi vona kwala tikweni leyi va hamba va hoxela n'wana wa vona va hoxela n'wana wa vona ku nga dziki munhu a kamba va ku he imbala na leri leswiya swo mbariwa hi lavo huma hambi leswiya swa tirhoko leti to laya letiya na swidloko swa kona leswa tirhoko le hi toka hi nga va vuli hi maviti lavo huma handle lava nga na swibaza li kolomu a ni va mbala swili a hi nge hambi yi taku rhoko mara xi leyi hi mavoko swimbariwa hi manageriya mani swimbariwa hi manageriya na swidokonyana swa kona se ku loko ku rhumeriwa mali a ku hamba ku endliwa bati a ku ri gigini a ku ri gigini loko va n'wi rhumela mali a endla bati a loko va n'wi rhumela mali a endla bati sweswo swo taniase swi bya swi fika tindleveni ta vatswari va kona
0: ya hei
3: ende a ri mfana Nari mfana kuba ku Xikwembu moya wena u tele ku rula nga ha ri kona.
0: Oh, e sorry man.
3: So,
0: I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I university. But I'm going to go to university. I'm going to go to university. I'm going to go to university. I'm going to go to
3: university. I'm going to go to university. I'm going to go to university. I vari ku tsaleni ni ta ndzela ku hi le ku tsaleni fani ya cheka le a tshama ku kona ni cheka ku i famba njhani mati va ku yisa n'wana xikolweni xi vava ngopfu ika hi humesa mali i lo tshama maswisa swa vava ika yena i n'wi navele leswa kahle mara yena a nga titwelivisiwana maswisisa i fanele a titwelivisiwana ku phelela wona phela a nga dyondzeli mina anga dondeli mira mata endleka ta loko na hisa I boti musa crash I mantongo loko ni nwisa crash loko ni vuya ta a xikolweni la nhlalala la loko ni vuya ta tshama la kaya la ni singula swo tirha tirha no ta manchi vuri va ku he musa heli wa la ndaka yini
0: yeah
3: malti loko ni ku neya ka yena na ku tanguba ku maridi
0: ish
3: a ni jiki jela n'wana loya mara loko se aya fika le hefa le a xi rhandza ngo xikolo u tshamela hahli hi n'wi jele na ba yena n'wi jele ku wena a wu endleli hina leswiwa a wu endleli n'wihasana wu endleli wa tshoni i fanele dyondza xikolo i ku sweswi i le ku tirheni i mihleketo ya hina loko a pasa i pasa.

0: Hai, ikese tere ka huli se vakurini.
1: Ha vakuriva, va nuna manjeni.
0: Dlayisekani.
1: Isa
0: manthando. Inkomu, kense mandrikotso la Mountain View vakari vako hai, avaka cha hi va hikari va kamba kamba kuri ku endle ka yini. Teka mingiseri wo hetelela ivita ka ti birthdays. Amamkela ka Vision FM. Avshin.
2: A xitichini makari ma hlayisa ka mixa.
0: Ai.
2: Wa moto lo ntanga ku ni humesa lavela na haleni.
0: Va ta pfumela ndhawu ezi ta sesi. Hi pfukele hi nga n'wini a bijo.
2: Ni tomati lo ntlele makona mi sabe mi n'wi vona n'wansati loko a wu hloma yo ndzisa ku yini. Right through the pela kara a tshama kara ku ni ta fana n'wina papa. Ta fana n'wina papa. Leswaku i la mi ze mi humesa na daletiya. Ku ri ti bank-e letiya hinkwato mi nga ku nga vi na khadi na rin'we mi ri tumbetaka. Loko mi nga mi heta sweswo mi ta swi twa a ku mati a mati hi la mali exitikweni famba mi ya teka.
0: A swi hoxekangi bijobo a ni se hi tolovelanini na
2: ya swi laveki leswi ka papa u fanele u tshama u ri hloniphi masiku
0: hi ta ku yini ha khensa bishop mativa heyi
2: se timhaka leti ni le ku ti tweni ti mi taku na tona ni twi nga ku BP ya n'wina yi bela henhla nyana loko a ni ri kusuhani a ni ta teka xi lexi a ni testa hi vona vavekereke ka COVID-19 ni ta mi vekela gon'weni ni vona ku temperature ya n'wina yi hisa ku fika na ha ri na xona phela sweswi
0: ni tshikeni bishop ni
2: ene mata ku nendla ni xona mhani wa wolele
0: eh
2: ni tshamisa mhani wa le vana ka hina a mbedweni ku tshama ni ya xi teka kerekeni ni va kambela ku ni lava ku vona ku BP ya kona ni njhani se a xa ha ri xa kereke phela i xa hina
0: o
2: se mhaka leyi laveka ngopfu i ku ni ta vula ni ku vana loko va ri va hina ha boheka ku va le ya vakamba xikolweni
0: ya
2: loko hi fika hi vakamba right hi kuma na van'wani vanhu lava vutlhari va nga kusuhi na vana lava hi vutisa hi ta vutomi bya vana va hanyahanya njhani loko ku ri ku na kereke na vutisa ku n'wananga i khongela kwihi a kota ku vulavula na mfundhisi wa yena
0: ya khuri kwala ka kereke
2: kereke swa boha yi rhanga mahlweni mi harihari hi yo bebuliwa na yona mara loko ho nghena ka swa xikwembu mi ta swi twisisa ku ri se vanhu lava va nghene ka swa xikwembu
0: ya
2: so na rhanga ni lava u ta tiva sweswo ku hayi ku endleka yini ni langutisa nakona ku hayi vanghana va kona i vanhu va njhani ni ta lava ku swi tiva swi sweswo hinkwaswo na kwalaya a tshamaka kona ni ta lava ku ta tiva ku lava va tshamaka kwalaya mutini waluya va n'wi vona njhani ku n'wananga a nga cincangi hi ku leswi mi ni n'wi tivisaka swona vanhu va cinca
0: va cinca swinene
2: mi kuma ku se yi khoma nkosi leyi a ka handlu swa xikolo se i swi leswi ni lavaka ku ta swi tiva ngopfungopfu na ku lomuya ka ku ka mabyala lama tinyawupe letiwani mi kuma vanhu vo tala ma swi twisisa mi kuma ku nkarhi lowu a fane na mbala gaweni a sungula ku hlangana nhloko mi nga swi twisisi ku endleke yini mi pfumba valoyi
0: swi tele ngopfu ene
2: kasi noyi wa kona i yo tiloya n'wana loyi hi ku tshaha titirani leswi sweswo hinkwaswo na ku ta swi tiva ka vanhu valava ni nga vulavula hi vona na ti-class teacher ta yena ni fanele ku ni vulavula na vona ni twa performance ya n'wana loyi lexi le tlilasini ku a swi endlisa ku yini ku ni ta kota ku langutisa swin'wana swi vava ngopfu ku ni nga tivi ku loyi a n'wi dyondzisaka i mani i hanya na vanghana va njhani vutomi bya yena se a ti cincangi na se i swi leswi ni lavaka ku nghena ngopfu endleni ka swona mara xo sungula lexi ni xi rhandzaka ni ta lava ku tiva kereke leyi a khongelaka ka yona kereke sweswi hi yo yi nga khoma misava ka nkarhi loyi hi nga ka wona loko n'wana o hanya nkarhi na kereke ti fana loko a ri xigevenga n'wana i hanya a ri na papa wa ximoya loyi a nga ta n'wi guide swa ximoya mpfuna loko ni tlele hala kaya ni swi ta n'wana nkarhi ku hlangana na miringo i to ku xisama a vulavula na xikwembu xa yena xi kota ku n'wi pfuna hi sweswo mihaxi wa mina a hlayisekani mi xuma kahle kwala exitichini hi to ka hi nga ngheni hi ri serious a ni hi tolovele ku rhanga 1 minute hi jokisajokisa nyana vanhu va hi hlekelela nyana ma vona swi kombeka ku hayi se radio yi nghene hi munhu un'wani loyi loko a nghenini a tisaku ku hambana ka vanhu van'wani ma ni fani na munhu un'wana
0: e-e
2: a me loko no ku mo ta ka n'wamatatani la ni tshamaka kona na mi byela mina ka n'wamitwa mi nge tlheli
0: e-e
2: mi ta fika mi kuma ni ku hlekeleleni ni ba ti-jokes ni rhamberiwe hi vanhu tsakile ni munhu wa vanhu kahle kahle mina se ene lexi endlaku va ni rhandza ni ni hava nkarhi wo kwata no va na nkarhi wo ba ti-jokes vanhu va hlekelela ene ni lava ngopfu swona loko swona swin'wana swi kumaku moyeni swi tiveri ku swo va ti-jokes ta ku tsakisa mihaxi na vayingiseri va
0: Inkomo.
2: Sai seka ni mishuma kahle kwala xitiki.
0: Kenzeso nene nguna swivetani Bishop.
2: Danke.
0: Inkomo. Kenzeso nene Bishop Hlongwane ka ngumatatani. Makume mbiri mbiri wa timinete awu relia ya khume nwe ingaseba.
3: Ngaka Vision FM. Hloko mhaka leyi ya twala. Va tshame mikhala bya van'wana a tikweni rin'wana ni nga ta ka ni nga ri vuyeli emoyeni va teka mali va nyika n'wana va tiva ku exikolweni n'wana and a pase kahle swinene hayi huwa n'wana a fika teka mali liyani bava va nga n'wi nyika va nga n'wi nyika a tikumela sugar baby ya yena va titshamela kwale exilungwini va hamba tidyela mali liya xikhadyani xi hamba xi hakela mali xi hakela mali xi hakela mali xi tiva ku n'wana i le xikolweni loko lembe ri hela xi la ta kuma ti-result xi kuma ku n'wana na siku na rin'we a nga pfukanga exikolweni o tidyela mali xikhadyani xa xikomi xi ze xi biwa hi xitroke xi vuya xi lova hi mhaka ya n'wana swi kahle ku mpela loko vana va ri xikolweni hi tshunelela vana va hina va nga kona hi ta kota ku tiva ku va le xikolweni na vana va hina va phungela i mani ema ka n'wimangena
0: okay ka mani ema ya hi vona lava ni va lava lava hi vona
4: wetalaka Vision FM
0: ya hi vona lava hi vona lava ni va lava i birthday ya mani ema kusuka laha ka n'wimangena ka siku ra namuntlha kasi mingiseriwa Vision FM ni vula marito lama hi gimeta vana va hina va hi dinga as vatswari va vona loko va ri le kule ku tshame ku va na xitori xin'wana xa un'wana na un'wana maswona ku ri vatswari vhele va nga vatswari va n'wi nyikaku bibele loko a xikolweni a ni va tiva ku ri i n'wana loyi a rhandzaku xikwembu wa khongela na loko a ri kwala kaya va n'wi nyika bibele bibele leya hala ndzeni mingiseri a va fambe va cheletela mali pheji rin'wana na rin'wana va chela mali va chela mali va chela mali va yi pfala va yi khavhara ivi va n'wi nyika yona a famba exikolweni va ku mina ni nge ku longisi nchumu n'wana nka kambe lexi nga ta ku longisa xona i buku leyi va vula bibele n'wana ni vhele tiva rin'wana wa ku hlaya bibele loko a ri xikolweni a va fona phe mina hlupheke ba va na mali ya swakudya heyi ni va ku n'wana kani ku nyike bibele ka yena a swi ti ku ri waye va ku va nyike bibele bibele emfukafuka xikolweni loyi veka a nga hlayi bibele a nga bizi a ni va n'wi tiva rin'wana wa ku khongela va.

kudala ndzeni ka yo a ku bambula njhani hi ku ni le ku hlupekeni mi la ku ni nga ta ni ku byela ku ni la mixer a kuma ku hala ndzeni va cheletele mali page rin'wana na rin'wana va chele mali va ku wa swi vona n'wana a nga swi ti komba kahle ku ri wena loko ri kaya na loko i ri hale i hanya vutomi byo hambana loko i ri hale se a wa ha hlayi bibele loko i ri kaya a wu ni phuvisa i hlaya bibele i tshami ri kerekeni mara sweswo hi ku hi haleni swa ti komba ku ri wena a wa ha ri ku tekeleni enhlokweni mhaka ya Xikwembu se mingiseriwa Vision FM vana va hina va phungela va cinca na ku cinca loko se va nga ha tshami na n'wina se tekelani mhaka ya rin'wana enhlokweni ku va kamba va pfuxeleni mi mikarhi mi vona ku ri n'wina mi va thirika njhani ku kota ku vona ku ri hi mpelampela wa ha ri kona ka leyini ya le kaya ke kumbe ka leyini ya matikhomelo lama n'wina mi tivaka wona ke se mingiseri happy birthday ka n'wina hinkwenu ni nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha mani Emma kusuka le ka swingedengede happy birthday ka n'wina a hi fambi mingisani ni ku nyiketa xisin'wana lexi andzhaka swona ni ti teka ti WhatsApp ta n'wina ni teka tiqingho ta n'wina hi twa ku ri i va mani lava nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha avuxeni.

0: ka eka mama nkena lava ku ya ti navelela birthday ya mina namuntlha i siku ra mina ra ku velekiwa maxaka ya mina vatswari va mina ka Vision FM radio yo yi rhandza hi mbilu hinkwayo namuntlha ni siku ra mina ra ku velekiwa leri loko mhani a va ri kona a va ta tsundzuka pheni leyiwa ku va ku Xikwembu mhana mina a va ha ri kona va hundze emisaveni January ya lembe leri mara mhani n'wana wa n'wina wa number 3 ka vana va n'wina namuntlha i khoma malembe yanyana ya ku hlaya ni ri epi siku ra mina eka Exodus 20 ya yi hlayaka verse 12 yi ri xixima tatana wa wena ni mana wa wena ku masiku ya wena ya ku hanya ya ta kota ku engeteleriwa etikweni leri i tshamaka ka rona a hina ni ya xixima vatswari va hina n'wina mitswari wun'wana na wun'wana laa nga kona laha misaveni a swi khataleki ku i mitswari wu loko u n'wi langutaka i fitaka i n'wi vula ku mhani i mhani loko a fita ku i papa a hi va xiximeni ku hi ta kota ku ngeteleriwa masiku ya ku hanya a mi ri na mhani ema kusuka ka n'wamankena hepi
1: inkomo mani ema kasi mingiseri wa Vision FM hi vuyisa sweswo eka nongonoko wa hina nongonoko wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku ri namuntlha nkarhi wa hina wu karhi wu endla kahle 12 minutes to 11 hi vuyela ku va hi karhi hi tlangela na n'wina mi nga velekiwa hi ti 2 ta June happy birthday ka n'wina hinkwenu u nghene kahle n'wana mingiseri a ku happy birthday to Davon Maluleke wa kula today u navelela hi nsovo ndhambi khense swinene nsovo mi hlayiseka happy birthday ka vona but Davon Davon sweswo mingiseri Maluleke mbana siku lerinene mi tiphina mi naveleriwa hi yena nsovo ndhambi a vulaka sweswo kambe mingiseri 0637307890 teka mingiseri laha ahee
2: mani n'we hu wa hulela n'wamhoti ya mona
1: hi pfukele hi ngo n'wina
2: hi pfukele
1: ha
2: Bishop Xungwana na mota a va khongeleli vanhu lavawa va ta kota ku dya kahle makhele hayi va tlanga xona lexi xo vekela gongwe
1: hi xika boot gift
2: leri xiko va dyesitaka hi xona gongwe
1: ya
2: hambi swi ri tani mhani wa ho ku na mhani ema kusuka laha a ka n'wamakena ku lani mhani wa mina kuna mhaniselfina chabalala kusuka laha block change aka sikhunyana mhani elene mashinzi kusuka laha dn aer kuna vahati va mahungu ka yin'wana rijoni ve ri ilungheni malepani kula n'wana bava ya rhwala mahungu i ta hi haxela hi titisa ta tiku ku famba njhani kuna homusimgoni kusuka laha tikweni ra ka makoxa na vutlhari mabundza kusuka laha tikweni ra ka ngoma na hinkwavo lava bejeka siku ra namuntlha Xikwembu a xi va nyiki mikateko xi pinda xi va nyika na mali va ta hi xavela khepe a va ta ya pfuma ngoma ti-50 xo khupa hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani Xikwembu a ka mhani wa hulela n'wamhuti ya mona n'wana bava loko hi
1: Tongona ban kaze nene boot gift him tlaise ka nene.
2: Mo tsi a hela ita kuma godri.
1: Nkomo. E maiti ba voice le a boot majul ko ina itira ba lungula ba irantsako. Ano hola imvulo. Abamkela ka Vision FM option.
3: Kanse ntongo.
1: Aye hulu.
3: Makama shuma shuma ze.
1: Sinene ngopu ngongweni. Amen.
3: Happy birthday ka mhani ema le ka n'wamankena le mhani ema kulani swinene Xikwembu xi mi hindza hi tintswalo ka hinkwaswo leswi mi swi navelaka hi mbilu ya n'wina swi humelela mhani ema kulani swinene siku ra n'wina ri mi khoma kahle na muto mi nga kwatisiwi hi munhu n'wana mhani
1: hayiko
3: hayi vana kuwa xiti a banani kahle dyambu hinkwaswo mi hlula ku tikeriwa
1: hi sweswo
3: na lava nga va nga navelevaku ba hinkwavo hinkwavo hinkwavo ni ri hi tibede ka vona na lava nga ta naveleriwa ri tata ro bava lexi vulani leyi lebangeni ra mali leyi na hinkwavo a ni hlawule ndziwa ndzi ya hove hepi hepi hepi bede ka vanhu hinkwavo
1: Danko na le ka seseleni matiba ba yingiseri seseleni lava ya vanga tshama na na mana xihlobo vanga te na munthla vala ku tswa kahle loko va khari vana veleriwa happy birthday ka nwina sisi Helen miti pina hi siku ra nwina eka siku ra namuntlha
4: lela mpfukini na hi pfukini mani kombela ku navela birthday ma kombela ku navela birthday aka fumani tshuma la xa wela block 23 enavela hi themba mashakazi la xa wela block 23 enkomo wa hulela mhlayisi ka vana swilo rinena la ri
1: enkomo ka bo themba happy birthday ka bona
5: minjani muhashi wa mina
1: fukile
5: pastor mhlahla makhubele kombela ku navela vanhu hinkwavo lava va birthday ya ku ka siku ra namuntlha ni nga hlawuli ndluwa ni siya hove ni nge hlayi wun'we wun'we ni nga ta tshika wun'wani xikwembu a xi va katekisi xi va nisela mpfula ya mukateko ku navela ka vona ku humelela hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta i ma psychology kwala lwandla muni
1: bahle ba basiniyazi hi fike njhani ka swa mapasta mara hi ntukulu mara swilo yini mara na okay munte ka mingisela hi twa ku ri vona va tlangela na vomana mamukela ka Vision FM hayikho hi vanhu balekerini mativa we vanhu balekerini okay ya sorry va ta tlhela va vuya ka 0631320818 mina na vona hi va hi karhi kota ku fambisana swin'we eka mixo wa siku ra namuntlha munhu ku ta mingisera a mamukela ka Vision FM avuxeni
6: leadership
1: mpfukini
6: mixo lowu leadership
1: hi mpfuke swinene ku mamukela leadership ya mina
6: hawa hi khensa ku amukeriwa mo nuku hinkwavo lava nga lava bese ya ku namuntlha lava nga hlayiwa ti va rivele no tsundzuka mhani ena ri happy birthday ka voho ni tsutsumela la ka mtshiphari la ku na munghana wa mina loko ni ku choza wa swi tiva yaloye wa mndlovu i lavhi ndlovu se ni tolovele ku hi tolovele ku choza wa mndlovu i kwala projecteni kwala makhelani wa hotele ya ka ba magazini ni ri xikwembu a xi n'wi edliti ntswalo munghani wa mina a kula a vona lomo tala malembe namuntlha a va byeli kwala projecteni na swi tiva ku mi ni yingiserini ni kombela ku mi nga vavisi munghani wa mehe namuntlha
1: timhaka ta ku
6: n'wutshikeni namuntlha a enjoya siku ra yena kahle loko swi koteka ma n'wi phamela a va n'wi phameli mamphevu n'wi phameleni namuntlha a nga ti phameli
1: a nga tirhi na ku tirha namuntlha hambisweswi a ngomuka
6: namuntlha a nga tirhi nchumu
1: ku ta cacisa vuntirho hi reyi
6: matatoa mi nga chakunzi ko kwalaha tlhele ka sejara na ta magazisi ni kamu ku choza va te ni ta teka leswi n'wi swa khekhe
1: o ri koho khekhe mixoxoxo peni taya pele leadership muwa hi mina n'we na swi tiva ku a ri kona ene va swi tiva ku a ni ta fika mingiseri mara anyway khense swinene manche happy birthday ka hina choza mana siku lerinene
7: muhaxi ni kombela ku navelela ti-birthday eka vanhu hinkwavo lava birthdayaku eka siku ra namuntlha na lava ni nga va tiviku no ka ni nga va twangi ni ri happy birthday maxaka ya mina ni navelela mhani ema aka n'wamankena ni ri mhani ema kulani mi kulela ndyangu wa n'wina mi kulela vana va n'wina na maxaka ya n'wina na hina vamakwerhu wa n'wina hi mi tivaku hi kuleleni mhani ema mi ta byela vatukulu va hina milawu ku amisaveni xo biha na xo saseka mhani ema mi va dyondzisa muku lexi kulani mhani ema kulani happy birthday happy birthday inkomo ikokwani Joyce kwala ta
1: khense swinene kokwani Joyce mihlayiseka va khensela mani ema mativa
8: hi pfuleleni rivantena na hi lava ku nghena ka mi pfukile mhani wa hulela mo hi va tlangela lava nga velekiwa mo ni ku happy happy happy happy happy birthday ka khazi wa vana va mina mhani Helen Mashinzi lava i mhana mikhaya lavawani va tshama kwala Giyani section F ni kukulani ni ku happy birthday ka mase wa mino mase wa thawula mani ema ka nwa matatani hayi hiri xikwembu a ximitlakusi mikula mihunta kwalano hi kurisa swihlangi swa hina switukulwana swa hina hi fanele hi swi kurisa mina na n'wina hi ku happy happy happy birthday aka maniphoxi chavani hambi ve maniphoxi chavani a va kule na vona valava nga hlayiwa hi mandorini a va kule ni ku happy birthday ka vutlhari mavundla ka ngove emugangeni wa ka ndhuna makamu na yena a kule happy birthday ka mhanisalfi na chavalala ka sikhwinyani na n'wina kulani mhana mina ni ku happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy ah lava wani nhambi ni ta ku i yini hala tlhelo i mihariva hala tlhelo i membara ya hina akerekeni ya Divine and Deliverance Church mani Josephina ni ri happy happy happy happy birthday ka n'wina mihariva wa mina mani Machevele ha kulani kulani kulani kulani na vana va n'wina mantrisi ya n'wina vambirhi ka Lucky na Lawrence hayi a va kuli vana va ka Machevele tindoda ta ka Machevele hayi na n'wina ni ri kulani happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy va naveleriwa hi mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala rivanti hi huma hi ku gandla
1: hambiwo ya wena birthday yi se fika mingiseri i ngo twinga ku kova ya wena mhla mhana xihlovo ma navelela we nkensini
4: na pukini ni ri happy birthday ka xintukulwa xa mehe xa n'wana wa mehe wo sunguna na xo xi ri xo sunguna aka mhana xoho ku nga Costas Nguveni ni ri a kula a kula a vona malembe lomo tala i navele liwa kokwa hikwalaha babanana la.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: Bere swa ko muntu a sala anga hi ka makhuva swa feila mingiziri.

0: se hi kota ku hi vulavurisana ku hayi khon'wananga mina loko ni n'wana a swi vona ndika loko a ri n'wana wa kahle i ta swi teka loko a nga ri n'wana wa kahle a nge swi teki se a ni ku biha vatswari vona loko n'wana a vuya ku sweswi va ni rhukevele vukatini a va ni lavi leswava ku kwata muholo wa na hamasele a vuya yena na nuna va tlhela va hlangana mata nghenelela na hamasele
1: a swa ha ngheneleleki mativa
0: se hi tshikani yi la ku ngheniwa kahle mhaka leyi
1: okay
0: a yi la ku nghena hi nhloko ku loko yi nghena hi nhloko vanhu vambirhi na hamba loholo va na nuna wa yena a n'wi bini mi nga ri vuni mi ku longa mpahla vuya hale se mi rhuketela mukon'wana loko se va vuyelelanini mukon'wana wa ha ta mi rhandza
1: hawa
0: wa ha ta vula ku ma mazala lava a nge hi mi hlomiki nhlamba liya mi nga n'wi byela hi siku lera loko a hurile na n'wana wa n'wina loko a mi languta i ta vona nhlamba liya a hi hanyeni swona hi ku loko se va tlha va vuyelelana hi ta chavana ku mukon'wana hi hlangana na yena ndleleni
1: se hina va lava n'wina ni byeleni laka mani mina ni ri n'wana ha n'wina ni ri n'wi holelani leta loko ni holo vana nuna kumbe swin'wana swi nga fambi kahle evukatini na vula kaya ni fanekele ni pota hinkwaswo kaya
0: a hinkwaswo ku na swin'wana n'wananga ntaku sweswi hi vulavula hi n'wananga na mara kokwani
1: sweswiyan'wananga
0: a hinkwaswo swi vuriwaku ku na swin'wana swa tumbetiwa swi phutseriwa hi sangu a ku vuriwi hinkwaswo ene loko ku ri na nkata boti kaya mi kuma skizo hei mi na problem mukon'wana wa n'wina le kaya ku na 1-2-3 a swi fambi kahle loko skiza va ri munhu wo aka va ta vulavula na n'wina mitwanana va kahle mara loko ku ri hi skiza a nga ri wa kahle a nge aka loko a swi vona ku swa n'wi tikela a nga tekeli ku byela mina na hi skiza ma nga tekeli ku ni byela a ya kuma hana sweswi na tlhela ka hana ni fonile hi skiza va ri vele ku holoveni na vakon'wana a ni swa ndleka siku rin'wani hi ku n'wana wa yena i rhongo kasi mikon'wana hi ya nga rhongo a swi lava hi teka sayiti
1: hawa
0: hi tshikani loko n'wana a vuya na mhaka mi nga tekeli ku kwata mi nga se twa sayiti ra lowun'wana rhangani ku twa masayiti hinkwawo swa ndleka lowa ka n'wina a ri rhongo homiki yi nga ri lowa ka n'wina hi a nga right hi ku i biwile kasi i biwe hikuva a rhuketerile se homi ta kwata hikuva i vavisiwile ende loko a nga rhuketelanga nge a nga vavisiwangi se mi raya hi ku twa sayiti leri ra lowa n'wanuna ku i za a n'wi tsema ndleve liyani a sana ndleve yin'we a ku ndleke yini
1: ku
0: swa ndleka a n'wi tsema ndleve kasi lowa ka n'wina a la ta dlaya n'wana wa vanhu i lo chupuka a pona se hina vatswari hi ndla hi ku teka sayiti ene swi ta ku hi teka sayiti mi ni rhandza ngo ku yimelela vavanuna vavanuna a va na sei
1: hawa
0: va tshama va ri rhongo nkarhi wun'wana na wun'wana ene kun'wana va va nga ri rhongo
1: problem lava va vulavuli lava vavanuna lava
0: leswi ndlaku va nga vulavuli me mhoni va yimele va swi tiva na Bishop Malungani ni rhandza ngo ku yimelela vavanuna loko ni nghena ka vision ni yimelela va ngo vavanuna loko va ya a police station va ya ku potile va ta vitana hinkwa maphorisa va tava ta hlaya tona leriwa ri holove na nsati ri behe nsati loko a tlheli fane a fika ndlay
1: phela
0: le police station a ku ya ku pfunekeni va fike va n'wi hleka
1: ya
0: loko a tlhelela ka yi fane a fika dlaya n'wana a dlaya nsati a helela
1: tidlaya
0: a nga pfunekangi mara loko a ya n'wansati a ya a pota boti va n'wi khoma sweswi loko va heta ku n'wi khoma na madyambu maphorisa lama ya nga khoma boti va ya va veka rito le ka luya ra msiwana a ni twalariwini luya a virisiwana va ku hawa vuxintswana ngopfu se hi tshikani mina ka vanhu va xinuna ku a ni ali va rhongo mara van'wani va va nga ri rhongo yi nga tekisa yiti loko n'wana a vuya a ku ebiwini kumbe a ku holove na mamazala fesha ndleka muxani u holove na mamazala
1: nakona
0: swa ku mukhegula wa xikombeli swin'wana lo fela ku a wone ndlele tiya ka n'wamakhicheni a ni mheni n'wamakhicheni loko he mhe ni nga swi kota mhe ni nga swi kota mina i biwa ka mukhegula a moyeni ku hava murhi wo dyisa n'wanuna
1: hawa
0: ku n'wanuna a ta mi rhandza i ku n'wi swekela vuswa mi n'wi hlantswela mi n'wi ayinela a vuya a dakuna a lo hliki a fika a nghena mi n'wi komba vuswa mi ku hi lebyiya mi n'wi nyiketa a tshama hansi a dya mi hetela ku ku ri mi swi vona ku a nga swi kota ku hlamba mi tshama mi n'wi chelela mi ta hlamba ma tiva a nge he fambi ta tiunga ri na ngoku na swin'wana mi swi ndlaku la loyi ma endlela yena mara loko a vuya mi ku kona hambi a nga ri hela u to tlhela
1: i van'wani va ku siya hi khindla sweswo ka mani
0: Marta ku jeni wena. Mante ku wena man. A ni swirhandzi ku loko swi nga la kaya kokwana futhi swilungwana lavayani va ngo va va nga ni tivi nuna wa swingwani ka n'wamatatana a ni ri na nuna wun'wana nuna lweri xa ni n'wi rhandzisa swona ni tsundzuka mariti ya malume hlungwana swa ni ma rivali va ku loko no fa mina ni siyava ku ri ya mufa a ri tluriwa wena Albert nge sale tshama na yena n'wana loko wo va na mbilu mina na mi a nga bi na munhu a ku bayi ya pfuka swibedhlele ni pfuke swibedhlele mi ni famba hi hulixani nga ndlangi nchumu mara va ta mhani kaya ni tsundzuka maphorisa ma fika va ku sesi wena hi fanele ku khomisa botulo ni ku loko ni n'wi khomisa loko se ni ya huma swibedhlele ni ta ta ni ta tshama na wena
1: ya
0: a ni ri va siku leri loko ni huma swibedhlele ni ta ta ni ta tshama na wena na a ku hayi ko se loko wayi ku ni n'wi khomisa wa swi tala leswi hi swiholo va naku ni kha leswaku a ni na nandzu a ni wa ku hundza mpimo.

0: malume ba kungu khomisa malume wa yena hlongwane niku ninga ngu khomisa ngoma mani va ta swibedhlele va sayina vakunu va lava ku ni n'wi khomisani a wu li chesed n'hweti hinkwayo mara a ni n'wi khomisani
1: hawa
0: ditlhelitlhelela kwale byi lo bya byi ta tsandza hi ku munhu loko a nga ri kahle ize yi fika leya i fambaka sweswi swi nga ni fambisa swihi switsongo ngopfu ene ni tsundzuka marito ya mhana yena ni va nga se lova va ku loko o famba n'wa amusi muti lowu a nga wu aka laha i nge sali i tshama
1: ya
0: ni yi sukeri ni 7 room n'wana mhana ni fike ni kuma ka vona ku ri na 1 room ku ri hana ko tlhela a ni lo forma swinene aka
1: e
0: zami ku xavisela vanhu na va lava nga va thwasela a va tshami ku mukhegula fembile ya yena yi kha yi vava
1: ya
0: yena o famba kha a hloma mara moni vulamoyeni loko o tshika a tirhisini kwa va nga hloma kona a va tiphini mara xidumbi xi nge kaka xi ta vuyela ka n'wi mhangela
1: kwihi ka n'wi mhangela kwihi
0: laha ni tshamaka kona muti wa mina ni na muti
1: ni byeleni laha hi mhani sweswi bava a va le ku vuyeni kwa a va le ku teni
0: ya hi hambane 2014
1: mara xidumbi loko vo tshika va lovi xi vuyelaka ka n'wana
0: mara loko o tshika a ku ni ye layani mali loyi a tshama ku ni endla n'wi byela ku ri i hakela xipondhwani kwalaa nga kona a va nga n'wi nyiki mali loko u fanele tikweni ku loko munhu a nga lahliwi kona a va ku nyiki mali i ta va hakelele mahala
1: okay
0: na family ya ka vona va ka n'wi tatani va byerini ku luya loko o tshika a te ni ye laya swa ta ni a ta n'wi a n'wi tshalele ndhaku mina a ni yendli nyimpi ya nyama mina ni loyi a nga teni ka mina a nga ni pfumeleli
1: Jesus
0: loko o tshika o ni ye layani ni ta ti fambela na mapasi ya mina a vuya ta tlela na vana va yena la masirini ya ka n'wi
1: mangena
0: and a no yimi handle muti lowu wani wu akanga na n'wanuna va nga ta ku a nga ngheni bokisi ri ta nghena ndzeni ka yindlu tlhela ni ri zilela loko leswi ni nghenaku kereke ta swimbalele liyana roko ya kahle swi tikomba ku mhani masingi va loveriwini
1: ene ma tirhisa xivongo xexe xa ka masingi hi n'we mhani
0: masingi laha le ka mavundza la alekano ha nwana vunda le le ka masingi
1: e le ka baba lava ya lava ya
0: le ka baba ndi anga ku hlomeni
1: je
0: le ka masingi a ku toleleriwa ku nela mutomi va swivaku le vo tala ku dzina ku handle ka tena va swivaku ku kuna n'wanuna la mutilo le ka masingi la
1: hi ba masinga va vuyi kaya
0: hi swa swa ni va tala va tiphini munga o le munhu tsaka wa la mutshabeni wa mhana ku tiphini wa kanwe ndi va tiphini
1: aba mu ikaya hi
0: aba oneri utsako kokwane hi munhu ma mutshika ti phina mara ku nyama na moya swi hambanini haiko tekani ntsumbi mi ta u veka moya ma nga ha tenge na mina mi ta ti tekela ntsumbi ta u veka kahle and tala hlo bokisela kahle
1: makarhi ma veketela lava leyi
0: futhi va vukati bya mi hinkwao ku hava na wun'wana a nga ta loko swi ri na vabyeri va squeeze va mina maphorisa va itiri va na mhantsongo wa yena va tshembanga na ni vabyeri niku va squeeze va ku hi iku loko boto tshika a teni ye laya a nga mi n'wi yisi dtw loyi aka kokwana wa hi ka ha ni sa lahliwa ti a loyi i ta lahliwa ka n'wi mankene va ka squeeze mi serious ni ku ni vulalini swi va ka hi ri na problem ku loko boto tshika va lovini hi ta swi ndlisa kwini ku mi nga va na stress mi ni kona mi nsati wa yena ani he mini kula leswi ni swi vulaka ku ana hembe kokwana a na ta tsakisa vayingiseri ni ndlela vayingiseri hinkwavo loko munhu a ni tshikini n'wana mhani loko a tshika a teni ya helaya a ni mina vana na yena xidumbi xi nga kakaya
1: mi vula ku na mi leswi swi nga lo tani swi ndlisa sweswo
0: mina na kona kokwana mi ta kota ku nghena tinweni mi nga tshaseli xidyoho xidyoho
1: Jesus
0: xidumbi xi nga fambi xi ya yima leva xi ya yima patwini ku mi kona

I'm not going to be able to do this.

0: phela n'wana loko a beburiwa hi vanhu vo penga swi nge endleka nga pengi.
1: E-e.
0: A ni swi leswiya swa swi nga laha swa ri huhu swi le i swi mamili yena. I ta mi hlupha ngopfu i lava mina papa yena. Hi mhe ni nga ta vona kumbe mhana yena. Va vona ku va endlisa ku yini swi hayi i mi ta ka hina mi ta mi ta hi byela swi kona swin'wana mi nga n'wi tsundzuxaka n'wina swi nga tikangiki mara loko se swi tikile mi swi vona ku maendlelo lama hayi a ma kasi tsutsumisana mun'wana loyi a vuya kaya eka vatswari va yena se hina hi hina hi nga ta swi vona ku okay loko swilo swi yimise leswi swi nga yimisa yi swona hi fanele hi endlisa ku yini hi ku n'wana loyi wa mihaxi i n'wana wa hina hi hina hi n'wi tivaka ku antswa ku tlula n'we mi nga n'wi teka a hi n'wana wa n'wina mi nge n'wi koti siku rin'wana i tekele van'wani va nga fa swi lava ku chela fole ke phela swi hlupha kwalaha pela siku rin'wana i lava ku swekeriwa byala ke siku rin'wana i lava ku khongeleriwa hi mina ni nga mi rhangeriwa kereke ke mi ti endla yini siku rin'wana ku lava ku bohaboyiwa swin'wana a ni bohaboyi swin'wana mina ka yena swi lava ni chucha a ta kota ku hanya na van'wani kahle ke
1: Why mi nga va chuchi ka bishop va nga se za va ya hanya tin'wana le vukatini mara na
0: hayi a ni loko n'wina mi karhi mi hanya laha misaveni la a mi tivi ku n'wana luyani swi leswiya mi nga n'wi bohaboha swona i ta tekiwa van'wani phela va bohiwaku a va tekiwi va bohiwaku a va tekiwi i va va fika xikarhi ka mpfhuka va navela leswi van'wani va swi endlaka va tikuma va ri le vukatini se swi boheka ku yini na loko swi leswiya ni nga na ha ri kona loko mi n'wi tsutsumisa ni kota no chucha swihi swa kona ku loyi a tlhele a ya hanya kahle na vanhu van'wana a nga ha ri kona la kaya vanhu va tseme swihi swo hambana mihaxi vana van'wani ni va kukula swiyindlwayindlwani leswi a nga tekiwi un'wana waloye va vha ku loyi n'wana wa nsati wa swikwembu loyi se loko u n'wi teka i ta ku ndlela tixangu tin'wana leti nga ta pfuki nga tirivalangi
1: mi vula tani mare bishop
0: ku na lava nga tekiweku a karhi a mi lava hi mbilu yena hinkwayo mi swi vona ku misa loyi wa ni rhandza loyiwani mara a nga swi koti ku fikelela ka mina hi tindlela ta ku mahanyele ma yena a hi fambelangi a ku na comparison ni hayi ku hanyiwa tin'wani mi swi vona ku leswi hayi swi lava a tlhelela ka vatswari
1: ya va kota ku n'wi tshinya
0: mi nga n'wi tshinyi minkarhi hinkwayo ku mi ta n'wi tshinya hi swona mara mi kuma ku i na mahlamulele man'wana lama mi nga ta swi twisisa ku loyi a hi n'wana wa hina loyi se ma swi vona mi nga tirhiwe xindzhwalo lowu mi nga ta tsandzeka
1: ya
0: i vuya ka mina n'winyi wa yena ni ta fika ni n'wi tshinya mina daswa minkarhi yo tala mi kuma ku swi fanerile ku mina na n'wina loko hi ri nuna na nsati mi nga tsaki mi ku vana hi ku ni va tekile mi winile ku na swin'wana swi lava.

0: yini yini mikonwana ulungangi hikuvone nauka hayi n'wana i n'wana wa vona hambi ni yo n'wi lovola a nge cinca na yena hina na yena patwini hi vulavula ni tsakisa hi leswi a nga swi tola swa xitshopani
1: akwi
0: a xikandzeni a ni vavasati vanhu ya vasesi va tola swin'wana phela va nga mi bayizisa mi hlamala mi rhwalela maphepha mi tshika ndyangu a va kahle mhani wa wulele vavanuna vo tala lava va vonaka va famba va hloma va tshika miti hi sweswi
1: hi swini bijavuvarana
0: sweswo mi kuma munhu wa kona ri yelo boni mhani wa la kaya a nga lavi na mati a nga lavi nchumu a va a hlangana na xona xi hoxe na nikisane na golidi laha tinwini a vaku number one mi to vona hi ku famba ka buruku yin'we yin'we ti ta za ti helela tiburuku a ka wedrobo ku sala ka hari ha buruku i fambile a ni n'wina mi kule nkarhi lowu a mi nga ku teriwa matamba fosi a ku nga toriwi swi swa straight
1: mi ni tshova moya bishop bishop mi ni tshova moya ba va ka hina va fambile
0: sentisa sweswo swi lava na n'we mi ya kuma swo ti yevulela mi ti yevulela xikandza lexi
1: do
0: mi tlhe mi kombela van'wani va mbakanjara ntima mi tshika leswa swikete mi ku tiburuku letiwani a ta hatla va mi vona kahle ku hayi i jojo n'wansati loyi mi ta va vona va vuya vona ri six a mi se khegula ngopfu loko mo ti tshika mi ti tshika mhani wa wulela mi tshika ku n'wina leswi mi nga na vana vanharhu hi loko se mi ri mi pfana vafambile hayi swi netana swi na nkarhi wo huwa na n'wanuna sweswi
1: mara bishop mi ni tshova moya heyi
0: swi lava mi kumana sweswiya mi swi tolatolaku
1: hi si
0: swin'wana mi pfa mi swi vula mi ku hambi ku laveka ti-makeup ni mi twa mi pfa mi vulavula n'wina kwalaho swi lavaka swilo hinkwaswo hambi ti-wiki hambi tiyiri mi xavetela swilo leswi hinkwaswo swi va na beke ya swona mi swi tiva ku leswi na ku n'wanuna loyiwani a tshama karhi a nga jikajikeli kula ni hleketa se mi ambala makete lama man'wani mo nga ku mo tirha kun'wani a makhixini yo ka a nga yangi hi kona rivalani n'wanuna ka nkarhi lowu hi nga ka wona swi ta n'wi teka swinhwetani mi nga tshembi ku hi yena futhi
1: se loko ku veke ni vova ni xavela ku swiketisa swa ka bishop ni nga mbali
0: cincani mama mihaxi n'wina lavani fashion leyi yi endlaku ku loko va mi vona va tsaka
1: yo enkarhi
0: van'wani hala ka hina ni vona va mbale na mapulastiki minengeni va mbala na ti-track suit hambi hi kho ku la ku tshuka ke
1: mimbaletela
0: swisesiya hinkwaswo mi ti yevulela mi va munhu wa kahle mi saseka mi to swi vona mi ya ka van'wani va ngetela n'wehlo wolowo hi hamula mi va kahle
1: mina bishop loko ku ve switano bava hayi sasa ni tshamisela sweswi leswin'wani dosi hayi kwala ni hayi
0: hayi mhani n'wa wulela a ni misisi hambi ku ri kwala kaya na vula ni ku hayi mi nga chavi mati na swin'wana na swin'wana sweswi swi ndlaku ku ri vanhu va xitati va saseka ni byeleni i va ni xava ni swi vona ku ha i mhani bishop va kahle ya va ta vhe va tshika va ku hina hina kereke ni byi kumini vukati ya mi ta bungela mi ta vona khwayere yi bayi

0: Mani n'wahulelo hina hi ya va na marito va vulavurini mani himpela xidumbu xi nga kayakayi va karhi va hanya va masewu wa mina va ta vona ku va ndlisa ku yini ha himpela mavoko va maseve swa kala vo tala va vhe va ku he kwale a ye kona ma swi vona hayi a ni ku to vuya mtsumbu hi ta vuya vuya lomu yo ya kona a wu vuyeli ku ta tshama na n'wina hi ku vhelana loko wa ha hanya u nga tshami na n'wina ha hina hi ri hayi xidumbu xi nga kayakaya hi mpela va ri kona lowo layiwa loyi hi mpela a vuyi kaya a ta layiwa hi ku nkarhi wun'wani o ka a nga hlamuli kahle heyi van'wani phela loko va ku hlamula hi vhe i ya tlela i xurha i nga dyangi se hayi ha yi twa hi yaleyo hi vonaku yona inkomu ni helani ka swi tinoni ta vulavula yini heyi va ni hete matimba mani mana khensa
1: khensa swinene mana xihlovo mihlayiseka mani lava va nga nghena laha i n'wini wa birthday kasi mativa mitlheketo ya mina hi kona yi vuya a ni fanekele ni va yimbelela risimu loko ku ri birthday ya yena nghena moyeni hi n'wi tekateka hi risimu nambara ya vona ni hava mingiseri loko no va na yo a ni ta ku kumbe a hi to ringeta ku va bela riqingho hi va navelela ximfumo ka va nghena moyeni mara anyway ha khensa swinene mi tiphina hi siku ra n'wina mana mina na mavonelo ya n'wina lama mi nghena mi ma veka kasi mingiseri wa Vision FM veri mina kokwana wa vona ni kombela mi swi teka hi moya wa kahle mi swi teka hi

Ge dumedisa bo morwala pono Archbishop Malongane le neng le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Ke dumedise ba theletse ka moka ba Vision FM le neng le matla la mopulosi Jesu Kriste. Ke sa lebale go dumedisa modula setulo ya mphile o nako letsatsing la nase. O tla o shera le lena lentswe la Modimo bo modula setulo ke o fatshe. Re a o lebelela lentswe la Modimo chapter 11 verse 28. E re, kang go nna bo.

yena o nyaka go balapolla hirne ke le botsene gore batho ba imelwa le jating la nase batho ba lapile le jating la nase bjale modimo wa rena o re batho ka mokana ga lena ba le labisitswe go ba le imelwa go kitsele di imela go gore e dane mo go yena yena o nyoka le khujisa hirne ke le botsene gore mo go modimo wa rena o na le khutso mo go modimo wa rena o na le letshabo hirne ke le botsene gore o tsere morwalo wa gago wa fa yena makgona dilo ka mokana ga tsona o nyoka o khutsisa o a tsetseba nase o re wa imelwa o a tsetseba nase o re o lapile o a tseba morwalo o rwele wa o imela bele o re je morwalo wawe wena o dise yena a o rwalele wena o khutse bele nase bo rena re disa kore re tsamaya re lwele le modimo a kere disane rena re dise re reke merwalo ya rena mara o ya mema nase tau ya leloko la tshuta o ya mema nase ramatla otlhe o ya mema nase mo ba bona dilong ka moka makgona dilo ka mokana ga tsona gore batho ka mokana ga lena ba le lapileng batho ka mokana ga lena ba le imelwago gore tsene merwalo ka ka ye le imelago tsene merwalo ka moka ye le labisago le fa yena modimo wa rena rwalela lena la tsamaya le khutsitse nase wa tseba batho ba imelwa wa tseba nase batho ba yaka mo le kamo ga ba tseba gore merwalo ya bo bona ba nyako isa kae o jeri wa re o isa o re a tseba mara o baledwe o jeri wa re o isa o phasa di olele mara o baledwe o jeri wa isa o yola barwadi bone mara o baledwe he re ko o botse re na le modimo letsatsing la nase go ya o bitsa le wena o ya o mema le wena gore tse morwalo wa gago o do o mofe yena o rwalele o tsamaye o ke a imelwe nase re tsamaya re lapile nase re tsamaya re melwa ebile re nana le o je maphelo a rena ka lebaka la gore re rapile ka lebaka la gore re a imelwa mara o ya mema modimo wa rena o ya mema monyo bophelo gore batho ka moka ba le lapisitswego batho ka moka ba le imelwago gore jene merwalo ya lena ka moka le de le fe nna nna ke nyoko le khujisa gore le tshwese joko yaka le rutwe ke nna gobane ke yo bolo wa pelo yo e kokobetsego mme le dokgwetsa khujo ya memoya ya lena he re ne ke le botsedi gore ka re le fase go nyoko tsamaya wa ya kamo le kamo o nyoko fetsa ditšhelete tsa gago mara khujo o ka se ikumane mara o na le khutso ye kgolo leineng la morena jesu go na le khutso ye kgolo lentsweng la modimo go ya mema letsatsing la nase ga a ketholle gore batho ka mokana ga bona ba ba lapileng a ba tsie merwalo ya bo bona

ba di se mo go yena yena o nyogo ba khujisa ra khutso o nyogo o khujisa wa zama ya o kia imelo go khujisa wa zama ya wino lu khutso o nyogo o khujisa wa zama ya wino le tshabo hirne ke le botsene gore mo yena o na le khutso he o ga mutsia munna yo wa phela ka yena ho ga tsia lentsula ga wa phela ka lona here go botsa gore o nyoko fa khutso ya moya go nyoko tsamaya wena le letlhabo go nyoko tsamaya o kea imelwe bele o emema letsatsing la nase gore tsia morwalo wa gago o imelago o fe yena yena o nyoko o khutsisa wa tsibona le wena monye no ro lapile wa tsibona le wena monye no ro wa imelwa wa tsiba o rujika jikile o lapile mara yona tau ya leloko la tshuta o ona ramatla otlhe huona Jehova tsaira gore tsia morwalo wa gago wa imelwa o fe yena yena o nyoko o khujisa go nyoko o fa khujo ya moya wa tsamaya o lukuluile bele go tsamaya o khimelwa go na le monye wa merwalo gore disa morwalo wa gago yena o rwalele wena o tsamaya o khutsitse bele o emema monna yo wa Jesu Kriste gore tsia morwalo wa gago o di

0: loko se xiyimo xi tikuma xi escalate xi fika ka ndhawu ya zona I mhaka yin'wana ya ku hlomula mbilu swinene.
1: Ya mavona ePhazamisa leswi swi va swi karhi swi hi vuyisela ndzhaku laha ya ka ku ri hi ze hi va na ku aviwa ka mindzelekano lava nga fika va vulavula hi timhaka ta ku ri na matikoxikaya laha hi nga va hi vulavula hi va Transkai, va Ciskai, va Gazankulu, va Venda, va Livuwa hi ndlela ya lava kombisa timhaka ta ku valungu va ku ri okay munhu loyi a nga wa rixaka leri a yi hala laha a nga ri wa rixaka leri a yi hala loyi a nga mizula yi KwaZulu-Natal mixhosa kwale va Transkai na va Ciskai loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri Mosotho ta kumeka ra va Lesotho loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri ku na vanhu vo fanisa na Vatsonga va ta kumeka va ri Gazankulu va Venda va ta va va ri le Venda leyi hi ndlela yaleyo loko hi karhi hi swi langutisa ku ri leswi nga le ku humeleli.

a yi khale kambe ivi hi ta ka siku ra namuntlha sweswiwani hi ta hlangana na mhaka leyi hi nga langutana na yona ku ri a ku sunguleni a hi gungula kumbexana hi complain-a kumbe ku va hi va na swivilelo hikokwalaho ka ku va ku ri

0: ku dlayiweni kumbe ku ri ku hlaseriweni ka vanhu va matiko mambe se loko swi va tani hina leswi va swi vitanaka tribalism swi swin'wana swi hi va ka hi karhi hi swi vona ku ri swi ri matikweni man'wana swi va swi karhi swi endleka ku se swi ta swi ta endleka tikweni rero ku ri sweswi ku le ku dlayaniweni hi ndlela yaleyo na ku ri leswi nga fika swi endla hi mabunu ku nga va ku ri timhaka ta ku ri leswiya swa nkarhi lowa apartheid swi nga va swa ha swi takile emihleketweni ya vanhu ku ri se va ha ti teka hi ndlela leya ku ri no hi ku halawa a ku ngheni muzulu a ku ngheni muxhosa a ku ngheni mutsonga nga a ku ngheni muvhenda hina hi fanele hi va hi ri maxhosa hi ri swa vu hina hi tshame hi ri hexe halawani ku ri xana ku nga va ku ri yini kahle kahle ku nga va ku ri timhaka ta ku ri swi salerini emiehleketweni ya hina ku va hi ti byela ku ri no luya a nga fanelanga tshinela kusuhana na mina mina ni antswa ku tlula luyani kumbe njhani na hi ku ve ni haka ra ha swi vona loko ku ri hina hala Limpopo futhi a ni ku ri hi le kusuhi na mindzelekano ya matiko eakelani matiko ya ku fanisana na va eSwaziland matiko ya ku fanisana na va Mozambique matiko ya ku fanisana na vo Zimbabwe ku va fika hi ka nyingi va hinda va fikela kwalawani ya kun'wanyana kambe hi kumeka hi va hi karhi hi va amukela hi ndlela yaleyo loko u la ta cheka ku ri lava nga kona ku na vanhu va ku hambanahambana loko hi langutisa etimhaka ta ku ri loko mo la ta cheka hamo nghena hala mi nghena lomuya tiofisini mi nghena kwini mi ta kuma ku okay ku na vavhenda ku na vapedi ku na yini hi ndlela yaleyo vanhu lava fambisaka mabindzu lama nga kona ku va ku ri vanhu va matiko mambe nkarhi wun'wanyana va tinxaka timbe leti nga kona kambe a swi le ku endlekeni swo fanisana sweswo loko hi ya hi ya kuma timhaka ta ku ri leswi endlekaka swi nga endleka leyi nhlamulo a kumeka va karhi a dlayiwa hi ndlela leyani hikokwalaho ka ku i mutsonga ntsena ka sweswo
1: ku ri kahlekahle loko a kumeka a dlayiwa a va ku nkulukumba luya kumbe jaha leriya a hi rala tikweni hi mhaka ya ku va jaha leri ri tsandzekini ku vulavula Xitlhosa so a va hleketi nga ri a hi walaha so a va zangi va va na system yo karhi leyi va nga yi tirhisa ku tikuma va karhi va langutisisa kumbe va lava pasi ra yena valuna twa ku a nga swi koti ku vulavula va khoma n'wana wa vanhu va n'wi ba hi ndlela ya ku chavisa va n'wi dlaya ku kotisa huku
0: ni vula ku ri hambiloko munhu a kha huma ematikweni a doheyini va n'wi kume a ri ku yiveni va n'wi kume a ri ku onheni va n'wi kume a ri ku ndleni ka yini hikuva kombisa timhaka ta kuloya ku ya gongondiwa la a va tlele kona nakona a nga ri yexe ku ya ku ya dlayiwa yena hikokwalaho ka ku yini i tsandzeke ku vulavula Xixhosa se ivi swi ka swi hi vuyisa laha ka ku ri kahlekahle loko hi fanele hi teka nawu hi wu veka mavokweni ya hina tanihi vaakatiko hi va hi karhi hi vula yini hi justice system ya hina leyi nga na yona laha tikweni ra hina ku ri sweswiwani i dlayiwini ku kumeke ku ri okay i mufana wa la ka dzingidzingi a hi munhu wa ku huma a matikweni mambe i munhu loyi a nga beburiwa kwala tikweni rero ra Afrika-Dzonga eka 19 wa malembe lama nga hona a ri jaha leri 19 wa malembe a ku lava nkula ta mob justice problem ya mob justice hi loko se swi fika kwalano ku ri se ku ya ku ya hlaseriwa vanhu ku ri sweswiwani a hi yeneni hi ya va hlasela a nga ri munhu loyi hi nga ta ku ri a ri n'winyi wa xiphaza va nga ta ku ri kumbexani a rhana business a ri swi na xiphaza ma swi vona yo fika a gongondzeriwa laha a ri kona laha mi nga ta swi vona ku nkarhi wun'wanyani ku nga va ku ri timhaka ta ku ri i timhaka ta ku vanhu vo targetiwa loko a fanele va ya lani a nga kona a swi vuli ku ri phelani ku na vanhu vo tala lava a va n'wi tiva obvious kusuka ka ndhawu liyani a nga ha ku fika hi nga ta ku i fike namuntlha se munhu loyi a hi n'wi tivi kahle a hi n'wi voni kahle kumbexani hi n'wi kuma ri ku yiveni kumbe njhani ivi a fika a dlayiwa hi ndlela leyi a nga dlayisiwa xiswona
1: ku na swin'wana hi fanelaka hi swi tlanga kusuka kwala ka kwalani ka WhatsApp ya hina leswi mahlweni swi kha swi tiyisisa kumbe hi ngo rhanga hi ku tlanga video leya a mikarhi mi hi tlanga loko hi fika laha ku vanhu va ta kota ku va na ku twisisa ku na va ta hi byela matitwelo ya vona hi xiyimo lexi nga humelela because i xiyimo xa ku vava swinene ende xa hi khumba hinkwenu tanihi matsonga tanihi masuthu lama humaka haleni because na voho va le ka danger leyikulu because i vanhu va Limpopo lava swi tikomba ku nga ri na voho va targetiwa swinene xana voho va ti twisa ku yini maendlelo yo fana na
0: mativa loko ho la ta tlhe hi ya ka swona sweswo epostamusa hi nga tlhe hi ku okay ka vanhu lava nga n'wi dlaya i vangani va kota ku vulavula Xitsonga i vangani va kota ku vulavula Xivenda loko sweswi no fika ni ku ri vulavula Xivenda sweswiwani ivi munhu a tsandzeka ku vulavula Xivenda swi kombaku ni fanele ni n'wi dlaya na ma swi twisisa mara mi nge hi twa la nuwane itwa la ka vandyangu loko akari vavika
1: vandyangu malume wa wa nhlamulo la va vulavulaka a hi tweneni malume wa nhlamulo mingiseriwa Vision FM kwala muka kona mi va mikarhi mi lunghisa ku hi nyika mavonelo ya n'wina eka timhaka leti ku na vanhu vo tala lava nga vulavula va mahori va karhi va komba ku khumbeka swinene hi timhaka leti na vanhu vo fana na va Afrika Mayibuya lava nga tsala xitatimente ku komba ku vaviseka swinene leswi nga endleka hi tlhela hi va na vanhu vo fana va Papa Penny va kombeke va khumbeke swinene vanhu vo fana va Papa Penny hi va na vanhu vo fana va Ben Mayengane ni voni kwala ka swiyenge swa mabulu na voho va karhi va komba ku va concerned swinene hi tlhela hi va na vanhu vo fana na va Pastor Hagiazo hi van'wana lava nga koho kwala ka Gaza va nga ti-influencer letikulu swinene na va kumeka va va khumbekini swinene ende ku na vanhu vo tala lava nga ka swiyimo swa le henhla lava na vanga khumbeka khasi hi hala tlhelo hi tlhela hi vana vanhu lava nga mazulu lava na vanga concern hi timhaka leti tlhe hi vana van'wana va maxhosa lava na vanga na concern hi timhaka leti so hi na vanhu

Afrika va hisa mikuku ya vanhu maXhosa va ku a va lavi muchangana. Kambeni a ku sunguleni ka swona a va ku va lava muchangani a nga na maphepha leswi vulaka i fanele a va na pasi. Kambeni a swi vanga tano. Ku ve na ku dlayiwa kumbe ku biwa ka machangana hi siku ra ti-29 na ti-30 na kuxa siku ra ti-31st laha hi nga wela hi khombo ra Nhlamulo Sangu a nga mzaya wa mina va nga fika va ba xipalo laha a tlele kona va ba xipalo va n'wi humesa. Nhlamulo a nga ri yexe laha ndzeni a ri na munghana wa yena loyi a vulavulaka Xixhosa kambe ni va lo vuya va teka.

Pastor akha lungisela kuya underway yile ya pfula case hi ku hi la ta tiva leswaku beriwa yini kambeni ka nkama wa sweswiwa vatirhi maphorisa va ta va ya swi lavisisa ka tiko hinkwaro ka lava nga swi kotaka hi pfuna hi kombela ku pfuniwa ku n'wana a vuya ka

0: xiyimo lexi ta tikuma xi fikela na vona.
1: Mm.
0: So sweswi loko xiyimo lexi fikele na vona hi ku matihlo ya pfulekaka ku hawa. I nga ri swilo leswi twurisa leswi a va hleketisa swona.
1: A hi karhi hi vulavula na hi siku leriyani ra ku tlangela siku ra Africa Day. Ku ve na nhlokomhaka kona kwala ka nongonoko. Laha kahlekahle ku nga va karhi ku langutisiwa timhaka ta ku ri xana swi vonakala ku swi nga va swi ringanerile ku hi nga ri tlangela siku ra Africa Day loko hina tanihi maAfrika hi nge se za hi va hi karhi hi amukelana na. Loko hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta ku tlangela ku ri xana ko va ku tlangela hi ku i siku ri nga kona ka khalendara ku ri ka siku leriwani ku fanele ku va karhi ku tlangeriwa siku leri kumbe i timhaka ta ku ri swa ringanela hi ku hi makhomanelo ya hina hi khomanile tanihi hi maAfrika tanihi vaakatiko va tikonkulu ra Afrika ke ma swi vona ku sweswiwani i timhaka ta ku va hi karhi hi langutisa ku ri okay va kona lava va seketela sweswi hi vona lava nge le ku ri leni hi ku hi ku dlayiwe michangano dlayiwekweni ku na munhu wa ku huma ku na muxona a kumekaka va karhi a dlayiwa ku na miyini a kumekaka va karhi a dlayiwa mi kuma ku ri ku na muyoruba wa ku huma atikweni ra Nigeria ku na munhu wa ku vulavula wa muswahili a nga kumeka a kumekaka va karhi a dlayiwa hikokwalaho ka ku va ni a hi munhu muakatiko wa Afrika-Dzonga sweswi ku na muakatiko wa Afrika-Dzonga hi loyi u kumeka a karhi a dlayiwa hikokwalaho ka ku va ni a nga a tsandzeki ku vulavula Xixhosa. Afrika-Dzonga loko hi karhi hi langutisa ka ti-language leti nga ta official hi vulavula hi ti-language ta ku fanisana ta ku ringana 11. Hi vulavula hi 11 official languages ene a hi vangani va vulavulaka ku tlula ntlhanu wa tona ti-language leti. Sweswi mi nga ka mi nga ha ti mi ta ni byela mi ku ri xikokolo i yini loko no mutsa ku xikokolo i yini i Pastor Musa ku mi fanele mi ni byela hi tindzimi mi nga ni byela kumbexana hi Xitsonga na hi Xinghezi ntsena.
0: Kumbe nkarhi wun'wani hi Xitsonga ntsena.
1: Ey.
0: Hi ku na hi Xinghezi. A hi swihi leswi munhu a swi tirhisaka siku na siku ku vulavula
1: xikokolo. Ku ri loko sweswiwani no fika no ku ri ni byeli ku xikokolo i yini sweswi n'wina mimakhelwani wa valovedu laniwani. Ma swi tiva xilovedu a mi swi tivi. Ma swi twisisa mimakhelwani wa vona se hi nga vula hi ku ri loko mi ya vulovedu sweswiwani mi fika mo tsemakanya sweswi mi tsemakanya xikobyani lama ku ini loko mi fika laniwani mi nghene mi ri le kwini kambe laniwani hi le Thabane a Fobeni ku na va Thabane ku na va Fobeni loko mi fika mi tlula mi tsemakanya mi nghena
0: laya
1: va rhelela hi va lava kwalawani mi khegelanini so mara i timhaka ta ku ri munhu wa va a kumeka a karhi a tsandzeka ku vulavula ririmi rero kambe sweswiwani va fika va ku ri va fika va mbutisa ku hi Xixhosa va ku yini xikokolo hi Xixhosa. Hambi ho va ni mo va mi ri na munghana wa Mixhosa mi ni vulavulini xi ni tshamini na vaVenda nkarhi wo leha Pastor Musa ndri xikolweni ni a ni swi tivi hi Xivenda mi ni vutisa sweswi mi ku xikokolo yini Xivenda ni tshame na vona malembe mo hlaya va karhi va vulavula Xivenda ni karhi ni va yingisela ni karhi ni va twa loko va karhi va vulavula mara na sweswi loko munhu vutisa ku ri Xivenda xikokolo yini Xivenda a ni swi tivi
0: kumbe Xikosi.
1: No kusikosi yini na hambi ku ri gomo maswitwisisa no tina ku na ku vona kahle-kahle xikandzeni ku ri maswitwisisa ku ri xikandzeni xa wena swa tikombisa ku yini wo hi chifateyo maswitwisisa na swi kota ku swi vona sweswo kambe loko se hi ya ka timhaka ta ku ri sweswiwani tata ni byela ku xikokolo i yini ivi loko u nga swi tivi ku xikokolo i yini loko ni fanele ni ku dlaya wo vutisa munhu waloye ku wena xikokolo i yini hi Xinghezi i ta kuma ku a nga swi tivi ene hi vulavula hi ririmi leri ku nga the medium of instruction ku nga rona ririmi leri tirhisiwaku na le ka ti-transaction ka mabindzu na hinkwaswo leswiya kwala tikweni leri ra Afrika-Dzonga kambe vona a fika ku vutisa ku okay hi Xixhosa i yini waye va nga n'wi vutisangi ku okay hi Xizulu i yini yini yini i yini because a ni ku ri ku na ti-language ta 11 la South Africa yo vutisiwa hi Xixhosa ntsena kumbe Xixhosa hi ro ririmi ri roxe leri nga ra nkoka ma swi vona.
0: Hayi i timhaka to vava swinene loko ni karhi ni twa ni twe va ku tanihi vanhu va Limpopo leswi ni lo swi twa va kombisa timhaka ta ku kahlekahle ku fanele ku sungula ku machiwa na kwala Limpopo nkulukumba luya wa ku rhangela March and March a va ri ka matlinga ya ku fanese ku ngheniwa Limpopo va ku vanhu vo tala va le ku aleni swinene kula Limpopo a hi swi lavi swilo swo fana sweswo.
1: Loko hi la ta langutisa okay la Limpopo swilo swo fanisana sweswo ina himpela swi va swi nga ri ku lavekeni hi ku ri loko swo ze swi vula sweswo ni swi komba ku hi ya ku hlaseleni ka vanhu va ku tala hi ya ku hlaseleni ka vanhu lava mi kuma ku ri i vanhu lava va ku va karhi va pfuna van'wanyana loko mo la ta langutisa munhu wa kona loyi a va ku a karhi a ta na mihlaselo yo fanisana yaleyo i ta kuma ku ri munhu loyi a tirhaka ku tlilina kaya ka vona i munhu loyi a nga ri ku na pasi. Munhu loyi a kumeka ku a va karhi a n'wi endlela leswi na leswiyani i landza luya a nga ri ku na pasi hi ku ri loko a n'wi thola mali ya kona leyi humaka ku huma mali ya le hansi i n'wi nyika mali ya le hansi

0: loko swi karhi swi benefita yena munhu yena ila ta fika a teka ku ri okay a swi hi ndlela yaleyo kasi vayingiseri va business
1: la ku twa na voko
0: la ku twa na n'wina ku ri eka nkarhi wa sweswiwani loko hi karhi hi swi langutisini swi swivaka swi karhi swi endleka nomboro i 0637307890 0637307890 kumbe 0631320818 eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi karhi mi nghena eka tinomboro teto mi va mi hi bela riqingho mixer wa Vision FM line number 1 na line number 2 line number 1 ku nga 0637307890 line number 2 ku va 0631320818 mi va mi karhi mi hi bela riqingho ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi twa kusuka eka n'wina eka mhaka leyi nge le ku endlekeni kumbe mhaka leyi nga endleka kahle kahle ya nhlamulo sambo loyi a nga fika a dlayiwa ku vava a ri le va ri Mosel Bay a kumeka a va karhi dlayiwa hi ndlela liyani ku nga ndlela ya tihanyi
1: swinenehi
0: ndlela leyi a nga dlayisiwa swona ma swi vona ku ri va teke nawu va wu veka emavokweni ya ya vona ivi va tlhela va wu tirhisa nawu lwani hi ndlela leyi nga fanelangiki hi ku ve ni vona va ve tijaji va tlhela va va ti-executioner ta yena leswi vulaka ku ri va n'wi gwevini va n'wi ahlulini va n'wi gweva ivi va tlhela va n'wi nyika na xigwevo xa kona hi ndlela leyo ni vona mixer la ka line number 1 mixer mi le moyeni ka Vision FM inhlekani
2: ahi mpfukini kwalani na mfundisi
1: ahi mpfukini hi ngo vona na ntsungeni wa ri khajanda
2: awa hi mpfukini ankhensa ma vona mhaka leyi endlekaku i mhaka leyi nga biha swinene ngopfu va ri munhu i munhu hi van'wani vanhu ku tlhava ka rona mara ku pela ka rona a hi tivi ku ri ta pela ri ri njhani se ku na

0: ukulesiya ukuti khaba tihlweni wenwi swita ndzaku swa kona inge swi yimeli I xi hoxo xikulu lexi xa xindliwaku munhu a nga tiwi leswiya va ya va hali a va tangi hi vomu xiyimo xi nga va phuxaku va za va tlula nawu va tali se a hi ngo lava va tirhaku na swo swa nawu ku va voho va teka ku goza hina hi ta hoxisa hi hetelela hi ri ka ndhawu yin'wana yo ka yi nga ri yona leswiya ha tionela hina vini swikahle vanhu lava hi va khoma ku fana na hina loko swo va swi ri kahle ku fana na hina hali nge va nga ri kona mara se ku xiyimo lexi va phuxaku va za va ta fika laha fika laha ni mhaka ya ku ntshikelelo kumbe ku tikiseriwa loko va nga na kona se ni byeleni vumunhu byi kwini kwalano
1: a byi kona man
0: hi ku laha hi vulavula hi vumunhu swana phela ku khonga laha ku tsipa matisene ma i mahanyelo
1: i maendlelo
0: ya ku tikhoma kahle se ni leswiya ho tionela hi swivoni na matiko man'wana ya hi teka hi nga ha ri valulami hi titsona swin'wana leswi mindruku a hi ta hanya kahle hi swoho ka tiko leri so mo ni nga tshami ngopfu moyeni ku ya hi mina ni yi vona yi bini ngopfu a hi tshikeni na wo wu tirha ntirho wa wona hina hi nga ngheni helo ende munhu a nga dlayi leswi nga kona dlayiwa wu ta i n'wi dya kumbe ndlayini wa n'wi dlayi n'wi tshika wa n'wi dlayi ya tumbela ti u chava yini na leswo swi komba ku munhu hi vuye a nga tekeriwi moya wa yena
1: se mara bava mari ko
0: na ri ko
1: a ni ra ku vutisa laha ku loko van'wani loko va karhi va vulavula loko hi karhi hi famba kwala ka swiyenge swa mabulu ngula ku twa hi pfhumba lera March and March a va kombisa timhaka ta ku va vona i nga ri va nawu va le ku tekeni ka nkarhi ende ku na vanhu vo tala lava humaka matikweni ya le handle lava va tikumaka va karhi va onha swinene laha tikweni ra Afrika-Dzonga lero va ku swa antswa ku va na movement leyi nga ta kota ku yi pfuna unfortunately sweswi va lo fika va tikuma va dlaye wun'wani wa hina xana mi ri yini hi vanhu valava va nge voho va lava ku tikuma va va phati ya swilo swo tani
0: ya se ni ku vonana a va leteriwangi ivile a va na vitivi ma ni twisisa va ta endla swihoxo leswi tlhaku swi honela na hina van'wana a va tshiki vanhu valava va dyaku nkarhi va tidyela nkarhi vo vini kambe hi nga rivali ku akatiko leri hiya hi ti-vhoti ntsena ni lava hi swi vona ku aka nkarhi lowu taku loyi lava va tsandzeka ku za ku va leswi mhaka vanhu lava swa hatlisa hina a hi ngheneli helo ma vona laha hi tindlela xiya xihoxo xikulu ngopfu no mo ni nga tshami ngopfu moyeni vakulukumba ni mi twa kahle mi hlayiseka kwala ndlunkulu
1: hi khense ngopfu mi hi kuma hi xihondzo xini hi ku okay ha is fine
2: ya
1: a hi nga ha twa lahala
2: va hi kuma kwala ka 88.5
1: kumbe audio streaming
2: milemoyeni mingiseni milemoyeni ka Vision FM enhlekani
3: ahi xewatini va botini
2: ahi minjhani
3: hi pfukini hi nga vona.

0: Bishop hi hlayisekile na ku tlula rito ku hlayiseka n'wina.
1: Ah, swi wese loko na n'wi ritani mpela ka mina swi tlula swa n'wina.
2: Na matimba Bishop.
1: Eya khesa swinene ngopfu mani. Ho twa ku vava mhaka leyi mi taka na yona leyiwa.
2: Ya tika swinene mani.
1: Ya a yi le ku amukeleki.
0: Loyi wa jaha kusuka kwala ka kwala gondzweni rero tshuka ro hindza hi ku hala ka n'wina R578 i kumeke a karhi a hundza misaveni a dlayiwa hi ndlela yin'wana ya tihanyi swinene le Moselle Bay.
1: Leswi kombaka kahle ku hambiloko a lo kumeka a ri wele handle a nga ta fane a dlawa. A ku fane ku laveriwa leswi faneleke aka yena ku va a nghena la South Africa ku swi kwihi. Loko swi nga ri kona ku endliwa pulani ya ku no ku endliwa swin'wana swa ku a kota ku tlhelela a kaya a hanya. Se why ku fanele ku fika ku dlayiwa munhu? Phela a ku twananiwa nkuku la ku dlayeteriwa vanhu. Ku twananiwe ku vanhu va ta tlhela la amakaya va lunghisa tipampiri to nghena la.
2: To nghena kahle hi
0: ndlela.
1: Se hi ndlela yaleyo a ku fanele ku endliwa ndlela ya ku ngo endliwa ku a kota ku ya a kaya ka yena. Ku tlula ku a dlayiwile leswiya swi nga endliwa a swi bihe ngopfu leswiya. A swi amukeleki ene a karhi a voniwa ku loyi i muchangana. Se swi ri swi leswi endliwaku leswi swi endliwaku karhi ku dzadza hi wona tinyawupe leti. A swo endliwa hi vanhu lava nga nomali byongweni bya vona. A munhu ma n'wi vona ku i muchangana mara n'wina ma n'wi dlaya futhi.
0: Va fika va vutisa ku ri xikokolo i yini hi Xhosa yena xikokolo i yini hi Xitsonga.
1: So xihlawuhlawu xi kumeke xi nghenelela kahlekahle khale na khale aka hina hi ri vaakatiko va South Africa. Hi lero kahlekahle hi xi hina handle ka vanhu va le handle yimani ni mi byela a yi rhandzaka
0: katsongo.
1: Hambi ku ri vurhangeri byebyi hi rhangelaka na byona a byi le ku rhandzeni ka tinxaka tin'wana. Hi ku pfuna swin'wana leswi ni nga mi tsundzuxaka swona hi mayelana na rifu leri. Va swi vona ku apartheid yi kona. Langutani ka thelevhixini ni a hi na xitichi xa xichangani. Ma swi vona mara hi kota ku yingisela tinxaka leti hinkwato maZulu maXhosa hinkwavunkwavu vanhu lava ha va yingisela. Ene a hi twi ku vava na ku ntsanana ku wa hina hi ri hava ndhawu ya hina yo vulavula xichangani xa hina. Ma swi vona se hi lero ku kahlekahle i ntiyiso a hi rhandzani. Na varhangeri lava hi va vhothelaka a va hi rhandzi hi ri matsonga machangani. Vo rhandzela ntsena sapoto ya ku hi va vhothela. Na sweswi va ta nghena ngopfu tiphatiphati to tala. Aka mfana loyiwani va twinga ku va twa ku vava swinene. Vona ka vona va lava ku wina vhoti. A vo nghena hi mhaka ya ku vele
2: nkosini
1: wa ku twa ku vava. Hayi va lava ku wina vhoti. Leswi byi nga vurhobani. Se twisisani okay. Hi wihi loyi hi nga tshama hi n'wi vhothela ka 30 years. A vilelaku ku a ku vi na xitichi xa machangana hambi vo tsandzeka va ta dyondzela kwala ka thelevhixini. Ku hava ma swi vona swi swa kona hinkwaswo swi kumeka swi ri na xihlawuhlawu andzeni. So a swi ni hlamarisi loko va endle leswiwani. A va hi teki hi ri vanhu va South Africa loko hi ri matsonga machangana. Hayi vo hi teka hi ri swilo swin'wanivu swo ka swi nga ri ku hanyeni ka misava leyi. Loko a va swi teka ku ri ntiyiso wo hetelela case leyiwani a hi ta va hi karhi hi twa kunene ku ku khomiwe vanhu vangani ku va va dlaye mfana loyi. Va ya tihlamulela enawini. Va ha dirayiseriwa yini ku fika sweswi ku ri hi ku i dlayiwile munhu. Ma swi vona promotion yi le kwini? Yi le ka ku munhu loko o fane ku a yiva loko a ku yo yiviwa swin'wana a ta va pfaleriwini mara hi ku i dlele a swi teki swi ri nandzu swi. Se i mhakeni ene vanhu lava futhi va tlhaka ku va hi dlaya hi tlhela hi vhothela vona ku va kota ku fuma tiko. Hi hina phela hi nga va tlakusa ku va za va kumeka va ri henhla kusuka ka mukhalabya ku fika sweswi. Hi hina matsonga machangani hi nga vhothela munhu loyiwani a ta siyela lava a nga va siyela. Namuntlha va hi vutisa swivutiso swo ka swi nga twali ene va karhi va swi vona ku vanhu. Abona bata hi ku hlupheka la Joni la va hava swakudya. Va lava mali. Se ni twa iri mhaka yin'wana yi nga biha ngopfu swinene ngopfu leyi hi tlhari hisaku hi ri matswanga machangani ku loko ku ri hi ku ya ku voteni. Swantswa hi nga voteli mihlovo wa muntima. Va hi byela sweswo ku muntima mi nga n'wi voteli. Hi ku mintima i ta mi dlaya mindzuku. Swi nga khathali ku i mizulu, i mixhosa, i miyini, i mipedi, i muvhenda, i muyini. Va hi dyondzisa sweswo ku hi nga va voteli. Why namuntlha sweswo ku fanele ku kuriliwa ku mfana loyi a kumeka a vuya kaya ku hava swo n'wi vuyisa. A vele ku ndleni ka matshalatshala vo nghenela ku vulavula va ri tiphati ku for in case ku tiveka ku phati yo karhi yi kona la moyeni ku rila na loyi why va nga rili hi ku endla va ku i ya kaya hi kota ku vona ku vele nkosini se hi ndlela yo fana naleyo mina ni twa ni nga ri ku swi amukeleni ni swi boxa kwala moyeni ku vhothela munhu wa ntima nomo a ni nge n'wi vhotheli munhu wa ntima mina a ni nge n'wi vhotheli hambi a nga va munhu wo dyondzeka ku fika kwini xo sungula na kutisana nawu luwa wa mabhunu luwa wa khale a wu swi endla sweswo yisa vanhu hala na hala mara a ku nga ri ku dlayiweni ka vanhu a ku ri ku swi endla hi ku rhula va tlhela vanhu lava va vuyela atikweni leriwani hi ku rhula se loko swi ya fika laha ku se ku fanele ku dlayiwa munhu un'wana a swi twisiseka kahle ngopfu ku hi endla mistake ku ri hi ku hi ta fika hi vhota hi ku yini yini a swi hi vuyerisi nchumu swihi sweswo mina yimani ni mi byela loko hoko o kota ku rhangeriwa hi vanhu va nghoho yo basa ni a hi ta kota ku va hi fambisiwa kahle hi hanya kahle ku valavaya va tswariwa va ri na vurhangeri endzeni ka vona hina hela ku ta va na vurhangeri mara hi ri na ku yiva hi tlhelo hi nge hi langutisi vutomi bya vanhu hi langutisa vutomi bya ku hi kuma mali hi ta tihanyisa na mindyangu ya hina so hayi swi le ku ni karhateni ngopfu ene va n'wi dlaya va karhi va swi vona ku munhu loyi muchangani a vo lo n'wi dlaya phela hikuva va n'wi hleketelela ku i munhu wa le handle a ku ri ku dlayela nsele
0: ene lowu n'wana o ka nga dlayiwangiku i mhaka ya ku ri i kote ku valava xixhosa sweswo ntsena ene mi ta kuma ku yena futhi a nga na pasi no va na pasi lowun'wana
1: se ma swi vona ku yena ya loyi a nga rhanga hi fuma mukhala bya mandela i vule sweswaku machangani a ma sele ma dlayiwa
0: a nga vulangi swona
1: ma swi vona se va teka nawu va wu veka mavokweni hikuva va nyadze xiphorisa lexi nga ku rhangeleni a va nga ta swi endla loko xiphorisa va nga xi nyadzangi a va ta swi tiva ku leswi mindzuku hi ta tihlamulela leswi
0: mara
1: va hi dlaya munhu a landziwa endzeni ka yindlu i ya tsutsumela kwihi
0: ni vula ku ri mara na xona xiphorisa bixopo ku nyadziwa ka xona a hi timhaka ta ku ri na vona vo ti endla loko hi karhi hi langutisa sweswi nga le ku endlekeni hi vona va madlanga commission vanhu lava nge le ku tengisiweni vanhu lava nge le ku khomiweni hi vona vanhu lava fanele ku va va ri varhangeri eka ku timhaka ta ku hlayisa nawu wa tiko reri tiko Afrika-Dzonga loko hi karhi hi langutisa ku na vaministara ku na ti-MEC ku na ti-commissionara ku na maphorisa hi ku hambanahambana lava va ku va karhi va ya ku tengisiweni va nge le ku khomiweni eka siku ra namuntlha
1: na yo madlangi commission leyi hi vulavulaka yona yo ta tumbuluka loko se manje va vona ku yiwa voteni for ku ta tlhela ku vhotheriwa mfumonyana walowu nga kona lowu nga ku xaniseni ka vanhu lowu
0: mara ko ku madlanga commission yi ve kona hi mhaka ku va Lieutenant General Mkhwanazi va kumeke va karhi va paluxa vubihi lebyi nga kona endzeni ka xiphorisa xa tiko rero
1: ha swi twisisa sweswo mara still a swi nga ta hi vuyerisa nchumu hikwalaho ka ku loyi a nga dlayiwa i mutsonga muchangani loyi a nga tlakusa ku ri ku ze ku fuma vona maxhosa lawa ku ta fika ku nghena sirile phela hi hina hi nga ku vekeni ka vanhu lava a mepeni a ku na vanhu van'wani va nga ndla ku vhoti yi kumeka yi za yi sapota mukhalabya matsonga machangani hi tirhise swin'wana swa chavisa leswi hi nga hi xiswona loro kahlekahle loko ni ya langutisa mina ka timhaka ta rifu ra mfana loyi a va fanele vona va lava nga n'wi dlaya va byarisiwa vutihlamuleri bya ku vona ku i fika njhani kaya va tlhela va vona ku i lahlisiwa ku yini loko va heta va tlhela va yimela xigwevo xa swona sweswinharhu hi leswi a swi fanele swi rhwariwa hi vona lava sweswo a hi fanele hi karhi hi va twa ku va ri pulani ya ku n'wi lahla yi ri yini vona va tlhela va hetelela va bohiwa hi nawu ku life sentence Eh vutomi hinkwabyo xigwevo xa leswi va nga swi endla
0: kambe loko ha ha langutisa na timhaka ta ku ri a ku siza ku va na munhu loyi a nga khomiwa
1: a ku se khomiwa leswi kombaka ku swi nga endleka ku ya na ku ya ku hela ku nga khomiwangi munhu eh hi mhakeni ya yini na swi ri na vona mativa loko ho ta hi ta nyika vanhu matimba hi ku lavo huma Zimbabwe Mozambique a va dlayiwi a yi right
0: i wrong
1: a hi na ntiyiso naswona sweswi va nga va va tihaleni ku ta tirha va ri hava maphepha mara loko se hi fane hi kuma maphepha ku va hi nyika mpfumelelo a hi va dlayi vatswari va vona va ha lava ku va vona va famba hi milenge ya vona hi va endlela ndlela ya ku va ya fika ekaya eh hi nga va dlayangi then loko va vuya va ta vuya na mpfumelelo lowu hina hi wu lavaka phela a swi kombi ku ku laveka mpfumelelo ndhawu leyiwani swi kombeka ku se ko hlawulaniwa ku na nyimpi ya ku maxhosa a hi lavi machangana hi ndlela leyi va nga endla hi yona
0: hi ku na loko mo twa ve ri ndhawu leyi nga ya hlaseriwa i ndhawu leyi yi nga na mikhukhu leyi nga tala vatsonga machangana
1: se va swi tiva kahle ta swa mintwa ni nga ni ku va swi tiva

0: va kahle vona ku ri swileswi hi swi endlaka va ti endlise eka andla yaleyo. Se nawu a wu tirhi hi swi twa mfanelo wa ka hina a nge se na vekiwa andlwini ya yena yo hetelela ku va hisa lavawani va rhwele vutihlamuleri bya ku n'wi lahla va tlhela va hetelela va pfaleriwa hi ku phela va ha tengi na munhu sweswi va tenga na ku va tlhela i ta hlamula a ku yini a nga ha ri kona. So sweswi ku laveka yini a hi vulavuleni hi karhi hi twa ku hi ri tiphati leti hi nga ku vulavuleni. Mina ni nge xokiwi hi munhu loyi a lavaku swiya halo ni nge xokiwi hi munhu loyi a lavaku ku promota phati ya yena kumbe ku dumisa vito ra yena ku ri ku a nge le ku pfuneni hi nchumu. Ni nge xokiwi sweswo hambi mohamba ya n'wi hlaya mi fika mi ku a Jean Claude Van Damme na hele ku khumbekeni wa rila a ni xokiwi hi swona swihi sweswo mina swi tlulhi loko mi nga hi hlayeli na vanhu valavo mi hi hlayela yini va le ku ndleni ka yini vo khumbeka ku khumbeka ka munhu un'wani a swi fani a khumbeki a tlhavana ndlela ya ku pfuna mhani lava ku ri n'wana wa vona a vuya kaya tanihiloko ku ri ku i khumbekile ni zamile ku yingisela swiyanimoya ku hambanahambana ka swona hinkwaswo namuna ni kumaku ku na vanhu lava va nga duma ve le ku tivulavuleni hi tindlela hinkwato no mani hingi hambi ni mi byela ntiyiso ne hambi wo va he Baby Jack Matlala a ku ni tshameni va bukutela mara rifule ra ni khumba wu endle yini ku wa khumbeka phela sweswi ve le ku rileniswiswani va lava ku vona ku n'wana wa vona a vuya kaya
1: a vuyi kaya ende va kha va vula ku ri ve le ku tsandzekeni va ava le ku tirheni
0: why va nga hlangani va ri tiphati i va va vulavulaku hi n'wi yisisa ku yini a kaya va ta kota ku vuyisa mahungu yo titshemendhela amoyeni na hina hi ta va phata hi ku hi va vonini a ka rifu ra mani va hoxe xandla ku vatswari va kota ku hola mimoyeni ya vona sweswi va vele ku holeni ku n'wana wa vona a nga kona la kusuhani va ho pfatlanyeka futhi
2: Bishop, kuna vanhu va ku tala especially va machangani lava va nga tiyimisela sweswi ku va fane va ya va ya macha a union buildings ku timhaka leti kota ku fika kwale ka ti-office ta president mi ri yini hi voho va ri va lava ku ya va ya macha va karhi va rilela justice aka n'wana loyi a nga hundza emisaveni xana mi nga ku yini ka machangani man'wani matsonga machangani ya lama ya nga koho especially loko hi languta timhaka teti va lava ku teka goza ra ku endla
0: mina a ni ta vula ku a ku vi na nseketelo aka vona va endla mhaka ya kahle ngopfu hi ku ingaku mhaka leyiwani yi we hi yona yi hela yi nga vulavulekangi ku ya amahlweni ntsena lexi nga kona mha ni ta ku va nga tirhisi nyimpi ya ku lwa a va yi hi swirilo swa ku yisa memorandamu ya ku kombisa ku rila a ka henhla ka loyi a nga lo swi nga ta hi hlupha munduku vona a va yisi mapapila mo komba ku kariliwa hi lava ku ta kuma xitshunxo ku fika nkarhi wo karhi.

0: Ndi shop na xivu ni hinga se
1: eh
0: ri anda ku cheka la ntlawa luwa u rangela ku swi leswa ku macha macha vange i match and match na ku tsemba ku kwala ka swiyenge swa mabulu mutava mu vavonini loko va karhi va famba famba va kha vanda swi swa ti strikes anda ku tiva ku hi ku ya hinwe va ve na makungu ya ku vala ku ta haleni Limpopo nwe hi ku ya hinwe va fane va ta fika va mobilize vanhu ku va endla leswi ya haleni Limpopo kumbe nwe miri yini hi swo
1: ayi khona aba swi endle le joni
0: haleni Limpopo
1: hina loko hi ri haleni kaya hina ha ri ku ri leni ka mjando hi kota ku vona ku ku endleka yini xitshuxo a xi hala Limpopo xine vanga kona ku nga dayiwa mfana lowu hi kona ku nga na problem ku loko va ta haleni leni na kweta sale dlayeriwa vanhu lava kala ku mali yo tsutsumela kaya se a va solve kunene hala va hi tshika sweswi hi karhi hi rila hi ndlela leyi hi nga ku ri lexeni xiswona ku fikelela laha hi nga ta kota ku kuma xitshuxo xa ku vona ku hina hambi ho rila hi ndla yini hina hela ku rila hi twa ku vanhu lava va gweviwe life sentence hi xo hi yo machi ya hina a hina machi yin'wana at all hi nga ta yi endla handle ko twa ku hala hi machini se hi n'wi kumini hi va kumini va pfaleriwini then se ve le khoto ve le mahlweni ka justice va yimele ku gweviwa siku ro karhi va yimela timhaka ta vona hi leswi hi lavaka ku twa swona hi yo machi ya hina ku wa lahliwa leni ku busy a za ku kumeka lava nga dlaya hi swo sweswo
2: hi swona eyi khensile mavonelo ya n'wina Bishop
1: hlayisekani mi xuma kahle a
2: xiticini na n'wina mi hlayiseka ya hi swona mingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena ka mathekano siku ra ka mavoneri laha
0: ekokwani
3: Ai, ndiye kuyitweni milandzu lawu be.
0: Milandzu ya serious man.
3: Milandzu yo somla mbi.
0: Ya kuvava. Eish.
3: Ndiye eta ku mona ze rongo, siku wa java ke. Na swipa swivuti na xona xikombeta haku. Vuti ta ku. Xana leswi kutsa swi endla na le lipompo. Wa swi seketela ku swi ta swi ta endlekake ni karhateka ngopfu loko ni twa ku ri ku na munhu a nga hundza emisaveni hambiloko a nga va a lo hundza hi mavabyi swa ni karhata ku ri na ku a hundzisa hi vanhu ku va vanhu lava va endla swilo leswi hi ndlela ya njhani loko yo languta laha tumba teri risuka ku kona hi ku twisisa kambe a swi nga zi swi lava va ta mobilize vanhu ku ri va za va endla swileswo swa ku machamacha za ku va na ku hetana na vutomi ndlela a ku ri yin'we vanhu lava va nga tala laha tiko ra South Africa va ku ka va nga ri va laha South Africa va tele ngopfu hi ku hambana ka matiko na mihlovo kambe ku na varhambi lava va nga voho va nga pfula tindlela ku va kota ku tala tikweni loko yi ri nyimpi mina a ni vona vo a yi ringana ku lwana voho valavo ku nga lava va nga matimbeni yo fambisa tiko leri hi ku loko i ri n'wini wa muti i kuma ku rata yi boxekini we i palavo kumbe ku vona ku hi parisa ku yini se lava hi voho va ngete hi ku na va a va tsutsumele kwalomo va ya tumbela loko va chava leswi a va swi chava la tikweni a va ngheni hambi va nga ri na maphela ene rixaka i khale ri karhi ri rila hi ku hayi mani a va fanele vanhu lava

0: bathelela amagama.
1: Mhm.
0: Aba endi chumbo.
1: Mhm.
0: Swa ba vuyerisa kuva kuri na vanhu lava. Mina switwa ngama nwane ambe hiri na ba inseria tena itwa ingaku loko vanhu lava vo famba hita sala hi hlupheka hi mhaka ta ku hi ta xava kwini. Kasi leswi a va nga swika la a hi nga xavi na. Loko va nga fita vanhu
1: lava.
0: A ku nga ri na ndhawu to xava la. A mina a ni ta ku swilo sweswo a swi endliwi hi ndlela ya kahle
1: ku
0: susiwa vanhu lava va nga rhamba vanhu lava. Ku zamuwa van'wana xitsonga xi ri ndlopfu a yi feri mbambu rin'we maswona loko karhi ku ririwa a va nge vomi yena ku za va le ku nghenelelerilo xa xiphiqo e voho va to ku vulavula hi xongela n'wini va tikulu xitsonga xi ri nomo a wu taleli hi nambu swa ku va ya hlengeletana va vulavula mara va nga lunghisi mhaka leyi yi karataku me a ni voni swi ri na mpfuno se a ni ta ku ri rixaka hina hi vakiwaku hinkwenu a hi voneni ku hi va susa ndleleni hi vekela van'wana ndleleni hi vona ku ku ta endleka yini na vona ku va nga endli swona a ni ri hina hi tola ku vanhu lava kasi hikwalaho ka yini hi chava vanhu lava hi nga va tola loko hi tole munhu ni swi vona ku matirhelo ya ya nga tirhi swona phela ndlela ya wena i ku n'wi susa a hi ku tereka hi nge terekeli muthoriwa ni tiva ku ri vathoriwa va terekaku va terekela muthori mara laha swi cincini vathori va terekela vathoriwa swi komba ku ka ni nga twisisi loko swi fika kwalaho mina a ni ta ku vatukulu rixaka lava va twaku timbilu ta vona ti vava ndlela i yin'we ya ku susa vanhu lava va nga pfumela vanhu lava ku va nghena lava nga ri na maphepo hi vona van'wanyani hi va hi karhi hi lwisa ku na n'wina va ku vanhu laha a ku ve na nawu laha tiko ra hina ku nga ve laha tiko damu one ndlela yin'wana na yin'wana ku yiviwa va teka tintiwu a ti kona Pitori ku dlayiwa munhu va teka tintiwu a ti kona Pitori swi hi yisa kwihi a hi hlayisekangi laha ka leri tiko a ka mafumelo lama
2: mi va na siku ra kahle kokwani khosa la ka ri khotsa la
3: hlayisekana ximuyini
2: ya i kokwani khosa kusuka le ka ri khotsa le va karhi va nghena na vona va nyika mavonelo ya vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri hi nga rivali leswaku ri mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi hundza la loko hi vuya hi ta va hi karhi mi tisela yin'wanyani ya mikandziyiso ya leswi mingiseri wa Vision FM van'wanyani va kombisaka ku va va karhi va khumbeka hi kona hi ndlela hi le swilo leswi swi nga endleka ha kona hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM mi nge hi hundza hi la.
4: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0

0: Kusuka eka 300 wa timitara kuya fika eka 200 wa timitara ni hluriwi ntsengi na ku vekeriwa ka pompo hi ku tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mati tihlanganisi na hina eka 0102 65 kumbe 6315 2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo to ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
1: vantshwa va DBT Don't blame God, International Ministries! Milungekile!

0: matimba oko hi nga ri vanhu va tinyimpi.
1: Buco's biggest orange square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
2: Buco.
3: Ba mori makaleyi ya vava. Ni byeleni va hi dhayele munhu ku suka kwele matikweni le handle se sweswiwani swi lava timali. Swi lava hina haleni kaya vatswari va va siye nkingheni leyikulu kumba ngopfu. Lava vona va ngo dlaya munhu un'wana na un'wana va nga langutisi sweswi va ngo i muchangana. Nako hambi o ka a nga ri muchangani munhu i va a dlayeliwa yini hi ku na loko olovo fika va lava pasi ivi a va nyika pasi va kota ku tiva ku okay munhu loyiwani ha munhu we le handle na hambi a ri we le handle a va na mfanelo yo n'wi dlaya ku na nawu lowu tirhaka ku teka vanhu wu va vuyisela makaya ka vona loko va nga ri na timfanelo ku ri na ku munhu loko va n'wi kuma va n'wi dlaya swi hi xihoxo xikulukumba ngopfu lexi nga endleka tatana mahorhi swa vava loko swi fikela laha titweni ku ri n'wana wa hina straight wa ngati wa ha ri n'wana wa hina a ha ri na 19 years a ha ri ntsinini ngopfu a vatswari va yena a va ha langutele swilo swo tala ngopfu ka yena mara va ya kumeka va n'wi dlaya a swa vava Mr. Mahorhi ri kaka ro bava na marhanga emthindambi ni kwala xivulani la gongwangwa n'wana gungu ra mali tanka
4: a ni buti Mahorhi na buti Musampfukini nheni pfukini heyi vhidiyo yaleyo ya vava maendlelo leswi va nga sundzisa swo swi bihe ngopfu ni vula ku na loko a va lo fika va

0: ni swi vonisa sweswi Mancos.
1: Mina ni ta ku kahle palamende loko ku ri ku kunenenene ya hi hlawula a swi tikombi namuntlha, mara loko yi nga hi hlawuli case leyi a yi nga lavi xiphorisa ntsena, yi lava na palamende yi nghenelela yi vitana Nghizi Mcuni ya luya wa hosi ya vanhu lavawa va n'wi byela ku vona vandla ra wehe ri dlaye munhu wa innocent. Se ku nga leswi hi kombela u attenda e case leyiwa u ya lahla u heta u tlhela u vuya hi ta ku pfalela. Hi ku laha hi ta ku pfalela hi ku ya nina a hi n'wi tivi munhu loyi u nga n'wi rhuma ya dlaya munhu leyi tiva wena. Loko hi ta ku lahla n'wana luyani u vuya hi ta ku pfalela wihi maswona. Mara hi ku palamende leyi na yo leyiwani xihlawuhlawu yi na xoho mi ta kuma leswaku ku ta za ku vulavula valavulaha tivhoti lava mavandla man'wana leyi yi nga yo yi faneke yi hlamula swilo leswi yi lo wihi a yi vulavuli nchumu. A hi cinceni ku va vhota vanhu lavawani mani. Vanhu lavawani va wela ka swiswo swa xihlawuhlawu lava hi rhangelaka la nkomo maxa.

0: Manhlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya.
1: Ya mixer wa Vision FM himpela la ile kaya, ka switsundzuxo, ile kaya ka tidyondzo, ile kaya ka mahungu, ile kaya ka hinkwaswo mixer wa Vision FM leswi mi nga kumekaka mi ri karhi mi swi dinga mixer wa Vision FM hi ndlela yaleyo. Loko hi va hi karhi hi ri kona laha eka siku ra namuntlha hi va hi ri na vuendzi kwala ndzeni ka xitichi muyingiseri eka siku ra namuntlha. Hi va hi karhi hi kombisile leswaku kahle-kahle mavona eka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM loko hi ri kona kwala hi nga kona eka siku ra namuntlha hi ri kwala etindlwini ta vahaxi eDBGIM eMbekwani. Ni karhi ni kombisa leswaku ri hey, ku na mhaka leyi nga kona, ku na mhaka ya ku tika, mhaka ya ku vava kahle-kahle loko hi karhi hi langutisini hi kuma leswaku ri ku na wa jaha loyi a nga kumeka a karhi a dlayiwa hi ndlela yaleyo. A karhi a dlayiwa hi ndlela yaleyo mixer wa Vision FM a hundza emisaveni hikokwalaho ka ku va ni a kumeka a va a karhi a vulavula exitsonga, a vulavula xichangana, a tsandzeka ku vulavula exizulu kumbe xixhosa le lomuya tindhawini leti a tele Mossel Bay. Hi ndlela yaleyo u kumeke a karhi a dlayiwa u dya edzingi

masipala wa Greater Giyani mi vonaka kahle kahle imhaka yinwani ya ku va kahle kane homikona la tikweni re rutiko ra Afrika-Dzonga la hi nga ta swi vona leswaku a swi na mhaka leswaku ri munhu u huma la tikweni ra Afrika-Dzonga kumbe nga homikona a swi fanelanga leswaku ri vanhu va nga teka vutomi bya munhu va nga teka na u va u veka emavokweni ya vona hi ndlela yaleyo mingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha ya ni vurile ni ku ri ya vuendzi byi kona eka siku ra namuntlha kona kwala exikolweni twanani ri exikolweni wa tiva mara kahle kahle kwala etindlwini ta vahaxi ta DBGIM mingiseri wa Vision FM ya lava hi nga na vona laniwani i khale ka nhloko ya xikolo xa Mbekwana lava nga kumeka va va ri layani kusuka le ka lembe leriyani ra kwala ka vo 1990 lava nga ya va panlula ni vula ku va nhloko ya xikolo kusuka hi 1990 tanihi nhloko ya xikolo va panlula hi lembe lera ra 2018 ya va ve nhloko ya xikolo ka malembe malama mingiseri wa Vision FM lava hi nga na vona eka siku ra namuntlha etindlwini ta vuhaxi.

0: ta DBGIM kona kwala embe kwane minsiri wa Vision FM indlela leyo kasi bona ya enkulukumba NB Mkhari khale ka nhloko ya xikolo hi van'wani va vanhu lava loko hi langutisa vanhu vo tala lava nga kona laha tindhawini ta Mbekwani vanhu lava hi nga ta ku ri i swirho i vanhu lava nga va yini na yini kusuka kwale ndhaku leyi hi nga hlayi timhaka ta ku ri va ve mudyondzisi kusukela rini hi nge vuli ku ri va ve mudyondzisi kusukela rini hi karhi hi nga hlayi swona sweswo ni hi vulavula hi timhaka ta ku va va ri nhloko ya xikolo sweswiwa kusuka hi 1990 swa mudyondzisi loko munhu a za va nhloko ya xikolo i dyondzise nkarhi wo leha ivi a tlha tlakuka a va a karhi a tlakuka a va a karhi a tlakuka swi va swi karhi swi ya henhla hi ndlela yaleyo ya Pastor Moses
1: hawa i ntiyiso no ra ku tiyisisa ku kahlekahle vanhu vo tala lava hi va vonaka namuntlha kusuka tindhawini to hambanahambana they were under his tutelage
0: so nan'we hi nga ki hi vulavula hi ku mihindle hi le ka wona la mama
1: a ku na munhu loyi a nga kona la la nga ta ku impact ya voho evuton'wini bya yehe a yi va nkona
0: ya mingi kuveka ke va amukela kahle amamukela mchaviseka amamukela ka sukura namuntlha la ka Vision FM
2: ya I kensa ku amukeriwa muhashi ni vayingiseri hinkwavo va xitichi xa DBGIM kenso nene ikari ku nene nkarhi wa mushaka lowu wa ku va hi kota ku hlangana hi bula hi ri vatiko hi ho bula timhaka ku nga ri swa ku va ku ri na ku hlongorisana hi nga ku lweni wo va ku buleka timhaka i mhaka ya nkoka swinene hikuva anageni tiko ri hina ri ri humelela hikuva ku tshamiwa hansi ku buriwa kasi hi tlhelo na ku bula loko hi nga ku hlawuli hi nga ku hleli ku bula ka hina

vono xa lomu hi yaka kona hikuva handle ka sweswoleswo ku na khombo ra ku hi ta languta kwala mikondzweni ni le swikun'wanini swa hina ntsena hi hlamala hi loko hi tlumba makhumbi na swikundru hikuva a hi vonangi ndlela hi ka hi nga langutangi le mahlweni hi yaka kona hi lo languta kwala mikondzweni ya hina ntsena hi famba hi nga voni lomu hi yaka kona muhaxi ni twa mi boxa mhaka yin'wanyana leyi tsemaka nhlana hi ngo navela ku teka nkarhi lowu ku hundzisa marito ya ku chavelela eka va ndyangu wa jaha ra hina leri lahlekeriweke hi vutomi hikwalaho ka ku va hi lahlekeriwa hi vumunhu hi ri tiko mhaka ya ririmi timhaka ta rifu to hi toxe xo sungula a ti amukeleki a swi na mhaka leswaku munhu dlayisiwe ku yini kumbe ku yini kambe swi ya swi nyanya ku tlula na mpimo loko

hi twa leswaku u dlayiwe hikwalaho ka ku va a vulavula ririmi ra ku hambana ni lavan'wana. Haxi ni boxa leswaku ku hava na rixaka na rin'we eka matiko hinkwawo, ku nga va tiko rihi kumbe tiko rihi ra misava hinkwayo, lava va nga tibaka swifuwo va ku hina hi rixaka handle ka ririmi. Ririmi hi rona leri ri tswalaka rixaka rihi kumbe rihi. N'wana wa Mutsonga loko tswariwa namuntlha tekiwa kwa emavokweni ya vatswari lava va nga efurwa. Loko a kula lani a nga ta sungula ku kondlo a ni dyi kona, u ta va a nga ha ri Mutsonga. Hambiloko engatini ya yena emisiheni ya yena ku tsutsuma ngati leyi yi nga cheletiwa hi swinambyana swa vatswari va Vatsonga, kambe hikuva a sungule ku ya dyondza timhaka ta ririmi a kulela eka ririmi ra mafurwa, n'wana yaloye la se a sungulaka ku va na byanu kona u va a nga ha ri Mutsonga, a ri mufurwa. Hi nga n'wi teka hi n'wi yisa eka tiko rihi kumbe rihi, a swo ya eka Vatsonga ntsena, hambi o va n'wana wa Munghezi. Loko u tswariwa namuntlha Englandi a va a tsutsumisiwa a ta fika a vekiwa emavokweni ya

lava va faneleke va n'wi kurisa va ri vatsonga i rona tlhari ra ku va ri vumba rixaka rihi kumbe rihi lero swi na tingana ngopfu loko hi twa leswaku jaha leri ri lahlekeriwe hi vutomi bya rona hikwalaho ka ku va ri vulavula Xitsonga hi ntiyiso a ya ha ri mhaka ya jaha leri roxe i mhaka leyi yi ya ka eka rixaka ra Vatsonga hinkwawo laha tikweni ra hina ku na tindzimi to tala swinene leti ti amukeriwaka ximfumo ti ri tindzimi leti ti faneleke ti vulavuriwa loko ha ha ri na khombo ra ku va ka ha rhanga.

0: loko munhu a vulavula Xitswana ni ngo va ni nga xikoti ku xi vulavula kambe leswaku loyi a hi Mutsonga kambe i wa tiko reri ra hina ni ta kota ku switwa kumbexana a fika a ri yani munhu a vulavula Xizulu swi to kota ku twiwa hi ngo ka hi nga ri na ntiyiso ku loko a vulavula Xizulu a nga va a ri Muzulu hi kunene kumbe a ri Mutsonga loyi a ngo loyi a dyondza Xizulu ke kambe hi ta va hi swi tiva leswaku loyi i wa tiko rele ra hina a hi Muhlapfa loyi se a ni twa hi ku ya hi mina swi nga twali na katsongo ku va a fanele ku va a dlayiwile vanhu va ta fika va vulavula hi ku va swi teke leswaku i wa ku ta a huma ehandle
1: ku loko
0: ta a huma handle xana loko a vulavula ririmi ra ku hambana mina wo fanele ku dlawa ke
1: xivutiso xa kahle
0: wu kona nawe ka tiko leri lowu nge loko munhu a vulavula ririmi leri wena u nga ri tiveki u nga ri twisiseki wa dlayiwa ke loko ko va ku ri wena u vulavulaka leri van'wanyana va nga ri twiseki va fanele va ku dlaya ke se hi ku ya hi mina nawu wu fanele ku va wu tirha ku sirhelela hikuva hambi munhu u vulavula Xitsonga kumbe hi yehe yexe hi Mutsonga kumbe wa ririmi rihi nawu wu fanele wu n'wi languta a fana na mani na mani kwala ka tiko ra hina hi leswi ni nga vulaka swona ehenhla ka mhaka leyi muhaxi
1: hayi kasi Khensa ku va mi kumeke mi karhi mi nyika mavonelo ya n'wina eka siku ra namuntlha ma vona loko mi ve mi karhi mi kombisa mhaka yin'wana loko ma ha sungula leyi mi ku ri loko munhu a nga ri na xivono xa ku kota ku vona le a yaka kona kumbe laha a nga ta hetelela a fikelele kona i ta tshama a langute kwala swikun'wanini swa yena a tsandzeka ku vona laha na ku tiphijaphija a nga ta famba tlumba na makhumbi swi nga ta va swi karhi swi olova hi ndlela yaleyo ku fana na sweswi va nga fika va ku ri vona va twisisa timhaka ta ku ri va ku va na ku lunghisa tiku kambe va kumeke va karhi va endla xihoxo xa ku va kumeke va karhi va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona laha va nga dlaya munhu loyi hambiloko ve a nga ri wa tiko rero a nga fanelangi kumeka karhi a dlayiwa hi ndlela yaleyo hikuva hambi wu ri wona nawu wa South Africa xigwevo xa rifu a xi kona va ta vula va ku ri va gweva munhu vutomi hinkwabyo kambe xigwevo xa ku ri ku fanele ku tekiwa munhu a dlayiwa hi ku ya hi constitution kumbe ku ya hi vumbiwa bya tiko ra Afrika-Dzonga i ku ri munhu un'wana na un'wana i na mfanelo ya ku hanya. Everyone has a right to life. Swin'wanyana swa leswi swi fanelaka swi tekeriwa nhlokweni sweswo swi nga ri na mhaka ku ri munhu mi nga mi kuma ri ku yiveni kumbe a endla yini ku ya hi nawu wa tiko i timhaka ta ku ri a ku na munhu la nga fanela ku kumeka karhi a dlayiwa kambe kwalano a hi va hi karhi hi hundza hi voko hi kona va va kumeka va karhi va hi kuma hi ri karhi hi bula hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va Vision FM hi va hi karhi hi vulavula hi mhaka yaleyo ku ri kahlekahle ku na wa jaha a nga kumeka a karhi a dlayiwa le tindhawini letiyani ta le Mossel Bay hikokwalaho ka ku va a kumeka a karhi a vulavula Xitsonga hikokwalaho ka ku va va karhi va kombisa timhaka ta ku a va ehleketa leswaku ri a hi wa tiko ra Afrika-Dzonga i wa ku huma hambiloko swi ri tano hambiloko a karhi a humaka matiko mambe a ku na mfanelo ku leswaku ri munhu a nga kumeka a va a karhi a dlayiwa hi ndlela yaleyo kambe loko swa ha titani eka vuendzi bya vona ku va va hi endzerile eka siku ra namuntlha tatani mikarhi muchaviseki ku na leswi va nga vhakela hi mhaka hikokwalaho ka swona eka siku ra namuntlha tatani mikarhi hi kumeke hi va hi karhi hi mi nghenisa ku kumeka va mikarhi mi na n'wina mi veka mavonelo ya n'wina eka mhaka leyi nge le ku vulavuleni hi yona eka siku ra namuntlha kambe eka nkarhi wa sweswi ni lava leswaku ri hi va hi karhi hi ya nghena eka liya yi nga va yi karhi yi mi tlhontlha na yona ku ri kahlekahle mi teka xiboho xa ku sweswiwani hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula na vayingiseri va Vision FM hi vulavula na vaakatiko va Afrika-Dzonga lava nga hi yingisela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana van'wani va hi yingiserile va ri kwala etikweni van'wani va hi yingiserile va ri eka matiko mambe hi audio streaming leyi hi va ka hi karhi hi yi tirhisa hi ndlela yaleyo kambe eka siku ra namuntlha ni lava ku twa kusuka ka n'wina leswaku ri no namuntlha mi hi endzerile ku na leswi mi nga kumeka mikarhi mi hi khomile swona
0: muhaxi hi tlhela hi khensa nkarhi lowu mi hi nyikaka wona kunene hi tile namuntlha hi ri ni mahungu lawa hi navelaka ku bula hi ri vaakatiko hambiswiritani ni ta kombela mi ni pfumelela.

antswisa loko a hi ku navela leswaku ku tisiwa eka mafambiselo ya hina mihandzu ya kona yi karhi ya tikomba ni pfumeleleni ku eka swin'wana na swin'wanyana ndzhaku ka sweswoleswo xipano lexi xi nga va xi vumbiwa xa ku fambisiwa hi va tatana Mnisi va mfundhisi Ngoveni Uom va mfundhisi manana Khosa N'wacauke va tatana Ntimbana Willy lava va fambisaka xipano lexi xa ku fambisa timhaka ta swa mikosi na xipano lexi vumbiwaka hi swirho swo hambanahambana swa tindhuna leti ta nhungu ni ti hlayeke hi ku angarhela ntirho wa vona wa tikomba loko ha ha sungula nkarhi walowo nkarhi wun'wanyana van'wana va kanakana ku yiwa kwini ku endliwa yini kambe ni pfumelele ni boxa leswaku namuntlha swi leswi hi vulavulaka hi kota ku languta leswi hi nga vulaka ku i magoza ya ku komba ku antswisa xo sungula eka swin'wana na swin'wana va kotile ku va va sungula ku xavela ndhuna yin'wana na yin'wana kumbe muganga wun'wana na wun'wana eka tindhuna leti ta 8 va xaveriwa switirhisiwa le masireni ku ri xipano xexi lexi fambisaka hikuva ku na nkwama wa muganga lowu wu nghenaka xipenani siku na siku se hala ndzhaku a ku ta va ndhuna yin'wana na yin'wana va fanele ku tihlengela swimalani swa vona va tixavela switirho leswi se kambe va swi kotile ku fika sweswi ku va ku xaviwa ku fana na tifoxolo tipiki na swipedi swa ku kota ku loko xi va kumile ka ndhuna yeleyo va kota ku ya swi tirhisela mangoveni handle ka sweswoleswo ku tlhele ku lunghisiwa ku na muako wa project ya vadyuhari khale yi tumbuluxiwile hi ku pfunetiwa hi mfumo kambe a yi fikelelani swa namuntlha swi cincile swin'wana na swin'wana ta le ku mfumo mi fanele ku va mi tiyimela mi lulamisa leswi va nga mi endlela swona kale a ku file ti swa tibohole ku nga swa gezi swi nga ha tirhi hi mfanelo va kotile ku cinca tipompo va nghenisa letintshwa swa ku va automatic na hinkwaswo leswi kotaka ku pfuneta ka vulawuri bya loko vakhegula va ya va ya tirhisa leni ku nga ha ri na wa ku hlupheka ku ya pfulela mati yo tipfulela hi woxe loko thangi ri tele xitima hi xoxe loko ya sungula ku tirha xi tlhela xi lumeka leswaku xi pompa mati swi lunghisiwile handle ka swona emasireni ya hina hi vulavula hi nga pfinyingi hi karhi hi swi tiva leswaku swi lulamisiwa hi masipala va swi kotile ku va va swi endla lero namuntlha hi vulavula lava nga veka maribye ka varhandziwa wa vona ya va ya hlayisekile hikuva a ka ha ngheni swifuwo loko swifuwo swo nghena swi ngo nghenisa hi ro futa ra hina kambe hi ku pfariwile ndlela ya xiyimo xa le henhla ku pfariwe khwatsi gete hinkwaswo ka swona yo hetelela.

0: la eka timakata ku tira loku nduna yinwana na yinwana tende leswaku lava va tshukaku va feriwile tanihi na vanhu lava van'wani va swi kota ku va na timali ta ku hira matende ya ku durha ivile van'wani va swi kota kambe va kona vaakatiko lava swi va tikelaka ku kumanyana swimalana swa ku hira tende loko va ri na nkosi se swi nga leswi xipani lexi kote ku xava matende nduna yin'wana na yin'wana yi va na matende na switulu swa 50 leswaku va kota ku lava swi va tikelaka va pfuneka ya loyi a nga va ka a ri na swona swi le ka yena ku hlawula ku ri teka a ya ri tirhisa kambe mhaka hileswaku hi leswi hi nga ku va swi fikelerile xipano lexi ku ringeta ku tirha eka timhaka ta swa mikosi hi vulavula hi timali ta kahle hikuva loko vulavula hi ku xaviwa ka matende lawa va spendile kwala ka va 147,000 ku va va kota ku va va swi xava swilulama se leswi ni vulavula hi ku ro hetelela loko ni ri lani a hi vulavula hi swona ku hi navela ku va swi antswisiwa eka matirhelo ni mafambiselo ya timhaka ta swa mikosi laha mugangeni
1: hi lero kahlekahle report ya ku ri leswiya swi endlekini nakona ku ve na ku antswa
0: swinene muhaxi timbhoni hi lava va taka va huma eka miganga yin'wana hi vona lava va vulavulaka va hi nyikaka matimba hikuva va vulavula hi milomo ya vona va ku hi ndlela leyi mikosi ya muganga lowu yi fambisiwaka xiswona va kuma swi ri swa xiyimo lexi xi nyikaka matimba ni huma ka wun'wana nkosi eka wun'wana muganga hi mugqivela walowu hi humaka ka wona tolo muhaxi loko hi hlanganile na tindhuna a va byela hi ku hi twe hi tsaka eka muganga wun'wana loko se va vulavula hi ku sungula ku fambisa mikosi lava nga hlangana eka masirha yan'we va ri tindhuna ta ku hambanahambana hi ku eka tindhuna hi twe swi hi nyika matimba ku leswi va nga swi vona swi fanerile hi leswi n'wina tindhuna ta ka Mandlakazi Mbekwana mi ku nga khale mikarhi mi tirhisa swona se swi vula ku nkarhi wun'wanyana loko va tile va swi vona va vona swi ri swa nkoka leswi va nga swi kopelaka va ya va ya swi tirhisana le ka muganga ya vona i timhaka leti hi twaka ti nyika matimba swinene sweswoleswo maxa
1: Okay, yaleyo Minister of Business FM va karhi va mi byerile ku ri hi lembe leri ra 2022 loko va ta fika lanwani mi ra ku ri 20 ta June loko va ta vulavula va karhi va nyika report ya swona ku ri e-e leswiya swi nga vulavuriwa a swi ngo va swo vulavuriwa ntsena kambe i swilo leswi nga vulavuriwa swi pulaniwa swi tlhela swi implementiwa ka siku ra namuntlha va karhi va kombisa ku ri ku na muganga ya ku hambanahambana leyi na yongani ku na lava swi kotaka ku ti endlela ku na lava nga swi kotiki va kombisa timhaka ta ku ri aka tindhuna 8 yin'wana na yin'wana ndhuna yi va yi ri na tende na switulu swa 50 na tende na switulu swa 50 leswi vulaka ku ri kahlekahle loko ku ri na nkosi tende leriyani ra kumeka ri karhi ri famba ri ya hala

0: ma tende na switulu leswa nga ka swona ya tira hikuva ya hina hi ri hinkwerhu a yo va ya vukarhi leswiya swa ku mathya ku ya ka ndhuna mani ya ka ndhuna mani swo endlela ku pfuneta vulawuri ni vuhlayiseki bya matende lawa
1: hako ku vhele ni nge vulavula me no tiva ndhuna yin'we no tiva veri ku na ndhuna mpenyisi se lavan'wana ni nge he vulavuli hi vona
0: hayi a swi bihangi muhaxi
1: a ni vula ku ri ni tiva vona ntsena ni ni hundza hi kona loko ni karhi ni ya ku khandziyeni halaya so mara ko va ku ri hikwalayani ka ku na ntwanano exikarhi ka tindhuna leti nga kona a hi swona leswiya swa ku ri e-e mi nga lavi ku hi hlakatela ku yini i ku ri swi tirhela vaaki va miganga leyi nga kona kwala Mbekwani na Mandlakazi mi karhi

leswi a yo va mhaka leyi yi nga ya hina hi ri hexe kambe ni pfumeleleni ku loko hi vulavula nkarhi hinkwawo ka wona a swi endleki leswaku wo vulavula swi sukela emoyeni u swi kuma emoyeni swin'wana u nga va u swi kumile na.

leswi swa nkoka hikuva loko va nga tsarisangi kusuka sweswi ku ya fika 24 ta November yeleyo swi nga endleka namuntlha nga va a lolowa kambe nkarhi lowu wa ha lehile ku va ku nga va na leswi taka swi fikela lani a cincaka miehleketo a ku hayi se ni lava ku ya vhota loko nkarhi wa ku tsarisa wu hundzile a nge he swi koti u ta va a hundziwile hi nkarhi wa ku ya vhota swi nga vula ku i fanele a tlhela a tshama 5 wa malembe lama nga ta ta

kunguhata swa ndyangu wa yena hikuva a langutaka va emahlweni a langula vantlhanu nga hi wini loyi a dyaka homu hi wini loyi a nga dyeki homu swa pfuneta loko a famba mutswari a sungula ku kunguhata u va a swi tiva ku hambi i timpahla i vangani va ku mbala tisayizi tingani lava va xinuna swoswoleswi tani vangani va ku mbala tisayizi to karhi va ri va ya va ya xava hi ku ya hi swilaveko swa ndyangu wa vona kwala kaya so hi leswi hi navelaka leswaku hi khutaza leswaku hinkwerhu ka hina a hi yeni ya vona leswaku ha vota loko ni vula leswi ni karhi ni tiyisisa ku lani hi nga kona kunene ho va na yimani ku nkateko loko ni tsundzuka leswi hi nga tisa swona hambileswi se ku nga na ku cinca loku nga kona kambe ha ta hi tolovele hi xitalo ku ri na vandla ro karhisa ku cinca ku karhi ka ta ende hi nge ku siveli loko u ta fanele ku ta kambe ku heteleleni lani muhaxi hi navela ku kombisa leswaku a swi na mhaka leswaku i vandla rihi leri nga ta ri taku kumbe loyi a fanelaku a hi fambisa i wa vandla rihi no kambe ntiyiso

0: so ileswaku ta ku languta murhangeri loyi nge hi navela a hi pfumeleni ku mo tala lava kotaka ku languta ku va ya kwini mahlweni va ta hi lemukisa leswaku munhu loko a ta kota ku planela mundzuku u boheka ku sungula a languta endzhaku ku u huma kwihi xana tolo a ri njhani se loko a languta leswi tolo a ri hi xiswona a ku namuntlha yena u njhani se leswi tolo a yime hi ndlela leyi namuntlha a nga yimisa leswi xana mundzuku ni navela leswaku a ya ni yimerisa ku yini se swa nkoka leswi ku ku nga va ku ve na swin'wana na swin'wana na yini leswi nga va ka swi lolohisa kumbe swi hi nyika matimba kambe mhaka ya kona hileswaku hi boheka ku va hi ta hi languta ku leswi tolo a ri hi xiswona leswi namuntlha a nga hi xiswona mundzuku a nga ha fanelangi ku tama a ri hi xiswona ku fanele ku va ku ri na ku antswa tolo hi ve na nkateko wa ku minkarhi yaliya kwale ndzhaku hi hanya eka nkarhi lowu na loko ko tshuka ku ta lori leyi a yi fanele ku dilivhara mugayo kwalomu ya marhumbini a hi ri kona loko u tshukika i karhi i ta hi patu wo twa yi duma hala phambeni a wu boheka ku huma laha ndle ka patu i yima xikhwatanini ku yi hundza yi nga ku voni a hi chava ku heyi va ta ku gevenga lori leyi va ta ku gevenga leswi a swi ri hi xiswona swi fambile swi fambisa swoswoleswo hi ku fika na minkarhi leyi loko u ri na ximovhani u ri munhu wa ntima loko hlangana mbhunu kwala va dzanini hi nga ka kona laha a va fanele mabhunu va yima wa ku vutisa ku movha wa mani lowu u xava u kuma kwini mali ya ku xava movha lowu a wu fanele ku tenga swinene u ri rivaleni mara hinkwaswo leswi ku famba ka minkarhi swi cincincha namuntlha ku tlhekuriwa movha loyi a chavaka loko a hlangana munhu endleleni a ka ha tsutsumi
1: loyi wo famba hi milenge
0: hayi ku fanele ku tsutsumiwa movha
1: se lowu wo famba hi movha hi yena a chavaka lowu famba hi milenge
0: i ku cinca ka swilo swa cinca and hi fanele hi va hi tiyimisela ku swi languta sweswi namuntlha a ha vulavuli ngopfungopfu hi mhaka ya movha endyangu hikuva mindyangu ya namuntlha yi bombisa mimovha mimbirhi minharhu eka swi cincile swilo
1: hayi khale ku bombiwa hi movha wun'we
0: eka vana va hina nkarhi

0: n'wana va fanele se va languta ni fa ni burisa lava va nga huvokweni sweswo a hi swi endlisa swona a ni tala ku va byela ni ku va ni ya fa siku ra kona ni huma kaya mi ni humesa hi timovha ta n'wina leti mi nga ta mi xavile ta ku durha mi ni heleketa hi tona emangaveni a ni lavi ma xava swibebe swintshwa tinyonga ku fana na mina hi ku mina a ni fikeleli n'wina mi fanele mi ya mi ya xava mikarhi ya ku va ni vulavula ni ku mi fanele ku xava tilambogini and namuntlha muhaxi ni tala ku fambafamba kwala ni fanerisa na tihomu kwala patwini va yima hi mimovha ya manyunyu va ku va lava ku ta ni twisa timovha leti a ni va navelela ku va va na tona hi nkarhi wa kona sweswi a ti talanga hambi bens mehe ni leswi ni ta fane ni nga yi kotangi ku yi xava a na se ni le pencenini mara yima ni mi byela muhaxi ku ti-bens ta vana va mina lava nga huma emavokweni ya mina va ni teka va ni heleketa va ku yima hi ku twisa bens ku yi njhani va ya ni jikisa dzanini va nga fiki va ndla swa ku hlamarisa ku lava ku ta ni twisa vo fika va ni xavela cold drink leyi hi ta hi vuyi
1: ku leswiya mi nge te mixava to durha hi leswi hi xavini
0: i ntiyiso ta manyunyu
1: ene n'wina a mi te loko mi lava ku va xava ku va ta kota ku mi heleketa hi tona loko mi hundzini se vona ve ri hi la ta mi khandziyisa yona
0: mahanya and hi le ku tiphineni swona se leswi ni vula timhaka ta ku karhi swilo swa cinca swilo loko swi cinca hi ri tiko hi fanele ku famba na swona languta ku tolo a hi ri kwini swini leswi hi nga swi endlaka swa ku antswisa
1: se namuntlha ni teka xiboho lexi xi nga ta ni heleketa laha ni fanele ku ni ya fika kona mundzuku
0: exactly se hi languta muhaxi hi ku hi karhi hi ya ka nhlawulo hi ndlela leyi a swi na mhaka ku nga va ku nga ri muganga lowu muganga wun'wana na wun'wanyana
1: lava nga yingisela va ri kona ka siku ra namuntlha
0: a ku languteni lava nga na ntirho wa ku nkarhi wun'wanyana va ku va ta ta va ku va hlawula va ku i murhangeri loyi a va hi teli na murhangeri loyi na vo hi vona va tivana a vi murhangeri loyi va nge i murhangeri loyi a nga ta teka muganga wolowo loko ri hina lani loyi a nga ta teka muganga lowu a wu yisa emahlweni yena hi yexe fanele ri murhangeri loyi a nga na xivono u fanele a ri murhangeri loyi a navelelaka munhu wun'wana leswinene a nga ri loyi a ti ehleketaka a ti hleketelela a ri yexe hi ku khombo ra loko murhangeri a nga ri na xivono eku heteleleni u hundlu a nga kasakasa loko a hala ku hlawuriwa kambe loko a ka a fika a nghena xitulwini a ehleketi nga ku xiyimo lexiya xi vula ku u fanele ku a tirhela ndyangu.

0: tiko leri ri le mavokweni ya vona vana lava hikuva hina anakeni malembe ya hina ya ha pfumeli hina loko se hi kurile hi hundzuka ndzhwalo eka ikhonomi ya tiko hikwalaho hi holeriwaka mudende siku na siku mara hi lava ku fanele ku va murhangeri loyi a tivaka langutelaka leswaku vana lava hina va kula va kulela ndleleni va dyondza va ndlayini leswaku mundzuku va ta vuya va ta va ta tirha nkarhi wun'wanyana na loko va karhi va ngetela hi mudende ya hina va ta yingetela hi ku vana lava karhi va tirha va tlakusa ikhonomi ya tiko a nge vi a ri murhangeri wa ku hetelela because ku hava loyi a nga va ka heteleli mara a vi murhangeri loyi a khathalaka a ni nge tshikeleli ku ringana muhaxi mhaka ya ku va va fanele ku ehleketela van'wanyana
1: ma vona loko ma ha ri ka leyo ya ku murhangeri wa ku ehleketelela un'wanyana ku na un'wana wa vayingiseri a nga nghena eka mhaka leyi a hi vulavula hi yona ya ku va ku dlayiwe lowa jaha ku ri ku na van'wana tipolitiki va ku tala ngopfu lava sweswi va nge le ku vulavuleni va ndlaku hi nga ku ri va vulavulaka hi timhaka ta ku ri va khumbekini va khumbekile swinene ha khumbeka hi mhaka leyi nga endleka yi nga endleka ka n'wana lowu ka ndyangu lowuwani ku njhaninjhani hi ndlela yaleyo a vutisaka timhaka ta ku ri i yini leswi va swi endlaka hi ku ri va va twa va ndyangu va kha va ku va pfumala a va na mali ya ku ri va nga rhwala na ntsumbu wa yena kusuka kwale a nga kona a vuya kaya ku a ta kota ku lahliwa hala kaya ku ri i yini lexi va xi endlaka vo vulavula hi timhaka ta ku i nkarhi wa nhlawulo va lava ku ti gangisela tivhoti hi ku vona va khumbekile na kumbe i vanhu lava vona va kota ku ehleketelela na loko wala loko mi vulavula hi mhaka ya ku ehleketelela swo ni vuyisa kwalaha ka ku kahlekahle va ku hleketelela vanhu lava i va vonaka loko i vona vana tanihi murhangeri sweswi hi vulavula hi murhangeri wa ku loko a hundza a kuma vana va tshamini va hlengeletanini va tshame swibazeni wa khumbeka ku kahlekahle ku humelela yini a ve le xikolweni i nkarhi wa xikolo va le handle vana va xikolo va nghena va ku va nghena kwini va nghena amakhanya va nghena mbekwani ku famba na vona okay la mbekwani ku humelela yini i nkarhi wa xikolo sweswiwani vana lavawani va le xitarateni va le ku fambeni a ve le xikolweni ku humelela yini xi lo huma xikolo ku komba hi ndlela yaleyo ni vula ku ri loko se ni mitwa mikami vula hi ndlela yaleyo swo ni tlherisela kwalaya ka ku ri xana hi mpela ku ri varhangeri lavawani i varhangeri lava va ehleketelela ku ri munhu loyi hi va ka hi karhi hi n'wi hlawula hi hlawula munhu hi ku ha n'wi rhandza kumbe hi hlawula munhu hi ku ri i munhu loyi a nga murhangeri a nga ringanela ku kumeka a karhi a rhangela na hi ku loko vulavula hi murhangeri hi vulavula hi munhu loyi a fanelaka va kha hleketelela vanhu lava a va rhangelaka
0: ya i ntiyiso lowukulukumba muhaxi se ni vurile ku timhaka leti hi vulavulaka hi tona a to ko va leswaku hi ta va hi vulavula hi swona swi sukela hi informiwa hi leswi humelelaka kwalaho hi nga kona kambe eku heteleleni leswi fanelaka swi apply-a kun'wana na kun'wanyana loko hi karhi hi vulavula sweswi ni mi byela leswaku loko ku ta vanhu ko va ku i mhaka leyi

0: namuntlha va nga sikuma peni va nga holeriwi xuwani loko ti vutisa leswaku va lava va nga ya va karhi va ri varhangeri laha va ya eka vaakatiko lawa ni ri leyi a hi mhaka ya ku mbambela
1: hi vulavula hi ntlhanu wa malembe
0: lava va khumbekaka wun'we i wa ka ndhuna Masavana wun'wana i wa ka ndhuna Magesa vanhu vatswari lava nga na mindyangu va thoriwa swi na mhaka leswaku va thole hi mani va pfulela mati va pfulelela tiko

0: laha hi nga kona kun'wana na kun'wanyana hi ku leteriwa hi ti-experience ta hina eka nkavo loyi a taka kumbe hi n'wi hlawulaka a ve hi tivaka leswaku ta yisa ku navela ka hina emahlweni nkomi wa
1: hayi kasi na mina ni khensi ngo ka siku ra namuntlha ku va n'wihi na mbila na hina mitamitava na hina kwala tindlwini ta vahaxi kasi ni ta va ni vona muyingiseri laniwani va ve va kumeka va karhi va rhumela nkandziyiso wa rito ni ta wu tlangisa endzhaku ka swona hi ta va hi karhi hi ya eka nchumayelo wa siku eka siku ra namuntlha laha hi faneleke hi va hi karhi hi ya pfala nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi.

mongwe le mongwe a lefela mantswe a mongwe le a mongwe a useless a o ya bolelang ona tsatsi la ngwe le lengwe mantswe a mongwe le a mangwe a o ya bolelang a careless o ya o sekišwa ka ona ka

awara leya 12 ri fika kahle ka awara leya 1 ya nharu eka nongonoko think for yourself tihleke FM tiva nkoka wa xikongomelo xa wena amukela kahle kahle na mingiseri hi nkwakonkwako la metwa ku radion meri kona hi ndlela leya wena mingiseri wa vision FM nakusava na ku pfumela ku ra yi kona magandlati hinkwawo eka siku ra namuntlha kumbe xana swihondro hinkwaswo ka swona hamune ka swona na mingiseri swi kona na swona mi loko ni kumeni ku antswa eka nhlekana siku ra namuntlha ni lo tshama no tigeta na mingiseri exitolweni kona kwala mbekwane wa mandlakazi nokutisana nongonoko no your purpose kambe ka yona mingiseri ungava u ni twa kahle u ri magomzeni ungava u ni twa kahle kumbe xana mingiseri wa vision FM u lo ti drumbela ekaya hi ndlela leyi wana mingiseri kambe ke eka swona hinkwaswo lomu u ni twaka kahle u ri kona eka nhlekana wa siku ra namuntlha mingiseri ni ba mandla ni vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina ni khensa ngopfu u ri fa ra xikune vuyingiseri bya n'wina ni kho livuwa nga mandla badi exivhenda mpela na mingiseri kambe ke u nga va u hi twa kahle kusuka le eka Vembe district hi ta kahle na mingiseri u nga va u hi twa kahle u ri kona laha egiyani laha wena mingiseri wa vision FM u nga va u hi twa kahle kusuka laha eka mujaji phalaburwa marulengi u nga tlhela u hi twa sayiti ra sikhusese kumbexana u hi twa u ri laha vupulukwani laha wena mingiseri wa vision FM kambe ke loko u hi twa u ri laha dorobeni ra dzaneni naswona na mingiseri ba mandla hi vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina van'wana mingiseri wa vision FM va yi kuma kahle ba ri tindhawini ti fanaka na le nkowankowa Dan Lusaka hi nga ri vali kahle tlhelo ra rinyenye hi ndlela leyi wana mingiseri wa vision FM kambe ke van'wani va hi twa kahle kusuka le Bramley View la Johannesburg eka nhlekana siku ra namuntlha ba mandla vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina hinkwakokwako lomi hi twaka kahle mi ri kona kambe ke loko ni cheka kahle xikomba nkarhi xa mina la wana mingiseri yi komba kahle ku ri 20 timinetes awara leyiwani ya nharhu yi bile 3:20 eka nhlekano wa siku ra namuntlha na mingiseri ni kona ewayileseni ku ku tekateka kahle ku ku veka le eka awara liya ya ntsevu a hi tiphineni kahle mina n'wina hi nongonoko wa matimba no your purpose u ni kuma kahle u ri kwini mingiseri wa vision FM eka nhlekano wa siku ra namuntlha wena mpela na mingiseri swi kahle ngopfu na wena u tlhela u ni tivisa mingiseri ku a yi kona brachnexe eka nongonoko ni kona na mina laha ni ri kwihi tiko ra kona nghena na mingiseri ya FM u twa kusuka ka wena leswaku wena u ri kuma kahle u ri kwini eka nhlekano wa siku ra namuntlha na mingiseri laha u tlhela hi tiva na xihondro lexi u hi twa kahle hi xona na mingiseri hi twa ku mpelampela swihondro swa hina hinkwaswo ka swona eka nhlekano wa siku ra namuntlha swi khoma ku fika kwihi hi ndlela yaleyo na mingiseri kambe ke u nga tlhela u hi kuma na kambe mingiseri le ka audio streaming.

nga ridira na vaka xikweni u kona nandi xikweni eka nongonoko u kona dzunani xikweni ai kona mina ndiri waka mani mina ndiri waka mhlongo mingisiri kahle kahle ni mhlongo ai dipendeni kahle nongonoko mpela mingisiri vision fm hi xuxa swin'we ku kondza ka ba awara liya

0: La ntrungeni mpela mativa.
1: Kuna munhu na mkuma 88
0: mpela.
1: La ntrungeni.
0: La Diane mativa i ba mandla vuyelela kokolo ka vengiseni bya nwana mativa.
1: Tsayiseka na ndlunkulu.
0: A mi fitosa kusukura na munhla e wa vumbiri hi xilungu vako i Tuesday, mi choose mani mun komisa rirandre ka yena ka sukura na munhla.
1: Ku choose unwe ni ri vanhu nkwavo lava yingisela ku Virgin FM va rirandzaka. Aba hlayiseki va vukonini bya xikwembu.
0: Ba mandla ni vuyelela mativa hi mavulavulelo ya n'wina. Mina vutlhari bya matimba a fanele ngo mativa hlayisekani mbana siku ra kahle.
1: Na n'wina swivatana andlunkulu.
0: Danki mativa laha ntrungeni wa Rikhadiyani mpela va kona miyingiseri va ka yi kona Brachop hi ku twa kahle hi 88.5 hi ndlela leyi va ku ka yi kona mina la ka 88.5 i basini u lo swe milimo yeni miyingiseri wa Vision FM hlekani. Mukhulu wa mina mpela.
2: Hello.
0: Ahee. Hi pfukile swinene general n'wina minjhani?
2: Asa
0: danki lama gomzeni ku endleka yini magomi ni mito

0: kahle general.
1: Hello.
0: Hallo. Teba ne mid a ri riqingho ra wena ka nkarhi wa sweswiwani i nga ri ri na nkingha loko vanhu va ni fonela ka rona va hetela n'wana mingiseri kambe ke loko o vona i nga ri kumbexana a hi le ku twananeni mingiseri mina na ku twa kumbexana u ngo yima hi le tlhelo mi pfulelanyana rita kota ku mina ni va ni ri kumbiseri wa Vision FM nhlekani mana mina mpela
2: mpfukile
0: hlayisekile swinene n'wina mi ri njhani ku pfuka
2: epfukile bolshop
0: ina ka
2: mina ni tshuza n'wina namuntlha
0: ni
2: tshuza na n'wahu namuntlha.
0: Ah, mina na n'wahulela mpela hi choose wini ka siku ra namuntlha.
2: Ah, mntane mi choose.
0: Hayi, ba mandla vuyelela mativa ka mhani ka.
2: Eh, hamba na siku ra kahle.
0: Hlayiseka na n'wina mbona siku lerinene ku yisa emahlweni ho n'wina mpela. Tara Vision FM. Eh, lapha ba ku huma ku la. Mina na ku mitweni mativa ne mitwa na ku tsama ra ku pfumela ku se mithelele ka xiyani moya mi loko sitweni ku ri ngaba ku endleke yini emoyeni. Mingi seri mina na swikota ku vani mitwa na swona emoyeni mba mi ri kona kambe ri tiwe leri va mi ni teke eka rona n'wina. Ri endla ku ri mina ni kota ku twa n'wina n'wina mi nga netwi hi ndlela ya ku pfumela ku mingisela Vision FM loko swi ri tani. Ni vekeleni volume ya n'wina ya radioni mi yi vekelanyana hansi nyana mi ta kota ku tlhela mi twa mina le ka radioni swa ku ni ri yini kutani ke n'wina mi ni hlamula eriqinghweni hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM van'wana va ku a hi loseni khese ngopfu zambani ku va mi hi losisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi a hi tsapelana na mingiseri ya FM hi twa ku laha ku na munhu ke ku na munhu laha mara na ku tshama na ku pfumela ka yi kona laha munhu i kona a hi n'wi tekeni hi ndlela leyiwani ku ta hambi le moyeni mingisera Vision FM
3: leswiwani no minjhani na hi pfukile hayi na hi miyingisela ku antswa hi ri kwala ka sikunyani kwala hi ngo lo ti tshamela hi karhi hi mi yingisela Iva mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomu
0: mpela wa mana xikhongelo lowa jaha la ka sikhunyani laha mpela hi ndlela leyi ba mandla vuyelela hikwalaho ka vuyingiseri bya n'wina la ka sikhunyani miyingiseri wa Vision FM le moyeni ku na munhu laha
4: minjhani mihlongo ka nhlikani wa kahle na mina ni na n'wina la ka 88.5 la mavele i mani Stefelina danku
0: mani Stefelina kusuka la Melville mpela la mavele laha ba mandla vuyelela mani Stefelina kokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina kusuka laha emavele hi ndlela leyi va ku hi na n'wina i mani mafanele kwala Jilong hi na n'wina kwala kaya ka mafanele i mani mafanele mpela ba mandla ni vuyelela mani mafanele kokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina kusuka le a Jilongo mpela le xikontirini hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM ka nhlangano siku ra namuntlha ka nongonoko wa matimba no your purpose mingiseri nkarhi veka kahlela ka hafu awara leyiwani ya nharhu se bile mpela ho ka hi nga tivi swaku n'wina mi nga mi hi kuma kahle mirikwini kambe ke hafu tsakela ku swi tiva kusuka ka n'wina mi hi foyinela ka 0637307890

kahle hi basta 929 tirhisana kahle na bontle va ku ngicolela rihisa kahle ku veka mina emoyeni hi ku mahungu ele eka nhlekano wa siku ra namuntlha nhlekano wa kahle mengiseri.

kahle siku ra vantswa ri nga vekiwa kahle la ka 16 ta June kambe ke wena mingiseri eka nkarhi lowu nga le ka wona ku salantsana 19 wa timinetes awara leyi ya mune yi va ya karhi yi ba naswona ke a hi languteni mahungu lama nga kona etikweni ra Afrika-Dzonga eka siku ra namuntlha xikan'we na le xifundzheni xa Limpopo mahungu lama baka bembele eka siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM ya katsa kahle mahungu lama fanaka na andlalo wa nkavelo wa mali oh president eka lembe ra 2026 to 2027 presidency budget vote hi ndlela leyi wana mingiseri hi rito ra president Cyril Ramaphosa kambe ke wana mingiseri president Ramaphosa u andlele mpimanyeto wa mali lowu tiyisisaka sa leswaku ri maendlelo ya ku kurisa ikhonomi ku lwa na vusiwana ku hunguta ntsengo wa

0: Kushamsa loku kulu e Buco lokuburwa ka Orange Square sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava e Buco sungula na Buco.
1: Buco tekiso e kulu ya Orange Square sale ya Buco e gausinyane go thoma ka di 1 tsa June 2026 i tukisetsa go boloka tjhelete ye ntshi ditumelano tsa papatso tsa nako ye le ka tšwego ebile mtšwe bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase bjale ke nako ya go reka kua Buco thoma ka Buco.

Vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. EZolazola a hi heleli ka plumbing ntsena. Hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zolazola, phurojeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke.

0: Kuni dyelela swa mina a wu ni rhandi a wu na mhaka na mina a ni nga yi emahlweni ni ku pfuna muyingiseri ni khesi swinene
1: khesi swinene ngopfu mfundhisi hlayisekana vona siku lerinene ku yisa emahlweni
0: a swi saseki chopa DMC
1: sasekela na n'wina kwahala ka xithelani mpela
0: thank you
1: 0637307890 muyingiseri wa swi kota munhu wo tani ku yisa emahlweni i n'wi pfuna i karhi swi vonisa ka ikhona wena a nga busy hi wena loko a ri right a nga tshineli eka wena mengiseri kambe ke loko a lava ku pfuniwa i tsundzuka n'wina a hi buleni mengiseri mi le moyeni i nhlekani
2: huma mirhi u nghena mamba
1: i ntiyiso mpela hi le ka vision mi hlayisekini ka vishop
2: hi hlayiseke ku tlula na leti wu hlayiseka mpela
1: khetha swinene ngopfu ku twa kusuka eka n'wina mativa
2: hayi sweswi mamba yi fikile manje ke
1: ina ka a yi tlhantlheli mhaka mamba hi twa swa ku n'wina mavonelo ya n'wina ma ri yini eka nhlekana siku ra namuntlha ka vision
2: ma vona munhu wa ku ti endla xigalana henhla ka homu vutomi bya mina hinkwabyo a ni n'wi rhandzi hayi mina lexi ni nga ta n'wi pfuna hi xona ni
1: ya
2: loko ku ri ku ni robert i ni rhandza hi ku yena i ha mali i hava migayo i hava swilo hinkwaswo leswi a rilaku hi swona ta n'wi pfuni hi ku n'wi komba ndlela ya ku a nga swi kumisa ku yini
1: ya
2: na hi ndlela ya marito loko a lava ku pfuniwa hi marito loko a ha ganeke kun'wana leswi swa ku i tsundzuka mina hi ku we lava mali i ta kota ku endla swin'wana yimani ni mi byela ntiyiso wo hetelela amahlweka xikwembu ni nge mi pfuni mina a ni n'wi lavi munhu wa vurhobani
1: a yi khona ni
2: a ni n'wi lavi munhu wa khuruku a ni n'wi lavi munhu wa ku wa xidyavaverengi hayi munhu ku tsakisa luwa wo ma swi twisisa nkarhi wun'wani ni loko a ku avuxeni masiku loyi se o lava mali ka mina loyi
1: mativa na
2: loko a ku avuxeni i hava xixevo kasi ku pfixeweta munhu i nga lavi nchumu ka yena swi biha kwihi
1: ende swi bihangi mpela
2: a swi onhekangi munhu a za ku nwa moya a swi vona ku nkarhi hinkwawo loko i fane i khumba yena ku na swin'wana
1: a hi mativa na
2: leswi yelanaku na macheleni nkoka wa ku hanya ka yena misaveni a wu ku tivi rin'wani mina twa ni ka ni vulavula moyeni kasi a ni hanyativa
1: na
2: ko va ku vabya radiya ni twisisa phe ku na ku vabya radiya e
3: ni mi twa kahle bishop
2: na munhu a zaka longa na ti-headset na ti-chargera a famba na swa xibedhlele a fika a charge a karhi a nghena amoyeni a vulavula amoyeni a ri awadini
1: ya
2: se munhu wo tani ma vona i vavisa ngopfu moya kahle kahle ku na vanhu van'wani totally ni va pfuna hambi va nga mi kombelangi nchumu hambi va nga lavi ku pfuniwa hi n'wini
1: ya
2: hi ku va tshama va ri karhi va mi tekela nhlokweni ku komba ku va mi tiva ku n'wina ma hanya
1: ya
2: ene nakona ku rhandza munhu a swi lavi ku rhandza munhu hi ku i na mali a swi lavi ku rhandza munhu hi ku i ta ku pfuna hi swo karhi
1: ya
2: n'wi rhandzi na hi marito lama a ma vulavulaka ma ku endlaku ku i fuwa i kota ku kula i ya mahlweni
1: ya
2: i nga n'wi kombeti munhu loko byi n'wi kombeta munhu ku we khuruku ku na vanhu vo tala ngopfu bava ni vo

0: ka munhu yaloye
1: ya a ku endleleni
0: loko ni nga pfuni vanhu na me va ni twona a ni la ku tshama ngopfu moyeni mavonelo ya laha ntlungu a ri khadiyani hlayisekani kwala ntlunkulu
1: hlayisekani na n'wina mpela mana siku lerinene laha ntlungeni wa ri khadiyani mpela
0: ahee
1: mi yingisela Vision FM va vula tani va ku a yi khani loko u ri mpelampela a tekwalani a vuye sweswiwani kumbexana a nga va vuya ra vo 3 mingiseri se mi swi vonini swa ku loyiwani i rhandzi ra ku hanya hi n'wina na mingiseri wa Vision FM i ta eka n'wina ntsena loko a lava ku pfuniwa loko o ta a ku i ri laha 100 rand ni loko mi ri na yona va ri tlhela ni mi n'wi komba nakambe mingiseri mi ku hi leyi a ni ta ku nyika yona kambe hikokwalaho ka ku wena eyi a wu pfuni van'wani wo lava ku tshamela ku pfuniwa a swi nge koteki n'wina mi ri yini mi yingisela Vision FM 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 hi bula kahle na mingiseri hi loyi wa munhu i ta eka n'wina minkarhi ya ku tala loko a lava ku pfuniwa ntsena na mingiseri wa Vision FM a nga va la ku pfuniwa hi tlhelo advice la ku pfuniwa hi mali kumbe yini na mingiseri kambe ke loko a ri kahle yena na mingiseri a nga mi tsundzuki na nyana minkarhi yin'wana ka swivombisiwa swaku loko ngwenya yo va yi khomela 2000 eka vhiki lero na mingiseri na avuxeni mi nge yi kumi a mi yi kumi na avuxeni mara masiku lavan'wani yi tshinda na le ka n'wina loko yena yi right a yi ti

0: a xi dlayaku a nga ha fambi hi kona. Munhu wa ku hlangana na yena yisi ni yo tlhela ni hlangana na wena i ku minjhani ka oledi ni ku hi pfukini minjhani i ku i pfukini a na ya hungu na wena ni nge ku vutisi ku wa yi nga ha vonaki kumbe wa yi swi ku yini ni nge ene na khodiringi ni nge ku kombeli no miyela ni ku hwe ni ku langutisa ni ku siku ri tata loko se ri ta va ri tini i ta tshuneta vuya kwala ka mina hikuva ku tiva ku hi le ka byanjani ka huku yo fa hi mafurha se swi nga leswiwani a ri kona va ri kona un'wanyana a nga swi endla sweswi mi swi hlamuselaka ivi loko a kumeka a kume ho ntirho walowo wa tikontirakanyana ivi loko u ya hela a sungula ku ta nga ku a jumela kunene ha no hindza ni mpfuxela ha a chava na ku vula ku i twandlana mara ni karhi ni swi vona ku xikongomelo xa yena mali yi dini yi herini hi ku se i tshamini a nga ha tirhi ivi a chava ku vula ku i twandlana na mhe no miyela no n'wi langutisa ivi a hetela siku rin'wana ku ha a ku na xinkwananyana na se ni ku ka yena ni ku yi nyamuntlha yi khomi xi lavaku xinkwana ma xi lava xinkwana xa kwala kaya na va ku ha oledi mi vulavula njhani ku ni vulavula kahle a na mi nga ha ta mi ku tsemile ni ngo wa hali hikuva ni a mi famba laha swi hi ku a swa ha ri kona ku vula ka xinyinyura ku byilo dzudzeka se mi sungula ku ku hleketa ku a mi hanya kwini se swi kahle ku ni ku byela ku i ta swi tiva ku leswi i swi endlaku a hi swona mara ni heta ni ndlayini ni teka swakudya ni ku nyika mara xikhafuthini ni ku lunghisile iva mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkulu
1: khesi swinene ngopfu va mhana xikhongelo laha ka sikhunyani mpela ku twama vonelo ya n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha mpela a hi tsapeleni ka mingiseri hi twa swa ku vona va angula va ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha nongonoko mingiseri ya NFM hi le ka tiva nkoka wa xikongomelo xa wena ri perile mingiseri mi le moyeni
2: ri perile muhaxi nhlokomhaka ya kahle hi le ku yi tweni mativa ku na ku munhu a ta a ka wena masiku hinkwawo a ku i twandlala i kombela vuswi mara lexi xi nga ta ku hlamarisa ivi a dakwa ku tlula mpimo loko mali leyi a nga n'wi hi yona yi herile wa swi kota kusuka laha tshama kona a fika ku ni lava vuswa mara a dakwe a helela tolo muhaxi na madyambu a ni va se ni ri endlwini ni twa n'wana a ku va mi vitana kokwana hala handle loko ni huma ni kumaku ku na buti wun'wanyana mativa i dakwini i tsandzeka no yima laha gate-ini ni ri i lava yini i ri no mhani a ndlela swakudya ni dya.

0: Ni na ntshembo no ku na ku sweswi tisamboko leti be hi mani a ntshembi ku i pfuka a swi tiva namuntlha ku i biwe le ka mhani le ka mina a ni swi tivi inkomu muhaxi
1: mingo ni tlhela ni yi vuyisa nyana laha mativa ku na marito man'wana ma nga ni khoma kahle laha hi yi veka laha hi twa mingiseri ku va ri yini samboko swi ku yini
0: ku se ni ku ni hava a sungula ku vulavula swinene muhaxi a vulavula marito lama yo ka ya nga ni tsakiseki a complain-a ku mina ni fanele ni n'wi nyika vuswa mara a dakwini a ku yena nga na mugayo hayi muhaxi ni lo byela lowa ntukulu ni ku wena tisa nsamboko kwala ndlwini a nga vulavuli leswi i mugayo wa mina hayi muhaxi tisamboko.

0: timbirhi i ti kumile munhu wa xinuna a dakwe
1: ai mativa me mativa i onelaka ku sa to hoyisa vhene ile kombeleni awara liya ya mhlanu yenga se ba 0637307890 akwe bashana 0631320818 ai bulen mengi sera vision fm xana nwena miskotisa ku yini hi lo hi wa munhu mengi sera fm nkarhi hinkwayo leyi yena a lava ku pfuneka i ta eka n'wina mingiseri wa Vision FM kambe loko yena a tshamisekile a ri kahle na mingiseri a nga mi cheki kumbexana ku mi pfuxela a nga tshineli hambi ku ri siku rin'wana mingiseri ya FM loko a pope hi xiyimo xa le henhle ku ri a nga tata mi xavela cold drink ku ri timhaka ta ku na n'wina mi pfami u kota ku n'wi nyika mali a nga swi endli swa leswo na mingiseri i ya tlhela a mi tsundzuka nakambe loko se a ta va a tlhele a wa a lava ku pfuniwa hikuva swa tsundzuka swaka yi kona va kona le ka mathevula ku kona ka nkuna ku kona ka chop so bonda pfuneka loko a tlhela vuyena kambe mingisela ya UNFM a tale ka n'wina ku ri hi ndlela ku yena se i la ku tlhela pfuneka nakambe ma swi kota ku tlhela mi n'wi pfuna hi mbilu liya a mi ri na yona le masunguleni ke a buleni mi le moyeni mingisela wa Vision FM enhlekani ahe mi pfukile mara
2: ahe pfukile mara yanga
1: ma n'wa tola mafurha mpela la ka mi chipisi
2: wala kamjibizi
1: kwa ina ka
2: ina mana ni pokisini
1: nene ah hatsaka loko hi mita matimi mingi seri nxiyani moya na mohla kumbe xani mo hi pfushela mile kunwana
2: ani nga ri kona ni le ani ri ka malamulela ku holeni kela ni vuya ka kona nkosi
1: okay
2: leri ni hinda ni kona nga kona sesa nkosi
1: okay lori na hloko mhaka mzamu nga yitwa ku gundleka hi siku na namuhla
2: Antoni Dumo baba na sikanani n'wana mani.
1: Mingwani mi byela ka mhani ka mi ta kota ku hi angulela n'wina kumbe xana mi nga mi ri na angulinyana hi twisa ku mihleketa n'wina yi ri yini ka siku ra namuntlha ma ta ku ndla ka yini ya kokwana
2: hlamusela
1: hi loyi wa munhu mativa minkarhi hinkwayo loko yena a lava ku pfuniwa

zira lava ku twa suka ka vona ka ikhona wena swi ritana na mengiseri wa swi kota ku va yi tikuma karhi eyisa mahlweni na ke leyo wena mengiseri kambe ke van'wani va nga vula ku ok u nga swi kota ku n'wi pfuna van'wani va vula tani va ka ku n'wi pfuna wa Vision FM kambe ke ntiyiso wa mhaka wena mengiseri wa Vision FM ka ku tlhela u pfuna munhu wa tano kambe swi ti tshege hi leswi u ti twisaka xiswona na mindzilakana leyi mi ti khomeke hi yona n'wina wena mengiseri wa Vision swi ya hi wena ku ri okay u ti twisa njhani hi nkarhi wolowo na mengiseri wa Vision FM kambe ke ku pfuna i mbilu yo basa pfuna handle ko langutela ku vuyeriwa kombisa rirhandzu eka loyi a nga na khombo tiyisisa leswaku u pfuna hi ku va swi huma embilwini hi ndlela leyi wena mengiseri wa Vision FM ku beka mindzelekana ti-boundaries u na mfanelo ya ku ina kumbe e-e u nga tshiki vanhu va ku tirhisa swiyimo hinkwaswo rhangisa mbilu na rihanyo ra wena ra mianakanyo for ku hlayiseka na mingiseri ya Vision FM u nga tshiki vanhu va ku tirhisa swiyimo hinkwaswo pimela ku ra yi khona na mingiseri munhu a nga tshama karhi a ta ku ri timhaka ta ku yena eka n'wina i ta hi ku pfuniwa ntsena na mingiseri ku pimela ku ri swiyimo hinkwaswo hlanganaka swi n'wi hlulaka na mingiseri i hlangata ku swi fanga swi ta rhwala hi n'wina ku kombisa ntiyiso na mingiseri vulavula ntiyiso hi ku khumbeka ka wena n'wi tivisa leswaku u xiye mukhuva wakwe wo ta ntsena loko swi tika va n'wi tivisa na mingiseri ya Vision FM i xitsundzuxo ya n'wi tivisa hi ndlela ya xitsundzuxo ka yi khona na swi tiva leswaku u xiye mukhuva wakwe wo ta ntsena loko swi tika n'wina mi ta ntsena laha ka mina loko swi tika ntsena loko swi mi fambela kahle a mi ti kombisi na ku tshunela n'wi pfune kambe u n'wi nyika na xitsundzuxo xa vutomi n'wi pfune mutshama n'wi nyika na xitsundzuxo xa vutomi ku hi leyi i fane lava 50 rand mi ku na ku nyika hi leyi kambe leswiya na leswiyani a swi tshamisekanga hi pfuxeleni hambi hi nga ri na nchumu hi pfuxeleni hambi vutomi byi ri right hi pfuxeleni hambi ku ri nkarhi wa mavabyi hi pfuxeleni hambi ku ri nkarhi wa vusiwana mi nga vi na nkarhi lowu kumbexana hi nga ta ku n'wina mi tirha bya timetable mina siku leri mi pfaka ku mi tsakile mi ku na mi tlhaa ma pfuxela mundzuku a mi pfuxeli rinirini mo hindza hayi khona ni hi pfuxeleni hambi swi tika hi pfuxeleni hambi mukhandziya swiganga hi chekeni hambi hi nkarhi wa ku tsaka a hi minkarhi hinkwayo loko n'wina mi tsakile mi ta vonanga loko mi se mi ta pfuxela hina hi ta lava ku mi tekela leswi mi nga na swona ni a yi khona ho lava ku tiva swaku n'wina mi hanya ku fika kwihi swi kahle ngopfu ku tshama karhi hi pfuxelana siku na siku hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision hambiloko ku nga ri na leswi kumbexana munhu un'wana i fanekele a ta profita ehenhla ka swona ni swi kahle ku pfuxelana tanihi vamakhelwana swi kahle ku pfuxelana tanihi vanhu lama hanyaka swin'we swi kahle ku pfuxelana tanihi munghana siku na siku hambiloko mingisera na FM mi swi vonisaka hikhona sweswiwani i avuxeni ahe ya ku a ku ni leswi un'wana a lavaka swona eka wun'wana hi ndlela yaleyo wena mingiseri lero i mhaka

0: ndlopfu a yi tikeriwi hi mpondo ya yona. Swi vula yini leswiwani? Mingiseriwa, ndlopfu a yi tikeriwi hi nxakwa. Swivula hi tsundzuka mingiseri eka n'hweti leyi hi nga le ka yona hi siku leri ra ti-13 ta June hi hlangana kahle le ka makhuva twana laha.
1: Vantshwa va DBG, don't blame God International Ministries, milungeki.

tiso mpela na mingise ku rambiwa muntshwa un'wana un'wani le ka Don't Blame God International Ministries le ka makhuva le hi ti 13 ta June ku ya tlangela kahle siku leri 1 ra vantshwa kusuka kahle le ka makhuva le hi ta va ri kona tanihi xitichi xa Vision FM na vahaxi ka ri tlangela kahle.

0: munhu anga tsandziwi hi maxangu ya ndyangu wa yena kambe ke eka n'wina hinkwenu mi nga angula eka xivuriso mi vule swona hikuva a mi langutene kahle na ku amukela swiyimo ni vutomi mi bele kona ka tlhelo ra swa vutomi na swiyimo nhlamuselo leti hlayini swinene ngopfu na mingiseri kambe ke hi langutisa mongo wa leswaku mpelampela loko n'wina mi hi hlamusela a mi langutele kwini a hi langutele kahle ku amukela swiyimo ni vutomi leswi wari ngo ndlopfu a yi tikeriwi hi mpondo i timhaka ta ku ri ya amukela swiyimo ni vutomi lebyi nga le ku byi hanyeni kambe ke na n'wina va yingisela yina fambi nga nghena mi voyemele rona tlhelo reriya ra swiyimo mpela hikokwalaho siku ra namuntlha a yi khona mi yi kumile mpela n'wina mingiseri kambe ke xivulo lexiwani xi matirhiselo ya kona i ku khutaza munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo tikhoma hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM kambe ke u ri kona nchumayelo wa matimba ni le ka leriwani vhiki hi nga le ka rona mpela wena mingiseri wa Vision FM va kona Bishop Novela hi vona va hi nyika kahle nchumayelo eka madyambu masiku ra namuntlha hi twa leswaku hosi Yesu u ri yini na vutomi bya hina ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leyiwani wena mingiseri hi landi ra vona Bishop Novela hi ta va ya karhi burisana na vona hi twa leswaku hosi Yesu u ri yini ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi vutomi bya hina hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM a hi fambeni kahle hi ya twarito ra Xikwembu na Bishop Novela hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM kambe ke hi famba kahle hi risimu laha risimu leri hisaka kahle ku ya twa nchomayelo na Pastor Novela va kona va yime ku lunga eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM kambe ke i timhaka ta kona mingiseri pfula ndleve ya wena pfula ta twa leswaku hosi Yesu u ri yini na vutomi eka madyambu ya siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM a hi kandziyeni laha hi xavisa kusuka kwala na mingiseri hi landza Bishop Novela
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara ina ka a hi nge hluriwi ntsengo wa

asangisi na ku vekeriwa ka phelela sundzuka tsha tindawu to hlaya lafiki linkari we lombe 076 2680 ungisalane eka ku pfumela ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling

Xikwembu kene u le ku hanyeni eka mintirho leyinene ya Xikwembu xana se loko ha ha fika eka xiyimo xa ku ri is a lifelong journey, ku na swivutiso leswi munhu a fanekele ku va a tivutisa swona. Loko wo za u swi tiva leswaku ri you are living on a purpose, u fanekele ku va u tivutisa leswaku ri who am I, hi mina mani, wa ka mani, ni hanyela yini eka leyiwani misava. A wu hanyeli ku tsakisa munhu un'wanyani, u hanyela ku tsakisa loyi a nga ku tumbuluxa, u hanyela Xikwembu lexi nga xona xi nga ku endla. Leswi vulaka leswaku ri wena n'wini u fanekele ku va u ti tiva, u tlhela u ti twisisa leswaku eka leyi misava a wo tela ku ta heta.

leswi xona xi nga swi tumbuluxa i ku va Xikwembu xi tsaka hikuva xi endlile munhu loyi xi nga n'wi nyika mintirho, mintirho leya kahle leswaku a tlhela a famba eka yona. Tivutiseni leswaku ri hi n'wina mani mi hanyela yini eka leyiwani misava, nakona mi kongome kwihi tanihi munhu loyi a nga kona eka leyiwani misava. Se loko ha vulavula hi ku ri it's a journey, this journey munhu u fanekele ku va a swi tiva leswaku hi yena mani. U huma kwihi, u hanyela yini, leswi a nga le ku swi endleni swa fambelana na design ya Xikwembu ehenhla ka vutomi bya yena ke, leswi a nga le ku swi hanyeni swi le ku endleni ku cinca eka vutomi bya yena xana. Laniwani a hi tekeni ti-principles timbirhi leti hi nga ti endlaku kumbe hi ti langusa. Nchumu wa ku sungula ngopfu i identity. Xana wa ti tiva na wena n'wini, kumbe i vanhu va ku tivaku wena a wu ti tivi? Xana wena n'wini wa swi tiva leswaku hi wena mani, wa ka mani ke eka leyiwani misava? U nge swi koti ku hanya eka purpose ya Xikwembu loko u nge se swi tiva leswaku hi wena mani, nakona design ya wena yi endliwe ku va yi ta ku yisa kwini eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana. Mhaka ya ku tiva identity ya wena yi ku hambanyisa kule na leswin'wana swi nga tumbuluxiwa eka leyiwani misava. You were designed with a unique gifts. Munhu un'wana na un'wanyani

que tiene.

감사합니다.

0: ku transport ku va va dya, ku va va languta ku ri vamana nga vaviseka i lunghisiwa kwihi na kwihi hala tlhelo ni mutlangi kahle kahle.
1: Ivi a ku na mpfuno lomu kumaka wun'wana wa kumaka loko mo mi ya ku tlangeni kumbe mi ya kun'wana mi kombisa ku na vanhu lava mi pfunaka ko va vona ntsena va mi pfunaka kumbe.

0: ku va na ku cinca just because munhu loyi va n'wi yingiselaka ngopfu.
1: Hey, ya tileko loko mihlumale heta ka tournament yi nga ta landzela leyi mali leyi a hi xaveni enana a hi ku hi xo ti-mablocks a xaveni ma-blocks kumbe hawa mo ti winela mali a leswi mali ku nga mali va ku hawa a vatlangi va masiku lama nge a hi dini ni mali leyi loko ya ku tlangi ndzi ta humesa yin'wana.
0: Lexi ni nga xi vulaka i ku vafana lava ni va byela loko ya ha joyina tournament a hi nge kumbe sweswi ku fana na leyi a yi feyive koho ya xintomani a ka ma-thread ku ri team sweswiwa.

0: Wani ku nga ri wa mali ntsena kumbe ku nga ri wa ku pfuna hi miehleketo, ku nga ri wa ku pfuna hi ti-decision, mpfuno wun'wana na wun'wana lowu katsaka xiyimo xa bolo.
1: Hayi so coach tlhelo mutlangi marito ya n'wina yo hetelela mi nga ku yini?

mikangu ya World Cup ayasela kuna khumera masiku kuze kumeka hi sungula hala ya a US kumbe America la inga kona la inga kopisa leswaku si hala America ba ka ximumu kota ku ha ku hisa inga le mistiva ku leswaku ku hisa mi vone mitlangu ya yanana ya Club World Cup yikumba khumbuni yana ka itlanga tlangiwa ka ku yima ba yima yima loko msa swaku ku tlanga final yiti kumeka yima nkarhi wa last nine ku va va karhi va performa le kumbe swin'wana swi nga languteriwaka ngopfungopfu eka opening ceremony nga vona ku karhi ku inaniwa ku karhi ku ku ku ku ku ku

mlenge ka ngopfungopfu ka tokavuka ka tiwa tikhrapa wa swi kota ku tikuma karhi a yimbelela kahle ma tikuma karhi a yisa mighingiriki ya yena mahlweni a karhi a languta leswaku u tikumaka ku humelela yini mitlangatlanga pfumeleli eka nkarhi wa sweswi mina ni ku ni khensile vuyingiseri bya wena ne mina na wena a hi hlanganeni eka siku ra mundzuku leri xaka hi ndlela yo yaleye eka Vision FM Sports hi awara ya nkomba ni na madyambu ni pfumela nkarhi wa sweswi mina ni ku siya hi risimu ra Presence M a ku Bafana Bafana siya va nghena hi ndlela yo yaleye pfumelele eka nkarhi wa sweswi mina ni ku tlhatlha loko nga ni tswaka wa lesa wena swi tivi leswaku mina ni a na ha ri kona emoyeni.

0: Figaciano and Siniaco.
1: Manena,
0: Kenya was a

push.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra stitchi
1: 88.5.
0: Vision FM. La. Ile kaya.
1: Ile kaya.

0: Rasimura kahle ra ku maka mondli ngobo aku inkanyezi 22 minutes before our liya ya 1 o'clock 83 ta June 2026 nikunikele rasimura kahle ra ku maka Paul Ndlovu aku tsakane satomina tsakane rasimura kahle le ringana malembe yo tala loko akhari atlakusa hina machangani matsonga hi Dr. Paul Ndlovu. Today I want to motivate un'wani lwa nga le kaya ku ri u nga lahleri pfumelo ra wena, u nga tlheleli endhaku hi mulorho wa wena. U twa van'wani va ri lembe se ri fambile, nkarhi se wu fambile. Swi swa wena loko u lava ku ta swi endla i nga languti nkarhi, kambe i nga ti disi na hi nkarhi. U nga pfumeli i lahla ripfumelo ra wena ka leswi u nga swi kombela ka Xikwembu loko lembe ra sungula. Se yi le ka second half ya lembe, namuntlhani laha ku ta ku byela ku ri hambi u nga se swi fikelela u nga lahli thawula. Namuntlhani ri hambi u nga se swi fikelela u nga lahli thawula, na wena u ta ti fika u tivona la u tivona ku kona hi xivono xa vision. Van'wani va tivona va ri timoveni, van'wani va tivona va ri tindlwini, van'wani va tivona va tekile va tekiwile, van'wani va tivona va ri mitirhweni, van'wani va tivona va promotiwile, van'wani va tivona mabindzu ya vona ya kurile, van'wani va tivona va sungula mabindzu. Today I want to tell you ku ri mulorho waloyo u nga wu lahli, hikuva a swi tsakisi. It does not please God without faith. Xikwembu a xi n'wi tsakeli munhu loyi a ri hava ku ripfumelo. It is hard to please God without faith. Swi tika ngopfu ku tsakisa Xikwembu loko hi ri hava ripfumelo. Swi hi tikela ngopfu ku ri tsakisa Xikwembu loko hi ri hava ripfumelo. Whatever that you being believing it to God to do it for you, u nga lahli thawula ka mulorho lowu nga na wona, u nga lahli thawula ka xivono xa wena, u nga lahli thawulo ka dream ya wena, leswi i nga tiyimisela ku ri i ta va xona ka lembe leri i ta va swoho. Ka se le 6 months u nga twi vanhu va ku nkarhi wu fambile, nkarhi a wu fambangi. Yana mahlweni i kha ri believer ka Xikwembu, i kha ri endla xitepe xin'wana na xin'wana xa ku ri mikarhi hinkwayo i lava ku ri i fikelela la i nga ta fika kona. Make sure that you always fight to achieve your dreams. Make sure that you always fight to get wherever you are and fulfill your vision and your dream. Make sure ku ri endla swona sweswo. Make sure ku ri u nga lahli thawula, hi ku ri Xikwembu a xi tsakeli munhu loyi a tlhelaka ndhaku. Swi vula tano rito eka Bible 10:38, ri Xikwembu a xi n'wi tsakeli loyi a tlhelelaka endzhaku hi ripfumelo. Se i nga tlheli andhaku i ri se i lava ku teka swin'wana. Leswiya i nga swi plena, nghena ka swona n'wana mani, endla swona n'wana mani. Swi ta endleka siku rin'wana, swi nge endleki swi nga endleki. Ripfumelo ra wena ri veki kona kwalaya, u nga tshiki ku pfumela ka wehe, u nga tshiki ku pfumela ka leswi u believer-ka ku ri swi nga cinca vutomi bya wena, swi dziveka eka level yin'wana. U nga tshiki ku pfumela ka milorho ya wena, u nga lahli vision ya wena. Xikwembu xa ri na wena hambi nkarhi wun'wani u twanga ka xikona, nkarhi wun'wani u tivutisa ku ri Xikwembu a xi vulavuli. Xikwembu a xi vulavuli nkarhi wun'wana na wun'wani, ende Xikwembu a swi vulavuli xi xin'wana na xin'wana. Direction wa yi tiva ku ri Xikwembu xi ku lava kwihi. La xi ku lavaka kona u ta fika. Laha u nga ti vona u ri kona hi kona laha Xikwembu xi nga ta ku vona. Xi ri languta laya, tiko leri u ri vonaku hi rona ni nga ta nyika wena na vatukulu va wena. Leswi swi vonaku hi swona i nga ta swi amukela wena na vatukulu va wena. I want to tell you kuri wena I mudyandzaka. Do not be afraid. Unga chavi nchumu. Do not hesitate. Unga tlentli uyandako. Believe in your dreams. Believe in your vision. You can still do it. Suswashkwembu asunankare. God said, I will make it happen at the right appointed time. Minkaru wakahle. Let me tell you something. Kuri shishungwana shungwana shinankaru wa shona. Nkaru waku umelela ka wena. Ay nkaru walembe. Kambe nkaru wakuri wena iya kui. Shkwembu shukulaba ko rini. Say, do not give up. Kashibono leshi aurna shona. Loku lembe. Rasungula. But I want to tell you kuri inga relax. Do not relax. Always fight. Wasbona na kuri lembe se i second half. Nati team tai wina mechi 5 minutes. Nati team tai wina mechi 5 minutes. Na wena I half ya lembe warna nka rutala kuri inga inla sutala. Swa kuchincha ptomizwa wena. Swa kufika ka leveli. Lei utilabaka kona. La utibona kakona ori munu uanswa kutula ka situation ya Swiss. Always remember kuri competition ya wena abitomizwa wena iwena lui ungatibona ashpilini lui ungatibona eka ID book ya wena. Each and every day tilangote kuri nilaku improve amun lui. Yena lui nipikiza na kuna yena nipikiza nina munu nilaku rinungu susaka leveli nungu isaka leveli unwani. 15 minutes before our rally at 1 o'clock. 83 June 2026. Ungalahle mloro. Loko ni buya kwala amavingileni itabuya iteka tikol. Hitwa kuri nwina mingi samere kuilungisa nti voice note mi bela riqingo. Mi sendela voice note kuri mingi samere ku kambe IG ki hala kusungula ita kota ku mipfulela mikota kungena.
1: Kaya ra n'wina a ri faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla Zola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Woodspring na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembeke Tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report. A ho gwajula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2685. 80 ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina minga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling
3: Shamsa loku kulu e Buco loku buruwaka Orange Square Sale kuta kutlela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava e Buco sungula na Buco
4: Buco
3: Ushamsa lokukulu e Buco lokuburuwaka Orange Square Sale kuta kutlela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi sweswi i nkarhi wo xava e Buco

simra kahle ra ku maka Robi Malinga insimbi afamba na ba na imakhi akukwenze njani na nikunikele simra kahle ra ku maka Dr. Thomas Chauke aku otisela sitahela 18 minutes after 1 o'clock 3 June 2026 ringenele papila ngevihlaya isikalavito nifike kwala apulukwane hitimaka ta xikolo ni ta nghena a university kwa kufikeni ka mina a university nifike ni tshama na sisi na munhu wa yehe se na malembe mambiri kari tshama swin'we se kuna problem ya kuri ni vuye ni twanana na munhu wa sisi se ni pregnant ana stivi kuri ni swiendla njhani kuri ni humesa khwiri or ni ya mahlweni hi ku kuma n'wana loyi kumbe ni endla njhani a ni kombela ku pfuniwa hi swona a n'wuti wa vayingiseri a n'wuti wa xikalavito i ri i kombela ku pfuniwa yi a ya ta hi xikolo u ri hi le Polokwane loko a fika laya a fika a tshama na sesi wa yena na munhu wa yena va hetelela va twanana se i pregnant a nga swi tivi ku ri a humesa khwiri leri or a ya mahlweni hi rona hi nga n'wi pfuna hi ku yini ka yena mara hina hi ku ya hi xikreste mina as a brotherly advice not a professional advice ni nga n'wi byela ku ri no sisi n'wana loyi i nga n'wi humesi hi swa ku humesa n'wana a hi option swi swi tivi ku ri ku nga endla ku ri n'wana wena wa mahetelelo leswi nga ta swi endla i ku ri i vulavula ntiyiso or i ku papa n'wana a hi n'wi tivi njhani na mara a hi endle plan ya ku ri i protector n'wana luya a nga kona i nga na yena a khwirini i nga teki vutomi bya munhu un'wana hikuva swi nga endleka ku ri n'wana wa wena wa ku hetelela hi nga tsakela ku twa ka vayingisi ku ri vona ve ri yini va nga n'wi pfuna njhani hi ti-advice na mavonelo ya vona a hi teni laha hi ta kota.

0: Giya. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugeng.
1: Ilugeng.
0: Entshabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: Vision FM. La. Ilegaya.

simra kahle ra ko maka deal Adele ako hello nuknikiler simra kahle ra ko ma eka Rosa the road ako su endlekile 16 minutes before our earlier 2 o'clock 83 May 2025 tsabe kahle kwa ka Vision FM asibona la ka su yengiswa mabulu su le endlekeni eish dimpompo itu ko baba enza ko ka makalinga endle ka le Cape Town timakata nhlamulo nitwanga ko government isila ba ingenelela intervene ka makali ya tribalism na makali ya march and march nitwanga ko kota ba seka vanhu vutala hi maka ya accident le loko makali nitwanga ku lokinga landeleriwi nga tikuma hi ri ka nyimpi liya ya khale liya ya tribalism ahleketa khale a ku ri na nyimpi ya AFP lwa na AFP lwa na ANC swizwi swi nga endleka swi tiva swa la South Africa yi nga kulela kona kwala swi vonile swi endleka ku lwa ti-tribe na vasuthu va lwa na mazulu vazulu va lwa na machangani se nitwanga ku se hi tlhelela ka nkarhi waloyo hi karhi hi lwisana hi vuhina hi lwisana hi vuhina hi mhaka ya mitirho hi ku vanhu va hi tekela mitirho mari problem mina na yi twa mhaka liya march and march ku ri va lwela mitirho i xixa kahle mari a va yi mitirhweni va ya patwini why va nga ngheni a ti-factory va cheka vanhu kona kwale a ti-factory why va nga ngheni ka ti-factory la atifemeni la ku endliwa ku swilo lava nga thola vanhu kona a va ngheni tifemeni va nghena ti-factorini apatwini vanhu vo tifambela va disturba pisa ku na mitirho apatwini a va ngheni aswitolo va nghena na le ti-factorini va cheka loko ku ri va lwisa mhaka ya mitirho or kumbe hi agenda yin'wana mari switori xa siku rin'wani hi siku rin'wani a hi tweni laa.